0: Dinlayan. Board Member, 2nd District, Bobby J. Dinlayan. Board Member, 2nd District, Kuya Marlon Dinlayan. 403rd Infantry, Peacemaker Brigade, Philippine Army. 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army. Malay Balay, Greek Brotherhood Alliance. Ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales. Nature Spring, Desda, Malay Balay. Malay Balay, Massage Therapist Association, Comelec, SSS. PhilHealth, El Elyon. Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong. La Agnibisor, Boysol. City Health Office, Malay Balay. Dental Department, DA Malay Balay. Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography. And Yes to Health, Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Yes to Health!
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
2: Pareng Lodi, grabiyas damgo na ko pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pagmatala ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Hindi, exciting kayo.
1: Exciting.
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
5: Lagi, taman rako sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhok. Girl,
4: marato ra kaayo ni oy. Kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok nga barato ra?
4: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
9: Kung inom na ako, tulog ka pa.
8: Kaya kapanakit man itong ako.
9: Juliet, oh, hindi ko ka. Ano?
8: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gamit.
9: San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa.
8: Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Paraguay, Hamasulom, inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng lig-on, glamin na gyud mapasalamaton sa atong

0: magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali!
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
3: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Yun na pa Mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
2: Maudi ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa Barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lamin na kung pa sa nang kopi, santong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, doon nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santong pagkabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy na paano yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana magkilam.
3: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hala, happy ka akong duty. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adik to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuod? Walag yun?
6: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, Mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, wala tanggod, ang sagog ka. Exciting!
11: Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kini nga programa, hatod ka ninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.

0: Bullseye! Bullseye! Good morning! Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8 di sisay sa itong oras, mga katropa! Balik kita sa itong tulumanong yung Bullseye!
0: Bullseye!
1: Samtang nangapi kita katropa, nagigup kita o gagkapi nga makapagwapa, makapahami sa kutis mga katropa.
2: Tama.
1: Kisa gusto nga mohamis ang kutis. Kapi katropa nga Zanton Gold Coffee Mix, adunay glutathione o collagen mga katropa. Duha ka ingredients katropa nga makatabang kanimo ro nga ma-achieve nimo ang kutis artista. Sana all. Zanton Gold Coffee Mix ang tumara or timplaha inuma katropa.
2: Tama.
1: Nasa Picaslin na si katropa nga Jonathan Soriano alang sa iyong report.
3: Live report. Nakahatag og dako nga tabang ang gamatan ngadto sa siyam ka naglanlaig People's Organization gikan sa unom ka barangay Malaybalay City Bukidnon kagahapong adlaw Agosto 26, 2026. Pinaagi sa DSWD Pamana, Payapa at Masaganang Pamayanan na LGU Lead Program o sa Kalakang aron mapalambo ang panginabuhian sa mga rural communities o paligpon ang kahusay o kalinaw. Ang formal nga seremonya o Indigenous People Sacred Ritual gipahigayon sa Folk Art Theater Kaamulan Park, Malaybalay City. Matag organisasyon na kadawat o tag 300,000 pesos nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 2,700,000 pesos para silang livelihood projects. Nakahimo og dakong papel sa kalampusan ni ining programa ang 8th Infantry Dependable Battalion na Philippine Army nga nag-endorso sa mga organisasyon. Ang federation nga nag-intent ni ini panguluhan ni Federation President Dato Nonilo na Okakay nga nakigtambayayong sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPAPRO o ang Department of Social Welfare and Development Tatropag Mare. Naging duyog usab sa kalihukan ang probinsya sa Bukidnon o local government unit na sa Malaybalay. Samtang ang naisigutang mga barangay nga nakadawat sa mga programa gikan sa Barangay Kanayan nga dunay organisasyon nga Kanayan Lady Growers Association, Kanayan Motor Drivers Association, Sityo Tigbawan Corn Growers Association, samtang ang Barangay Kalasungay Lumayagan Farmers Association, Pigbuligaan Riders Association, ang Barangay Yabusdi, Pigbuligaan Busdi Chapter, Bindom Youth Association, ang Barangay Kaburakanan, Pigbuligaan Kaburakanan Chapter, o ang Barangay San Jose, mao ang San Jose Homeowners Association Incorporated. Nakusap ang pasalamat sa mga people's organization ngadto sa mga nagpaluyo niining maong programa tungod ako kining tabang alang sa lang panginabuhian ug wala sila pasagbi sa gobyerno taliwala gagikan ang pipila kanila ngadto sa pagigbisog sa gobyerno kaniadto katropag mare.
1: Katropang Jonathan, unsa nga mga livelihood ni sagad aning nakadawat og grants?
3: Kini manggong nadawat katropang kini mga asosasyon aduna sila'y i-present ngadto sa ibutang nato i-present sa ITIB, di si ITIB ang mo endorso ni dito sa OPAPRO sa DSWD.
1: So unsa nga mga livelihood katong, ang ilang i-present?
3: Katong usa kagahapon ng tropang mari, merchandise.
1: Merchandise.
3: Oh, kana usa to tungtong higala ka tropang mari nga dire particular sa may Kanayan, merchandise ang ilaha ka tropang mari o uban pa ani. Depende mo sa asosasyon kung unsa ilaha kay kanang magdali ibitaw nga o ingon man katropang mari suitable ba?
1: Merchandise, buot pasabot ka ng co-op nga tindahan.
3: Yes, katropang mari.
1: Murag doon na po yung association na doon na sila ka ng punong or ka ng fish pan.
3: Oh yes, katropang mari. Murag katong dito sa may Upper Pulangi. Oh, katong ipus-pus ni Sir
1: George.
3: O murag maot, isa to katropang mari.
1: Mm-hmm.
3: So, kini. Nahimong dakusan og papel ang ITIB ani katropang mare kay kini manggong atong asosasyon katropang mare mga kanhing naglihok ni sa walong grupo ni balik sa gobyerno mao man gyud saan sa gobyerno katropang mare nga dili pasagdan ang atoang mga nibalik sa ilaha nga sabakan katropang mare mo ni nga naghimog asosasyon ipunduhan katropang mare sa OPAPRO sa DSWD na nahimong dakong papel usab nining maong kalampusan katropang mare kaysa kung sa info na to ilawom lang sa ITIB katropang mare murag adunay madawatan nga 8.7 no nga
1: site mga, IB lang na.
3: Oh, site IB lang na. Mm-hmm. Tibuok katropa ang mare. IOR site IB katropa ang mare. Sa kini tabukan na sumaabot kay ugmang adlaw na poy pulo ka mga organization nga makadawat og tag 300,000 gihapon dito sa lungsod sa Kabanglasan gani nang imbitar to si Sir George katropa gamay ni ugmang adlaw. Kay na dito ugma pod dihi paigayon sa may Kabanglasan gymnasium katropa nga mare.
1: Nindot murag oh, nindot na tuan.
3: Plano ko tuon ko ni kay ipalo up na ko to akong transaction
1: dito. Usa ko rasa daw madto dito.
3: Na murag nato sa kong na ako'y program ato katropa mare murag alas 9 man siguro to i-check lang ako like 9 or alas 8 ba to. Ako lang ang i-check karon aw niya. So mo na katropa ang mare karong adlaw pod ang 89 dito sa Quezon, murag adunay 14 gihapon ka people's organization ang makadawat dito katropang mare kay moto ingon ni Sir Bulaw kagapon kay nakita man ko na ko Sir Bulaw pag gihapon diri sa may folk art theater nga ato pong naing adlaw sa Valencia yata to moto ingon ni Sir Bulaw murag pulo man yata to gihapon na nakadawat sa Valencia or Siam ba to mas may ubay ning sa Quezon katropang mare so kini dako ning panginabuhian katropang mare sa to mga people's organization gani nagagahapon nakapangutana ta nga, ha, nga, kung ka ng 300,000 ma'am, pasuklian lang na lang si Kay, base mawaldas na siya. Kasi mawaldas. So, ang pamagi din ng katropang mare, ibutang siya sa banko, kung gamito ni mo, ayak ka mag-withdraw.
1: Yun. Nakaplano, manguna, nakaplano. Doon na po na siya monitoring after.
3: Yes, katropang mare, nindot ni siya niya, kini, doon na yung mga pahimangnoan ni Kay, kini man kung kwarta, basa, when money talks, everybody listen nga trupang mare. Oh, diha na din ta nga, na muda ko ang ulo, na ay mga mag-iiya na muna po ng pahabilin sa itong mayor, katong nihatag po sa siyong mensahe, katropang mare, dito sa may kanaya, nakalabay nga, adlaw.
1: Oh. Asa ay, nagikan nga kwarta, gikan sa DSWD ba na?
3: Yes, katropang mare. So, daga mga ahinsya ni sa gobyerno nga nakig-timbayayong, para mapaabot o matunol kini sa itong mga asosasyon katropang mare.
1: Nakita na ko na apod si Sir Angkaw?
3: Yes, katropang mare. Si Sir ang Brigadier General po sa 4/3 kagahapong adlaw.
1: Naapod si Sir Tubolado. So full force kagahapon dakod-dakod ning event ug naapod si Gov Onel Roque kagahapon. Nindot kay tanawon katropang Jonathan kay nagkadaiya nga mga tribal groups ang naa kagahapon and wearing the tribal attires murag nindot kay tanawon katropang Jonathan pamatuod kini nga buhi kayo ang ato ang kultura diri sa Bukidnon inubanan kana sa suporta usab sa gobyerno kay mo man yangungo mao bitaw na nga daghang mag-alsa almas kay armas tungod kay kulang og suporta ang gobyerno pero karon in fairness nabati nila katropang Jonathan pinaga ni mga grants. Kini actually gamay ra ni nga amount pero kung kabalo lang gyud ang asosasyon unsa ni pagpadako katropang Jonathan mabulahan gid ang tanan.
3: Yes, pero naani sila kuan katropang mare. Naani sila night challenge ang mga taga DSWD ni ini. Kung mulambo ang imuhang asosasyon ang kwarta nga unang gipuhunan. Phase 1, phase taman sa 5 murag adunay dugang katropang mare kung para sa atong example katong sa kanayan kung nakalabay nga adlaw kung mapalambo tong 400,000 ng kantidad sa egg production katropang mare masunod sila sa phase 3 ba to ka criteria tungagan og 200,000 tungagan ang ilahang pundo og 200,000 katropang mare.
1: Uy, nindot
3: sa phase 2 pa na siya mga ana ba sim gapuni sa kwal katropang mare. Kung mapalindot nimo ang imuhang asosasyon, imong negosyo sa imong asosasyon, aduna pa ilaing garantiya nga ihatag ang DSWD o PAPRO katropang mare.
1: Nindot ni katropang Jonathan, bisitahon na to sila, pipila kang mga organization atong bisitahon, atong kumustahon kay kiniagi pagtubag sa hagit ni Governor Onel Roque o ni kanhi commander sa 4ID, Sir Anayron. Matod pa niya, kini mga media, dakong tabang, aron usab nga, ma-follow up unta, mabisita, matanaw, katong mga kanhi na itong mga kaigsunan or mga rescued friends, kung kumusta na sila karon. So kini mga organization, mga FRs man ni sila, so ato ni bisitahon one day?
3: Yes, kay mo po na ang saad, no, o gustong mahitabo sa taga OPAPRO o DSWD o sa Philippine Army nga, every 2 months, kagahapon, giturn over, gikan kagahapon, dagag 2 ka bulan, kumustahon ang ilahang livelihood katropang mare.
1: Ato aning i-calendar ni katropang Jonathan.
3: Kanya kini katupang mo isa sa itong gitangutana po kagahapon. Kaya, kumusta, unsaon pagpamarket nung sa itong mga kaigsuunan ang ilang mga produkto. So, tabangan po sila katupang mo rin. Kaya, pagmarket sila ang mga produkto katrupang mare.
1: Yun.
3: Para madali mapahalin o dali mapalambo ang ilang negosyo.
1: Mo beto na kakatong ka-remember ka katrupang tsunata ni ato ta sa 8IB nang utana ko dito sa atong mga kaubang mga gwapa nga mga sundala. Unsay produkto sa ato ang mga FRs nga naa diri sa inyo ha? Isa to sa purpose nang utana ko para makabalo ko kung unsa ilang mga produkto and unsa una to pagtabang unta.
3: Pero kada nindot nang gihapon sa katrupang mare kay wala man gid ang asosasyon sa batalyon. So, pwede bang gihapon nga si batalyon?
1: I-introduce na dito sa kuan, bisitahon na to.
3: Kung layo man galing, pwede siro si batalyon na trupang maringa o si asosasyon nga magbutang dito sa batalyon o mga produkto. Kay every now and then, naamay mga bisita ang batalyon. So, pakita dito, inindot na gini, mapromote yun, produkto na sa among asosasyon na gitabangan.
1: Yun.
3: So, pwede mo makapalit. Pwede man na yung anang 50, sa main sito na katrupang nga mare.
1: Basin po hon, kaya nagsugod pa man po. Actually, ang uban ni ini, labi na katungdunay mga fishpan nga association, taon-taon na nila nag-start. Nakakaon, magaita silang tilapia ng lami kayo. Ha? Ito na nga ito, katropang Jonathan dito sa Itaibing, nangaon ta, lami kayong tilapia dito, ilaha man tong produkto sa association man to. Atong tawagan ng otro si katropang Jonathan. Atong balikan ng 8IB, katropang Jonathan niya, igno na to Sir George, tagaimi o katong tilapia, kaya i-promote na mo.
3: Tilapia, hito na yun, mga hito ba? Sampul.
1: Atong ignon, matuta dito para ma-interview na to ang association. Mauna ilang produkto.
3: Dili man po ni lisod pangitaon ng mga association katropang mare, kinamatay mga higala diya nga mga na dunay papel sa association katropang mare.
1: Abi na kung doon nakahigala ka ni Ed, to ikaw na wa ni surrender.
3: Wala. Surrender na tanan.
1: Go ahead, katropang Jonathan.
3: Okay, so mauna katropang mare ito, report no nga dakong kalampusan diya kahapon. Labi na ug akong tabang sa tuwang mga kinsuunan nga mga asosasyon sa atong probinsya sa Bukidnon at mga katropa madasigon nang ta atong palambuon ang kwarta sa gobyerno kay ang gobyerno igo mohatag o pamuhunan apan dili ang gobyerno ang paborot sa atong negosyo kun dili kita ang naa sa asosasyon kun sa pagpadako sa atong negosyo dapat lig-on kanunay atong panglawas layo sa mga balatian aron dili lang negosyo ang palambo kun dili ang atong panglawas inom ta og Santon Vitamin C gikan dinhi sa gawas na bahin. Sa tropa ang Jonathan Lili Suriano sa programa ka Bullseye. Live report.
1: Yan, salamat ka tropa ang Jonathan Suriano sa mong report. Congratulations sa to ang mga associations ha, sa 3 million pesos nga kantidad nga livelihood grants ka tropa. Gikan ka na sa DSWD, pinagi sa itong lokal nga panggamhanan. O siyempre, pinagi na sa endorsement katropa sa matag batalyon diin naghawid sila katropa o mga FRs nga adunay organization. Mauna na ang ipaabot sa tanan mga katropa. Katubitaw sige, yaw-yaw bitaw ng mga kanhi FRs nga nagmahay ko no, kay nibalik ko niya, wala sila gitabangan sa gobyerno, gipasagdahan. Mauni katropa, di manasili nga muhala ko niya, pusa dayo ni mo. Mauna ni katropa ang bunga sa pagpaningkamot sa itong gobyerno katropa, nga matagaan, good mo, o livelihood. Di man po na pwede nga isa-isahon mo katropa, o hatag, ha? Livelihood pag tinabangay gihapon. Aron nga tanan gyud mo mutaas mga katropa. Kita ato aning tan-awon katropa, ato aning subaybayan no unsa ang improvement katropa ug unsao nila ni pag dala katropa ang kwarta nga gibubo sa ilang organization na ug nang hinauta katropa nga mulambo gyud ni. Mulambo gyud ni sa mga naminaw di ang mga FRs karon. Congratulations kaninyo. Ug again, nahinaot mi nga kana nga kwarta magamit gid na sa tarong. Kay syempre kana nga kwarta nga gibubo gikan man po na sa tuang bulsa, gikan po na mga katropa sa tuang mga taxes. No, sa mga taxpayers, sa mga puwersa kusog sa trabahanteng Pilipino.
0: Bullseye.
1: Katropa diri kita sa tuang hisgutanan karong adlaw. Pila ka adlaw katropa nahugyaw ang social media. Daghang na hadlok, daghang na guol kay daw katropa. Gipanikamutan karon sa CICC mga katropa nga iban ang Facebook. Iban daw ang Facebook mga katropa, naningkamot in taon mga katropa ang CICC. Tungod mga katropa sa mga panghitabo nga wa na na-control mga katropa, gusto sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga i-propose ngadto sa panggamhanan nga iba na gid ang Facebook. Unsa may hinungdan katropa nganong naingon ani naman tungod sa gipahigayon nga hearing katropa, gipahigayon nga hearing. Wa maning sipot mga katropa ang representante dito katropa sa Meta. Lagi gihisgutan katropa about online child exploitation mga katropa tungod sa delayed content modernization. Mao ni nga hinungdan nga gusto nilang iban, gihisgutan ni dito kas kamara mga katropa. Nahimo matud pa katropang bad influence ang social media ngadto sa mga kabatan-unan.
0: Bullseye.
1: Unang-una mga katropa, ang CICC na nawagan man gitong mga katropang i-take down mga katropa katong mga videos nga nagkalat ning katap mga katropa may tungod sa shooting incident niadtong Agosto 18 mga katropa dito sa ADSOC Ateneo di Zamboanga University mga katropa ni atong Agosto 18. Diin katropa ang responsable o sa ka-estudyante unya nag-live pagyod, gi-live niya katropa ang iyang pagpamusil nga daw katropa naa siya sa sunod sa usa ka video game mga katropa nga doon na siya mission. Failure katropa ang Meta sa pagsunod katropa sa mando sa tuang panggamhanan. Gireport sa CICC mga katropa kang Meta pero wa paghihapon katropa na ban paghihapon na take down ang mga videos. Mayo na lang kita isip responsableng media practitioners atuan ang gi-take down ang ato ang post do kato katropa naka blur man to pero gi-take down nato. Tungod kay nakita nato katropa nga walay usa ka balita katropa nga worthy para katropa no sa paghimo og maayong lakang mga katropa aron nga dili ma-influence ang mga kabataan. Ang uban man gud kay gusto lang nila mga katropa nga maka-earn og views mga katropa, mag-gather og kanang viewers unya maka-earn mga katropa through monetization. Moto nga ilahat tong gipang-share pero kita katropa na bahala ng monetization diha. Ato aging gidelete mga katropa. Mas maayo pa si XFM abtik pa kontra ni Meta. Nag-request mga katropa ang CICC pero si Meta wagi nagpatuo.
0: Bullseye.
1: Mao na ang isa ikaduhang rason nga nung gusto nila katropa nga ipaban. Unya wala daw katropa nag-comply si Meta sa Philippine laws katropa og sa mga request sa gobyerno. So kini nga pag-ban katropa, plano nga pag-ban sa Facebook dire sa nasod Pilipinas kini aron maprotektahan ang mga minor de edad gikan sa misinformation sa online abuse. Daghan man gid kayo aminado man kita katropa nga sa social media nagkalat gid katropa ang mga fake news, nagkalat mga katropa ang mga palabas sa social media especially sa Facebook nga dili maayong sumbanan alang sa mga kabataan. Gali, daghang mga vloggers, mga katropa nga naghatod usab og mga negatibo katropa nga information, negatibo katropa nga influence nga to sa mga kabataan. Na ako'y nakita nga duha ka mga influencers nga mga bata nga di ko ganahan magtanaw. Di ko ganahan. Una ko, dili mas ingong pampadaot ha. Kanang mindset. Di ko ganahan magtanaw, anak katropa. No, para sa kuha marabag gitudloan ang mga kabataan, young people katropa unsaon nga kanabitong kusog mutubag-tubag sa mga kadaguan. No? Napato isa ka bata nga lalaki mga katropa nga kusog imutubag-tubag sa iyang amahan. Well kana nga mga content, manguna mo prosper mga katropa kung wa po nagisuportahan po silang manginikanan. Lagi kay gihuna-huna katropa ang kwarta.
2: Tama.
1: Kwarta pinagi sa content, mao na ang katropa nga mga kabataan nagdako nga way mga batasan. Tungo silang gipang idolize di ang mga content creators katropa nga mga bata pa nga wagi kay makuhang nindot nga pagtulunan. Kini katropa nga suggestion sa CICC katropa nag earn kani katropa or nakakuha kini Oga, nagkalahilahi ka tropa nga komento. Labi na ka tropa, katong mga aduna na yung mga monetization. Aduna sila yung mga pamahayag. Siyempre, dili sila uyon ani. Again sila ka tropa sa plano. Pipila ka tropa ka mga, pipila mga ka tropa ka mga individual. Mga sikat nga mga individual. Nagsulti sila ka tropa, nganong ang Facebook man ang iban? Nganong dili man paningkamutan sa gobyerno nga i-take down ka ng mga online games o i-ban or i-block ka ng mga online games nga makahatag o dili mayong pagtulunan sa kabataan? Labi na ka ng dunay mga mission-mission dihang pagpatay. Aside sa online games, nganong dili man daw i-take down kwa uneng mga gambling sa social media? Nga, misa na itong kauban na rin, nabuang ang scatter. Si katropang Dave, magsigirag ML. Muna'y panawagan sa uban. Nganong ang Facebook man ang i-take down? Nganong ang Facebook man ang iban nga dili man sala sa Facebook ang panghitabo? Sala sa mga uban pa nga mga online games and online gambling, mga katropa. Nganong ingon ani ang dagan pangutok sa atong katawhan labi na sa kabataan? Nganong dili man daw? Nganong ang Facebook may dumtan? Mao ka na ang singgit, mga katropa, sa nag-monetize. Ug mao ka na katropa ang singgit sa kanang Facebook is life. Adunay statement katropa ang Malacañang, mahitungod niini mga katropang panawagan sa CICC, mga katropa. Ready na katropa nga Rostom? Atong paminawon, mga katropa, ang pamahayag ni Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform.
4: At ito po ang napag-aralan kasi marami po talagang hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media. Kailangan din po pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglagana ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hili para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news. Kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
2: Follow-up na po. So, open po ang Palace on this proposal. Pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression?
4: Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalo-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalo-lalo nang hindi matatanggap na Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay?
2: Posisyon ng palasyo
1: sa ganitong... Mauna katropa ang statement ni Attorney Claire Castro. Sa usa ka pangutana, mga katropa, kung unsang stand, mga katropa, sa Malacañang mahitungod sa suggestion nga iban, katropa, ang Facebook sa nasud Pilipinas. Kung ang social media platform ko, no, wala accountability o wala ginasunod, katropa, ang atong mga hangyo, angay lang, huna-hunaon, katropa, kung angay pa ba sila magpabilin. Muna'y sulti katropa ni Attorney Claire Castro, mga katropa. Ug bisan si President Bongbong Marcos, katropa, open na pod, katropa, sa possibility sa pag-ban, katropa, kung magpadayon ang meta nga dili mo tuman. Sama sa ingingon, katropa, walay representante, katropa, sa meta ang nitambong, mga katropa. Di lang ko kahibalo, wala ko na research, katropa, ang statistics, katropa, kung unsa kadako, katropa, ang portion sa mga katauhan sa nasod Pilipinas ang nagagamit og Facebook, kung unsa kini makaapekto, katropa, sa meta. Kay kita nga Pinoy, cellphone is life, biyata social media is life, trending ta always mga katropa eh. No, diha ta usa na ilahan mga katropa ang mga Pinoy sa pinakadaghan katropa nagagamit og Facebook. Pero dako kayo katropang epekto matud pa kung maban ang Facebook sa nasod Pilipinas. Kaya according katropa sa pagtuon, 95 million ka mga Filipinos katropa ang nagamit og Facebook. Matud pa ha? More or less mga katropa. Okay. As of February 2025 pa ni, naado approximately katropa 109 million Facebook users. Okay, sa Pilipinas. So kini katropa 90.1% sa nasod mga katropa nga total population. So tanan gid gamit og Facebook ha. Kung 90.1, so ang nabilin aning naa sa 9.9% katropang rusto mga bata pa ni mga infants. Pero pag mga mo eskwela na bisag toddler kabalo na mo dala og cellphone mga katropa. So matud pa sa pagtuon katropa nga grabe gid kakusog ang presensya sa Facebook sa Pilipinas. Grabe kakusog impluwensya katropa sa mga Pilipino ang Facebook. Imagine 90.1% katropa ang nagamit og Facebook. Mao na nga Facebook is life. Unya katropa sa Facebook usang maapektuhan niini katropa katong mga gagmay nga mga negosyante. And even mga dagko nga negosyante katropa nga naka-rely ang ilang negosyo sa Facebook. Kaya dawato na to or dili. Grabe gid ka massive katropa ang advertisement sa Facebook diin mas daghan ang maabutan sa imuhang advertisement. Ha? Word kung imong tan-awon mga katropa ba kung magpa-ads ka sa lain pang mga advertisement tools mga katropa, mas daghan gyud og reach ang Facebook. Mas daghan katropang mga negosyante nagagamit og Facebook katropa, marketplace og messenger para sa ilahang negosyo. Kung i-block katropa, daghang negosyo, content creators og daghang online sellers katropa ang maapektuhan. Unya, mas aktibo pa man mutabang si Ivana Alawi kaysa sa Malacanang. Mas abtik man muhatag ang mga content creators katropa og mga hinabang mas una pa man sila maabot dito katropa sa nabahaan og nalinugan kaysa sa gobyerno saon man nato ron
5: ambot sa langaw.
1: Unya information wise mga katropa di sa nato hisgutan ning fake news information wise mas daghan gyud mga katropa og mas paspas ang pag-spread sa impormasyon pinagi sa Facebook.
6: Tama.
1: Diba? Sumuon niya ang gikagulaan karon. Na kung mawala ang Facebook katropa, marag back to basic na punta. Back to basic ta sa pag-promote sa tuwang produkto. Asa na punta nga ang social media platform. Back to basic na pun mga katropa ang tuwang communication. Facebook naman ang iba niya. Dito na punta sa messenger. Normal pag ihapon ka tropa ang atong Facebook karon ay mo kabalaka. Ha? Katusugyot pa man to ka tropa sa cybercrime. Sugyot pa lang to nila mga katropa. Tungod kay doon ay nakita ka tropa ang cybercrime or doon na sila nakita mga katropa nga or kana nga pamaagi aron ka tropa nga mapugos ka tropa ang Meta nga makipag-coordinar sa atong ang gobyerno. Lagi kay nahimong platform ang Facebook katropa para ba mas spread widely mga katropa kining mga programa, mga fake news ug uban pa mga katropa, no? Nga mas dali nga maabot sa kabataan. Ang pauta na rason nganong iban, proteksyon na ng kabataan. Sama sa giingon ni Auntie Claire katropa, ingon siya, fake news ug misinformation mga katropa, dili sakop sa freedom of expression kana. Tama. Naabitaw po'y panahon katropa nga kita nga mainstream media kita pa himoong bakakon. Unya, di na ba mo share sa tuang programa? Mas i-share para ba itong mga naghubo-hubo diya sa Facebook? Ni mga tao, mas i-share pa katropa ang mga human interest nga mga post kaysa sa mga balita. That's reality mga katropa. Pampanguta na, sala man na sa Facebook. Sala man na sa Facebook, katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sala ba sa Facebook ang mga fake news o misinformation? Or kita mismo, tanawon na totoong kagalingon, basin kita ang wakahibalo unsaon paggamit sa Facebook.
0: Bullseye!
1: So, ikatulong rason nga nung gusto nila ipaban ang Facebook, katropa. Aron ma-pressure si Meta. Basin maura ni ang pamagi, katropa, aron pungso ng Meta nga paspas mutubag, katropa, sa naso sa ato ang gobyerno sa mga hangyo yangungo, katropa, sama sa katulag eh, pag-takedown sa mga dili maayo, mga katropa, malisyuso o dili maayong epekto sa kabataan nga mga post. Nya, magtigi karon mga katropa ang kinipong mga positibo pod mga katropa nga impact aning Facebook. So dako kayo ni nga hisgutanan mga katropa. No, dako kayo ni nga hisgutanan nga dili po ni basta-basta katropang aksyonan. Kung ang ato ang purpose lang para lang hadlokon si Meta, syempre mawad-an sila og sales pod kung mawala ang Facebook sa Pilipinas. Mawad-an sila og sales mga katropa, pero dako po ang mawala sa tuang nga nagagamit og Facebook. Ang problema mga katropa, kay dili raman Facebook karon. Basin kita mga Pinoy, mga bright biyata. Mga bright ang mga Pinoy.
6: Tama.
1: Basin katropa og unsa ni?
7: Nakapukaw sa mga miyembro.
1: Unsa ni nabutang diri nga effects katropang Rustom? Nasa taas katropang Rustom. Sige lang, tanawa lang ni Unya. Abina ko ganang effects ni Castro. Ang problema karon mga katropa, dili lang si Facebook mga katropa ang pwede nato ma-access. Isa na diha ka na maghubo-hubo katropa. Naada ba na yung bagong trend karon sa TikTok mga katropa? Katong matcha-matcha daw katropa, matcha ba? Pakita ng mga hubo diha nga larawan katropa. Unya, matcha color, green ba ang color ba? Katong matcha bitaw. Kita na mga YouTube, uban pang mga private parts na gitabunan. So, dili lang Facebook. No, doon ay TikTok. Doon ay YouTube, mga katropa. Well, sa YouTube, limited, kuwan man, stricto man ang YouTube, pero diha, makita gihapon ka diha, mga katropa, o ka nang dili maayo, usap. Harassment, mga pagpusil, nara gihapon diha. Doon na pa'y Telegram. Ang Telegram na ba karoon mga katropa, nagtuo ka nga para rana sa communication. Huy, naaman di ay black market aning Telegram. Sweeto ka na, Rustom. Kisa may, naaman mo'y Telegram diya. Doon naman ay black market aning Telegram na maligya o ganang itom nga karne. Ginuo ko. Ang Telegram mga katropa, uban pa nga mga nagtuutang katropa nga gamit sa kanang nindot nga communication. Ahimo man dahil gihapon nga gamit sa prostitution, hihisimba ko. Doon ay mga grupo diha mga katropa. Marag member man mo nga grupo kamo ni Joshua katropang Rustom. Mga grupo diha nga na ay mga magpakita diha mga hubo nga mga larawan mga katropa. Base na hinuon mga katropa og tago na nga mga imbes kani adto na sa Facebook explicit nga mga negatibo katropa nga maka-influence sa kabataan nga pwede pa natong mabantayan, pwede natong mabadlong atong mga anak. Unya karon kay na sa Telegram private man nga Messenger. Basin katropa og ginahinuon ato mabantayan kung unsa na ginabuhat ginakulipad sa tong mga anak. Kay madelete baya na. Or ma-hide. Na, delikado na hinuon. Gusto nila iban ang Facebook pero mas luag ang guidelines ang ex-former Twitter. Oy na di ay. Ang Twitter man gud or ang ex kuan magud siya, marag limited raman siguro po ng muhang post. Naba dahil mga malaswa diha katropang Rustom? Naada ay gihapon? Kaya kung nahibawan ang Twitter is mura ra gihapon na siya o ka ng Instagram ba? Mura ra gihapon yung nana, mag-post ka lang. Naday gihapon, di kay ko active aning ex kay lagi. Kita, gilamon ta sa sistema sa Facebook. Mamunay ka matuuran?
6: Tama.
1: Mas dali ang access sa Facebook, manggod ka tropa. Oo, naikomento da rin mga katropa. Atong basahon, be. Ah, maayong pagpaminaw diya ni Rodel Gabriel, gikan kini ni Randy Santisas. Good morning kanimo.
8: Good morning!
1: Maayad nga kabuntagon, katropang Marie. Shoutout, watching, listening from Gold City of South. Advance, happy fiesta, Cagayan de Oro. Valencia. Sanganong sa Valencia. Good morning kani mo di ha, don't take slampako kagampang vertudazo.
8: Good morning.
1: Lakip na si Alex Olivares ato itibaya.
8: Good morning.
1: Pasin mga suko ni silang malimtan ilang pangalan, lami biag ipaminangon katropag mabanggit na imong pangalan mga katropa. Di ba Court Rick Libor, good morning kani mo di ha.
8: Good morning.
1: Da usab kay Tristan Yat Gulay, good morning.
8: Good morning.
1: Kamu uyon ba mo mga katropa nga walaon ang Facebook, mga katropa? Mabuhi ba magwalay Facebook? Ah, mga Facebook is life diha. Mabuhi ba mo diha, mga katropa? Mauna katropa ang hisgutanan karon. So, lagi mga katropa, sa mga, sa mga gusto nga i-take down ang Facebook, doon na po yung mga against nini. Murag imbalance gihapon siya mga katropa nga suhestyon tungod kay ang gustong ta nila or ang mas paningkamutan unta nga ma-takedown kini untang mga online gambling ug online games nga dako yung murag mao gani ang contributor katropa. No, mao gani ang contributor kay diha mangyud mga katropa nakakuha og negatibo katropa nga impluwensya nga tong kabataan. Kanang mga mission sa online games man na. Roblox. Ugo, uban pa diha.
6: Tama.
1: Diba? Diha man anakuha. Kining uban katropa nga nagapangawat na tungod kay nalulong na mga katropa sa sugal. Kay karong panahuna, dali na lang kaayo mupusta katropa sa online sabong. Ug bisan katropa, do na kay peso, mga katropa, maka panugal na ka katropa sa scatter. Diba? Nganong dili man ka na ang unahon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nganong ang Facebook man ang i-take down? Nga ang Facebook, nahimo raman siya katropa nga instrumento, marapag ka na siyang, kumbaga after sales ba ang Facebook? Kung nasabta ninyo na. Diha na lang katropa, gipang post mga katropa, ang epekto mga katropa sa impluwensya gikan sa lain pang kining mga social media, gikan sa online gambling, gikan sa online mga katropa nga online nga mga sugal o online nga mga dula. Ultimo sa Facebook mga katropa, magpost na diha mga katropa katong mga pautang, nag-advertise na. Syempre na negosyo ra po na si Meta. Gidawat niya. Nganong gidawat man ni Meta? Tungod kay wa may action pod ang atong gobyerno. Therefore, pagtuo sa Meta, legal sab na.
6: Tama.
1: Legal sab na para kang Meta. Kay gipalusot manggali sa gobyerno kanang mga online sugal ug online nga mga dula, lakip na mga online nga pautang. Gipalusot man na sa gobyerno nganong di man palutso ni Meta nga nagnegosyo man si Meta.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Sakto pod nga kinahanglan ang gobyerno muhatag sa o mabuhat sa glakang nga iban kining mga mananap para walay mulusot sa Facebook.
6: Tama.
1: Diba? O ngano man nga hantod karon gidibatihan pa manggihapon mga katropa ang mahitungod sa online gambling.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kasuhan pa mga katropa ang katong naghatag katropa o ganang cellphone ni Ivana Alawi kay naglabag daw katropa. Anong dili na lang manatanggalo ng online gambling? Mga brato ra ba kayo mga katropa? Dali ra maka-access. Bisan katropa og pipila ra iswildo, pipila ra income si sa kaadlaw, isugal pa. Daghan kong kailan ni anak mga katropa.
6: Tama.
1: Diba? Ang para ipalit og bugas, ipalit og sudan, o ipalit og tambal mga katropa. Itaya sa online gambling may nalang nangyawat kay basin og mudaog kay ito ni aging adlaw ang iyahang dos na himong pila diha. Na himong 100. So, mauna katropa ang argumento usab sa dili uyon katropa nga tanggalon ang Facebook. Alas 8:56 ang atong oras. Medyo taas pa tagisgutanan mga katropa, pero balik taon niya taon-taon mga katropa ha. Sa ato ang mga mister diha, aron dili mo maawayan ni misis, aron nga timplahan yapon mo o gainit nga kape mga katropa.
6: Tama.
1: Pag tumarog turbo man enhancer,
6: tama.
1: Isa ka oras katropa, una ka maglabing-labing kang misis niya. Pag tumarni mo, ang imong gamiton nga tubig, ka nang maligam-gam. Ayaw nang bugnaw. Para makita ni mo katropa ang pagka-epektibo sa ato ang turbo man enhancer nga muluntad katropa imong pagkagahi hantod usa ka semana pa. Turbo man enhancer mga katropa, balik tatataw sa ato ang programang Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
9: Turbo user, atong paminawan.
10: Ako si Danilo taga San Fernando Bueno. Pagkaduhod ako sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Kaulawan ko sa kuncheks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
9: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit.
11: Turbo, food supplement for men.
12: Ako'y sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
11: Turbo food supplement for men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababaihan og hatag og kuso og resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
9: Turbo dietary supplement for men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh. Hindi yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayrag sa'yo. Aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si misis ba? Grabing kumbate. Si misis, ayos buntag. Ako kay misis. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Mag-turbo!

0: maayos na tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
4: Aragway hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
0: Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
5: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nanuhan, o saan na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuod? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Sa lahat kayo day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren

0: sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Joe Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kahapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
8: Exciting!
9: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
10: Bullseye! Dagang salamat sa itong ang bago nga follower diha kang JL Nara. Mayong buntag.
11: Good morning!
10: Salamat ka, tropa.
11: Thank you!
10: Si Baby Yana, ning habol. Oy, good morning ka ni muda, Baby Yana.
11: Good morning!
10: Salamat sa imuhang pag-li-li diha ka, tropa. Lakip na si Ma'am Marie Cruz, Hamain Cruz, Jonathan Balangyaw. Di usab kay Pard sa Yuyong, another follower mga katropa, bago na itong follower ni sila. O nag-react usab si Ramel Diaman, mayong buntag ka ni Buda si Ramel.
11: Good morning!
10: Salamat sa mga bago na itong mga katropa.
11: Thank you!
10: Makalipay katropa nga ito ang makita nga kadaadlaw mga katropa, no, doon natin mga bago nga mga followers. Amo ang tibo kasing-kasing nga pagpasalamat ka ninyo.
11: Thank you!
10: At ang oras, alas 9:11 na siya buntang. Katropa, kung maligo gali ka, gamit og sabon nga Zanton na plus herbal soap, ayon ang basta nga sabon lang. Kinahanglan katropa nga makahealthy usab sa imuhang pamanit og sa imuhang lawas, katropa, ang sabon nga imong gamiton. Zanton na plus herbal soap, mga katropa. Adunay vitamin E, gama kini mga katropa sa natural nga mga ingredients. Adunay mangosteen, mga katropa. Adunay usab kini papaya, guava, ug uban pa. Mga natural nga mga ingredients nga makatabang kanimo ron healthy ang imuhang pamanit ka, tropa. Importante ang imuhang ipahid sa imuhang panit gali kanag yung healthy kay i-absorb na ka, tropa, no, sa imuhang skin. Padulong na mga katropa dito sa imuhang kaunuran. Ya, kung dunay harmful ingredients ang imuhang sabon, makadaot usab na sa imuhang lawas. Zanton na plus herbal soap mga katropa ang gamita.
12: Tama.
10: Dari kita mga katropa sa mga balita pa nga ito ang nakalap sulod sa 24 oras.
3: XFM Report.
10: Sungda na ito mga katropa sa kinitig pamaba nga dili lisensyado or tig pamaligya mga katropa o dili lisensyado nga pusil dito katropa sa Libuna arestado sa joint operation. Ang detalye niini katropang Rostoma Villafranca na nukad gikan sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
12: Arestado ang usa ka 41 anyos nga lalaki human kini napalitan og dili lisensyadong pusil atol sa gipahigayong Joint Bypass Entrapment Operation sa Zone 2B, Barangay Kiliog, Libo na Bukidnon. Niatong Martes, Agosto 25, 2026, gila ang suspect nga si alias Rodel Minyo, walay trabaho og residente mismo sa nasangpit niya dapit. Gipahigayon ang maong operasyon sa mga sakop sa Libuna Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Erwin James D. Tabikiro, kauban ang Bukidnon Provincial Intelligence Unit o Bukidnon First Provincial Mobile Force Company. Gihimo ang mong operasyon. Huma nakadawat og impormasyon ng kapulisan kabahin sa pagpamaligya og loose firearms sa dapit sa rihanggi susi na pamatulaan nga wala ikapakitang ligong dokumento o lisensya ang suspect sa paghubot sa maong armas. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka unit sa caliber .45 pistol, usa ka steel magazine sa caliber .45, 1,000 piso bill isip bypass money, 500 peso bill, 5,000 piso bill og budol money og usa ka cellphone. Sa karon ang suspect, laki pang armas ang naanas sa kustudiya sa Libuna Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagpasaka sa kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, kapibanga healthy yung gipangita ang mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca. XFM News.
13: XFM Report.
10: Dahil salamat katropang Rostom Villafranca. Ayaw mo kumpiyansa pamaligya kaya basin una yun ramo diha ni ko ani ni parts buddy kumpiyansa mo diha mga katropa imbes nga gibaligya ni mo imong armas kay aron makaluwas imong ang kalisod kay dunay kay kinahanglanong kwarta na dungagan pa inoon imong problema karon impas yun
13: Osan!
10: Samtang ka-tropa Yusek Claire Castro plano nga ideklara isi persona non grata sa Jensen. Paspas eh! Detalye ka-tropa, pinagin ni ka-tropang Philip Oligarion na nukadgikan sa XFM Jensen.
13: XFM Report.
14: Kakapukaw sa mga miyembro sa sanggunian panglungsod sa General Santos City nga ideklara si Presidential Communications Officer Undersecretary Attorney Claire Castro isip persona non grata o dili welcome sa dakbayan sa Jensen tungod sa pipila ka mga pulong nga gibuhian niini nga alang sa mga opisyal dili makatarunganon. Nagsugod kini human sa mga pamahayag ni Yusek Castro nga nagpasangil o nagbasol sa pipila ka mga magtutudlo nga matud pa nakasupak sa moralidad o wala nagtudlo og maayong pamatasan o modo sa mga estudyante. Dunga sa naitabong insidente sa pagpamusil sa Zamboanga, di nalambigit ang usa ka estudyante. Sa sesyon ni Aging Martes, giduso ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang usa ka resolution aron formal nga ideklara si Castro isip persona non grata tungod sa iyang dili madawat nga pagpakaulaw o pagsaway sa mga magtutudlo.
15: And she makes that kind of remark a lawyer as she is. Actually, I am like the past by the next regular session. The resolution is clearing Yusek Claire Castro persona non grata in the English. I sympathize. I'm here in General Santos.
14: Ay hapaman ang nasampit ka plano, nakabuhi na kaniadto og pamahayag ang Vice Mayor nga supak kini kasagaran sa mga nahimong pamahayag sa Palace Communications Officer. Kahinumduman nga bisan pa man sa mga pagsaway og panawagan nga mangayo siyang pasaylo, gibarugan gihapon ni Yusek Castro ang iyang pahayag nga aduna matud pay pipila ka mga magtutudlo nga mibaliwala sa moral standards. Mga katropa, sugdeng imong adlaw nga puno sa kusog o kaayuhan, pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Dili lang nami anong gumot, mamahimo usab nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga wellness lifestyle. Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
13: XFM Report.
10: Tagam. Wala labot ang presidente ato mga katropa. Wala labot. Dili iban si President Marcos diha. Tarong kayong panawagan ni President Bongbong Marcos nga pahigpitan ang seguridad. Oya, sundan dayo ni Claire Castro mga katropa og iyahang gisisi katropa ang mga magtutudlo. Pipila do ka magtutudlo, nagtudlo mga katropa sa kabataan, mahimong way mudo mga katropa. Naunsa gud na. Kanya, wagin siya nang hayo pasaylo, yagi panindigan mga katropa. Kay di ay, dura siya ay personal katropang kasuko, nahitabo dito sa Kalina National High School. Diin katropa, pipila ka mga estudyante ang nisinggit mga katropa, ngadto kang President Bongbong Marcos, hindi maayo. Pipila lang to sa daghang estudyante o mga magtutudlo nga ni welcome kang President Bongbong Marcos. Marag tama siguro tong sa AI parody bitaw nga kani si Attorney Castro murag duna gi something ani pagtingin. Grabe man mga katropa maka ha? Imbes nga makakuha kag pagtulun-an ani katropa information gikan katropa sa opisinas presidente. Marag nahimo na mahinuon siya mga katropang defend katropa sa presidente. Mangaway naman hinuon. Mangaway di na dili na siya motubag katropang ginabuhat ni Attorney Claire Castro katropa naghimo na siya komento. Di na siya motubag sa mga pangutana unsay tubag sa pangulo ang iya is dungagan niya. Naghimo siya iyang kaugalingong tumutumo nga komento mga katropa nga murag siya na ang presidente. Which is kung ikaw ang speaker, ikaw ang press officer diha. Tanan untang ay mong istorya, isgikan ragin untas presidente. Kuwa nag-istorya sa presidente, ayaw na isulti niya. Anong sabi?
16: Tama.
10: Di ba? Mora naman yung ikaw ang presidente. Nakalimot siya ba sa iyang papel? Kalimot siya. Mura ragun na kung ikaw ka nang sa sundalo, baka ni mga sundalo, bitaw mga katropa. Di guna sila muhatag og statement nga wala gi istorya sa ilahang leader, sa ilahang head. Sa ilahang commander, di gina sila muhatag. Di po na sila muhatag ilang kaugalingon nga komento. Kung unsa ra gid ang gipaabot sa ilang commander, maura gina. Wa kay mabuhat, wa kay makuha ng laing tubag, kay maura man ang gipaabot. E naanara po na mga katropa. Unya unsa may si Auntie Claire nga. Nya, abugada pagyod mga katropa.
16: Tama.
10: Sa Sambuanga nahitabo, pero sa Jensan siya ipersona non grata. Kanusa man anak dali ah. Ay nako, labat imong ulo no. Gamit og Xanthon Plus herbal oil katropa, ipamasahe na imong hang agtang diha, padulong sa imong tangkugo para ma-relax ka. Xanthon Plus herbal oil ang gamita mga katropa ha, kay natural ang ingredients niya na katropa. Aduna gunay, aduna gunay sagol katropa nga kanang virgin coconut oil. Dili mineral oil, virgin coconut oil mga katropa, safe na siya. O niya, doon ay moringa seed oil katropa, no? Oil gikan sa malunggay. O doon ay vitamin E, mo ka na katropa, nga tong Xanthon Plus herbal oil mga katropa. Makarelax sa imuhang lawas, makarejuvenate mga katropa, makabalik katropa sa kanabang nindot ang imuhang paminsar kung masahi ka mga katropa, gamit ang atong Xanthon Plus herbal oil. Labat imong ulos kadaghang balita katropa no nga makalagot makaurugot mga katropa nga mga balita. Atong oras alas 9:21 sa buntag. Padayon kita mga katropa sa katapusang balita ng atong nakalap matud pa 12 ka people's organization nakadawat og 300,000 pesos nga livelihood support ubo sa pamana programa. Ang balita pinagi ni katropang Janice Nina Lumambas gikan katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon.
13: XFM Report.
17: Gipahigayon ni adtong Agosto 24, 2026 sa Valencia City Hall Covered Court ang ceremonial check turnover ubos sa payapa at masaganang pamayanan o pamana program sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 10. 12 ka people's organization ang nakadawat og livelihood support nga nagkantidad og 300,000 matag usa. Tumong niini ang pagpaligun sa ilang panginabuhian og pagtabang sa pagtukod og mas malinawon, ligon og produktibong mga komunidad. Gipahayag usab ang padayon nga suporta sa lokal nga pagamhanan ubos sa pangulo ni Mayor Ami Galario kauban ang 10th Sangguniang Panlungsod. Gipasiugda sa kalihukan ang importansya sa mas ligon nga koordinasyon tali sa lokal nga pagamhanan, national government agencies ug mga komunidad aron mas mapalapad ang mga programa o serbisyo nga direktang makatabang sa katawhan. Dako usab ang papel sa Armed Forces of the Philippines sa pagpaligon sa koordinasyon ug paghatag og suporta sa mga benepisyaryo ug komunidad nga sakop sa pamana program. Pinaagi sa maong livelihood assistance gilauman nga mas mapaligon ang panginabuhian sa mga benepisyaryo ug mas mapadayon ang paningkamot alang sa malinawon, produktibo ug mas ligon nga komunidad. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Janice Nino Lumamba sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
13: XFM Report.
10: Daghang salamat katropang Janice Nino Lumamba. Atong guwapa katropang reporter diha sa PIA Bukidnon, mga katropa.
16: Tama.
10: Idol ni mo katropang Rostom, no? Or maunay balik-balikan ni katropang Jonathan dito. Mayong buntag diha sa PIA Bukidnon. Pinanguluhan ka na ni Ma'am Ruby Balistoy. Good morning kaninyong tanan diha.
18: Good morning.
10: Diha si Ma'am Ida, si Ma'am Bernadette. Good morning.
18: Good morning.
10: Ang ato ang mga ka-sparring diha, ka-tropa sa government side. Mayong buntag ka ninyo.
18: Good morning.
10: Alas 9.23 na ang atong oras sa mga ka-tropa.
18: Bullseye.
10: Oy, dire kita sa ato ang ka-tropaleta. Kinsa ang mananaog sa atong 50 pesos nga load or Gcash. Ning adlong Webes, mga katropa. Oy, katropa, itong mga produkto ha, produkto na itong Santon Plus Gold, Santon na Plus Capsule, Santon na Plus Herbal Soap, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C, ug uban pa mga katropa. Mapalit na dari sa tuang nga sibyaanan, saka lang mo, second floor, door 2, mga katropa, Talatala Building, Carvajal Street, Barangay 8, Malay Banay. At bangta katropa sa Novo, makita ninyo, doon natin signage sa gawas ng 101.7 XFM Bukidnon. Palit na mo sa tuang produkto dari mga katropa, no, discounted ng mga produkto dari sa XFM, mga katropa. Kinsa nga tong lucky winner sa tuang katropaleta? At ang mga lucky sharer, karong kamuntago nga nakapublic ang ilahang share. Salamat kay ninyong tanan mga katropa ha, sa mapilian or dili mga katropa. Daghan kayong salamat mga katropa sa inyohang pagsuporta gyud sa mga programa matag adlaw. Sige lang, atong palapdan ni ato ang pa-raffle mga katropa. Kay mangita patang laing sponsor para ang laing mga programa doon na po sila ay para-raffle, no? Sama sa servisyong katropa unya sa programa ni Baby Cinderella atong punan to iyang papremyo. Kay para malingaw po mo, kay kahibalumi ka mo, nagasto mo diha katropa o load o sab. Congratulations sa atong lucky winner karong adlawa, Alex Olivares. Congratulations kanimo. Nakadaog ka katropa og 50 pesos nga load or Gcash mga katropa. E message lang mi ha. Message mi kung unsa man imo hang gusto nga madawatan, load ba or Gcash. Salamat kaayo mga katropa. Katropa, diri natapos ang atong angga programang Bullseye. Ning adlong Webes mga katropa, Agosto 27, 2026. Ako si katropa nga Marie Codino, usa ka babae pandili, babae lang. Ini ang programang Bullseye.
18: Bullseye. Bullseye.

0: ang duha ka ubo og dinhi.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Stong, nagpilay niyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nga naman?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga ka.

0: kaoy. Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
1: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
0: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
1: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
0: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Guay hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali.
3: Gold user, atong
4: paminawon. Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel.
5: Kung ano yung nakukulo ka pa,
4: kaya panapit man itong ako.
5: Juliet, hindi ko pa ano.
4: Manang edad na ako, kung ako nakabati gami.
5: Sa itong plus gold, di tagaan ko tulo ka pa.
4: Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Dire.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
7: Zaton Plus
6: Herbal Oil.
7: Garantisado.
6: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: mag-Santhom Plus
6: Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santhom Plus Herbal Oil.
3: Santhom Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
8: Lami na akong pagsahan ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkatiya po. Buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, mangkilam.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zanton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Zanton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Merienda time na!
10: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy.

0: Ay, master.
1: Oyo sa man, kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy pa ko ha. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
7: Ano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lalay, Tinoy Bianios, nagpuyo sa Matanaw. Isip uspay na hal, higyo na tumalikayan, hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanan lihok sa panimalay.

0: ko nga maayo ang akong pagkatulog, di na hago ang akong lawas, pumunta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong pangina. Recommend na dyan ako ng premium D3 sa Tanan Labornas nga hinahain karon nga napatili dyan na to kasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: kasulod sa prisuhan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhanan ang brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Dan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men. Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa. Super Plus Herbal Soap.
4: No, maoda, pagatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Canton Plus Herbal Soap. Pili na. Canton Plus Herbal Soap.
5: Flu. Osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Premium D3 User.
7: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalikayan niya. Hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanin lihok.

0: kayo nga akong pagkatulong.
1: Dili na hago nga akong lawas.
0: Pumunta ko sa kadlawon nga.
1: Dili bugat ang akong paminaw.
0: Recommend na dyan ako ng premium D3 sa Tanan Labornas nga. Inahan karon nga. Dapat dili dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
2: Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Stong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa mani nga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay

0: kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga katupa, exciting!
6: XFM.
7: This song is brought to you by Premium D3.

0: on the side.
1: Oy, dudung Arce, pag sure niya, gampo ka o gaorder?
0: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
4: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Lahig yun. Basta naka-turbo.
5: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og usog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Premium D3 user.
10: Ako na si Lalay, tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Isip usapay na hal, ligyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatan ng lihok sa panimalay. Pangyay na po dyan ko'y gamay nga bata, ginatiman o na breastfeed. Medyo na ko ma,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash. This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na!

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Mikey, usara ko sa Sean Walker. Tumod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa pud basakan ninyo primaryo? Ingon og ting-ulan. Hindi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata ug lunga ug mga birthday cakes available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Aragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kaya kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
7: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Tong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
5: Exciting!
6: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.

0: XFM Time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga paunang headlines, katropa atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumanggap ng honorary degree of Doctor of Laws mula po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
1: 2027 proposed national budget sinimula ng talakayin ng Senado.
0: Department of Public Works and Highways sumihingi ng 83.84 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027.
1: DNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng access sa malinis na tubig.
0: Defense team ni VP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
1: Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
0: Balitang extra natin mga katropa, ang Makati job fair po ay naghahatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghahanap ng oportunidad. Yes to Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila, nakikibahagi.
1: Sa balitang regional, sangguriang panglusod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
0: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal, Tibet border. Dandang katao po nawawala.
1: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
0: At sa sports titan ultra rookie Brian Sahonia, sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumama sa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Opera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po na

0: Ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, Honoris Causa.
1: I stand before you, humbled, as the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
2: Mga katropa, si Paulong Ferdinand Marcos Jr.
3: XFM News Nationwide.
4: 2027 Proposed National Budget. Sinimulan ang talakayin ng Senado. Narito ang report.
5: Sinimulan ang talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan din ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Deason na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Deason na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag of photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at may iwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa managaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na Foreign Assisted Flood Mitigation Programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA Flood Control Programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizo na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga imbestigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
3: XFM News Nationwide.
4: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Deason na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
3: XFM News Nationwide.
2: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa maliblib at hindi pa naabot na barangay. Ipagpapatuloy din ng DENR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Lagos.

0: Laguna Lake. Gayun din po ang Forest Restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropa mga pag-issue na hanggang 43,000 land patent sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesse Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition, habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw ng pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government. Ito ay para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Per Castro, pinag-aralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinubmit ng U.S. authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po ito susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na mga pagpasya sa extradition request. Ngunit, nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Quiboloy sa federal cases sa US, kaugnay po naman ay sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacanang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may basihan para paniwalaang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms sign po sa Malacanang. Sa tropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Ang palasyo ng Malacanang na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpoprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang mungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayon man, sinabi niyang aaralin muna ng Malacanang ang mga bersyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang imbestigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampa ang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
0: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Itin ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabing nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng karasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupong maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin na ang tiwala at ilagay sa pangarib ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at pag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang online at pakikipag-unayan upang mapinilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling iginiit ng kamanggagawa party list ang panawagan itong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda Nadine Lustre, Alden Richards at Vic Soto. Kinu-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang imbestigasyon at igiriit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod nito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod dito at sinabi kay Ivana Alawi na maaaring silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endoso ng pagsusugal.
0: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, kasama ang habaga tayo sa Office of Civil Defense. Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura, habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet, umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala, habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 Evacuation Center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ang pag-asa na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa pag-asa, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa December. Posible rin isang bagyo sa Enero 2027 habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
5: Ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 ang tama oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XFM 102.4 Rojas, Palawan.
5: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Jensen. Yung sanggunian panglungsod po ng Jensen, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Natropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
6: Nakapukaw ng atensyon sa mga miyembro ng sanggunian panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona non grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tiya sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sanggunian panglungsod itong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona non grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una na nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Yumang sa mga naging pahayag ng Palace Communications Official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
7: As you need to stand on my part, a lawyer, as she is, actually, I am going to pass by the next regular session. The rest of the change is in your same position. Mr. Castro, personal and gratitude. I see, but guys, I'm here in General Santos.
6: Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginit na may ilang guro humano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa informasyon impormasyon na hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ang kanyang amay na nakalauna ay siyang manong nakakita sa biktima at nagsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang humirespondi ang mga pulisa at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36 anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad na nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahina-hinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14 anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspek. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34 anyos sa suspek na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
9: Sundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway Puerto Princesa na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck. Ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2 PNP, nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Sumalit mismo ang pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalukuyan lubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan ang magkabila ang panig na siya naman kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahe na rin sa bayan ng Araceli. Martes ng madaling araw o August 25, 2026 pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on the spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Patay ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasama ang biktima at ang suspect na nag-iinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ang suspect sa dos isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM
1: News. XFM News Nationwide Update.
0: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng PAGASA isang LPA na sa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
2: Katropang Badi, samantala patuloy naman nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
0: Ayon sa PAGASA, mga katropa, maranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
2: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Dunod pa rin ang localized thunderstorms.
0: Sumigat po araw 5:44 ng umaga, lulubog 6:12. Mga katropa.
1: Balitang International.
0: Atid sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang daan-daan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao, iniulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris, habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyona. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa manay hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umanay na galit at nagparinig ang airport worker, sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Iginiit ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ng singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa din po sa atin ang premium D3 protection sa buong katawan, matagumpay na sumilalim katropa. Para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel, tapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sumanis ang fast break. Ayon sa kapunan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
1: Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Makati Job Fair, naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Rica Adrada ng XFM Mega Manila.
12: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Petco Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Sa job fair para sa mga taga-Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-a-apply. Layunin ang programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Ako inyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. XBH Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule, the secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Alright, isang mapagpalang araw ng Thursday. Magiliw po naming mga katropa, mga ha-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan na mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Hatid po sa atin yan ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Ako po si Dr. Algie Bakla, ang mga kasama po ninyo sa ating pong talakayan sa pangalan po ng ating mga partners, Dr. Yusel Hines at ang ating CEO, Dr. Milito Uy. Kasama din natin ang ating isang eksperto sa alternative medicine, walang iba kundi si partner, Dr. Ron Paler. Magandang hapon, partner.
1: Isang magandang hapon uli, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong information at importanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na sa ating kalusugan at specifically doon po sa mga suplemento at anong klaseng suplemento ang pwede nating inuming araw-araw, ano din naman mga suplemento na kailangan dahan-dahan sa pag-inom at ano yung mga sources ng suplemento na pwede po o may pinakamagandang resulta sa ating pangangatawan. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health. Upang sakit
0: ay maiwasan. Yan ang napaka interesting naman ating topic ngayon, ano ho? Tayo ay napapakinggan sa lahat po na ating XFM stations, ganun din sa mga Solid FM at sa iba pang partner stations po natin nationwide. At syempre, sabayan din po tayong napapanood ng live sa ating Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok na syempre sa ating live streaming, swerte ho ninyo dahil meron po tayong handog na regalo. Ang Yes to Health Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa FB Live, ano? Ang gawin nyo ho, i-share nyo ho yung ating pong Facebook live streaming. Lagyan po ninyo ng hashtag The Secret of Health. At ganun din, mag-comment po ng mga good experiences sa paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health. At sa mga nandiyan naman sa radyo nakikinig, e-text nyo po yan sa ating pong hotline, ha, yung inyong mga good experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Ayan, at mamaya ho, ano ho tayo, bubunutin o pipiliin na mga maswerteng mariregaluhan ng ating pong Healthy Katropa Giveaway, yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. And of course, welcome to welcome po ang inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. At pwede ko kayo mag-text sa atin pong hotline number. Ito, paki-take note lang, ha. Ako mayroon kayong ano diyan, lapis, papel o ballpen, ano. Ayan, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyo pong katanungan, ilagay ho ang pangalan at ang location kung saan po kayo nakikinig ng atin pong programa. Sa mga nagnanais naman pong subukan ang mga produkto ng Yes to Health, lalong-lalo na yung Santon Plus Gold natin, pwede na ho itong mabili sa lahat po ng leading drug stores sa ating bansa, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, TGP, ano? Ganun din sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong lang ang produktong tatak ay Yes to Health para makuha nyo po yung legit na produkto po mula po sa amin. At pwede rin po itong i-order sa aming pong online shopping store sa Shopee. Search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa ay ating pong mga produkto. Ang ating pong mga produkto ay mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag dyan po kayo sa ating mga klinika bibili, ay meron po tayong discounts.
0: Yun, masaya.
1: Ayan, kapag dyan kayo pupunta. And of course, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin, mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag pupunta na kayo at meron kayong mga iniindang karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Libre yan mga katropa sa Servisyo Publiko ng Yes Health Incorporated. para po sa lahat nating kababayan kapag sa Yes Health Clinics po kayo magpapakonsulta. At sa lahat po nating mga klinika, meron po tayong mga consultant, naturopathic consultant, nandiyan po araw-araw para magserbisyo po sa inyo. At of course, kapag meron na po kayong nakapagpakonsulta na po kayo, meron po tayong mga serbisyo na kung saan ay pwede pong modify ang kupo sa inyong mga karamdaman at mga iniindang sakit sa katawan. Meron po tayong cleansing detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyan, Korean therapy, by zapper therapy, ether hertz therapy, and of course, dito sa malapit sa Luzon, meron po tayong hilugtok ni Doc Wendell.
0: Yeah, hilugtok na yan. talagang napakasarap ng pakiramdam sa mga kasuhan natin. Mm-hmm. Ano? Kaya kung nais po ninyo masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang aming mga branches, iba't ibang panigo ng ating bansa sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT. Ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch. GF Block E. City Mart. Kaido Plaza. Barangay Kalikanto. Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256. Santa Rosa Branch. Super 8 Building. Santa Rosa Commercial Complex. Balibago. Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant. Isabela Alfonso Street. Centro East. Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Ka Inato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating balatuntunan, The Secret of Health. Yan po yung mga branches natin na pwede nyo pong puntahan kung sakali mang kailangan nyo na mga serbisyo ng alternative medicine. Ayan, pag-uusapan naman natin ngayon yung ating napakagandang topic, ano, tungkol ito sa mga suplemento. Alam po ba natin na kahit gaano po tayo kasi pag kumain ng mga gulay, prutas, o kung kumakain kayo ng isda, karne, itlog, at iba pang mga healthy foods, may mga pagkakataon po na hindi natin nakukuha ang lahat ng mga sustansya o nutrients na kinakailangan po ng ating katawan. At dito pumapasok ang isang konsepto na matagal na ho ito ginagamit sa nutrition and preventive health, ano, yung tinatawag nating supplementation. At may importanteng tanong lang tayo, no? Saan ba nagsimula ang supplement? At bakit ba ito na-invento? Yun yung ating mga katanungan dyan, ano? At kung babalikan natin ang history ng nutrition, makikita po natin na ang supplementation ay hindi lang talaga nagsimula bilang paraan na sabi nga nila, palitan yung pagkain, ano? Mm-hmm. Ang pangunahing layunin po nito ay punan ang nutrition gap. Ang mga nutrients po na maaring kulang sa atin pong diet. Kaya noong unang panahon, hindi po natin lubos pang nauunawaan ang tungkol sa mga vitamins, minerals. Pero napapansin na po ng mga tao na may mga sakit at kondisyon na nauugnay sa kakulangan ng ilang nutrients. Halimbawa po dyan, yung kakulangan ng vitamin C na unang naitala, no? Na nauugnay po sa sakit na scurvy. At habang ang kakulangan naman ng vitamin D sa mga bata po ay nagdudulot ng rickets noong unang panahon, ang kakulangan naman ng ilang B vitamins ay nagdudulot po ng iba't ibang deficiency at mga sakit. Kaya habang umuunlad ang science, unti-unting natutuklasan yung mga iba't ibang kumbaga klase ng pagkain, klase ng nutrisyon at kung paano ito makasasapat sa atin pong mga pangangailangan. Dahil po sa modern lifestyle, maraming factors po ang maaring naapektuhan yung ating nutrisyon, yung ating mga busy schedule, yung mga processed food at iba pa ay talagang lubos na nakakaapekto sa ating pong mga kalusugan. Ayan. Kaya kinakailangan, Dok Ron, pag-usapan natin mabuti ito tungkol sa tamang supplementasyon.
1: Mm-hmm. Ang dietary supplements, mga ka-wellness, ay nag-evolve po ito. Hindi lang ngayon, no? Itinatawag ito ngayong alternative medicine o parte ng alternatibong panggagamot. Pero actually, kung titingnan natin ang history nito, is mula pang libong taon pa lang o noong unang libong taon ay ito ginagamit na sa ating lipunan sa panggagamot. Sa mga early practices katulad ng Egypt, China, India, Greece ay gumagamit ng mga herbal extracts. Mm-hmm. So, noong unang libong taon na. Yung iba naman, mga animal organs, yung iba nga, yung buong ano, doon pag pupunta ka ng China, may mga buong animals na ilagay at binababad. And also, plants for health and strength. At kalimitan dito na ginagamit is yung mga pagkain kung saan ay nakakagamot sa mga karamdaman. According, as you have mentioned also, yung tinatawag na scurvy, during 18th century ay nakita ng isang naval surgeon na si James Lynn ang paggamit ng citrus para gamutin ang scurvy kasi ang scurvy nakita niya later on na nalaman ito pala ay vitamin C deficiency. At long before vitamins na or na ano na pangalanan yung tinatawag natin na vitamin C ginamit na yan. And also the discovery later on ng ano ng vitamins sa early 20th century unang ano na itala yung pangalan ng vitamins noong 1912. Mm-hmm. Tinawag siyang vitamins, that means vital minerals na kailangan na ating katawan. Later on sa mga pharmaceutical in-isolate yung mga certain vitamins na kailangan ng ating katawan, it becomes synthesized or naging synthetic kung saan iginawang mga pills. Suplemento or di kaya pills. Ang iba naman kapag ang pagkain ay kulang ng mga sustansya, ginagawa itong fortification or fortified doon sa mga pagkain. Kaya makita ninyo may bigas na fortified vitamin A, fortified B vitamins, fortified vitamin E. Yun ay ano po nangyari para po mapunan yung mga kakulangan ng mga bitamina sa pangangatawan.
0: Ang tanong, Dok Ron, kailan ba masigit na kailangan ng ating mga nating lahat ang mga food supplement?
1: Well, kung titingnan natin is kapag ka-healthy ang iyong diet is not necessarily kailangan yung suplemento. Mm. But then ang problema nga ngayon is yung tinatawag na nutritional gap at we have discussed this so many times sa ating mga ano sa ating mga episodes na kahit gaano ka healthy yung ating mga pagkain, ang nangyayari is kulang pa din o meron pa ding nutritional gap nang dahil sa depletion ng mga sustansya na kukuha natin mula doon sa pagkain at dahil doon sa lupa. Of course, kapag kumakain ka ng karne, sama ba kumukuha ng sustansya yung ano, doon sa damo, di kaya doon sa feeds. Ganon din yung mga ano, yung mga vegetarians, is kahit na kumakain tayo ng mga ano, pero na lang doon sa strictly na mga organic talaga is very minimal or very, kumbaga, county lang yung tinatawag na nutritional deficiency na meron sila. Pero kapag nakadepende tayo sa market, nakadepende tayo doon sa bagsakan ng mga gulay, kalimitan is kulang pa din sa tinatawag natin, kulang pa din sa sustansya ang katawan.
0: Kasi maraming factor na pwede, either soil condition, pwedeng kasi marami na nagbago eh. Ayon sa pag-aaral na hindi katulad nung unang panahon, lagi kong sinasabi na based on one study, yung isang mansanas noong 1950s parang comparable sa limang mansanas.
1: Limang mansanas ngayon.
0: Pagdating sa nutritional content o sa value niya.
1: At kailan? Kailan natin kailangan yung suplemento? Number one, kapag during pregnancy and lactation, kalimitan na binibigay ng mga ng mga clinics and also ng mga obigyne is yung pagtake ng folic acid. But then later on, lately, folic acid has been questioned. Kasi merong tinatawag na pag-surge ng postpartum depression sa mga kababaihan. And nakikita nila yung link na kung saan yung folic acid ay hindi pala nasisynthesize ng katawan, and which makes yung sa ating which makes our body to crave or need more that vitamin B12. Kaya kung titingnan niyo later on na ang mas binibigay nila na na folic acid is not synthetic folic acid, kung hindi yung methylated folic acid which could be synthesized sa ating katawan. At kalimitan ng methylated folic acid or readily be used by our body is makukuha natin doon pag sinabay nating folate or folic mula doon sa dahon. Kaya doon sa mga nanay, mas maganda talaga na na magkuha kayo ng folic acid or folic acid source is doon po sa mga gulay, mga beans, and of course doon sa mga supplements na kung saan is nasa kumbaga ready form, methylated form. Nga lang medyo mas mahal kapag bibili ka ng methylated form ng folic acid. Kasi kapag kakulang ng folic acid, this may cause yung tinatawag na neural tube birth defects sa mga bata. Kapag kakulang naman, kung kalimitan din, nakukulang din ang supply ng iron and also calcium, kaya kailangan ng supplementation sa katawan. Also yung mga restricted diets, merong nagbigay ng merong studies na kung saan yung mga vegans or strict mga vegetarians often nagre-require ng vitamin B12 kasi daw doon sa test nila is mababa yung vitamin B12.
0: Kasi hindi sila kumakain ng meat.
1: Hindi kumakain ng meat kasi ang vitamin B12 ay makukuha lang sa meat. And later on, kaya kalimitan is magwo-wonder ka yung animal saan ba kumukuha ng vitamin B12. And then we just realize dahil nga sa mga research na yung vitamin B12 pala ay pinoproduce hindi ng katawan kung hindi ng certain bacteria doon sa ating tiyan. Kaya kalimitan kapag kaya mapapansin ninyo kapag kakulang ng vitamin B12 ang isang tao, isa sa problema niyan is yung tinatawag natin na depression.
0: Yeah, kasi B12 is very important sa ating utak.
1: Brain, sa brain function. And then, kung titingnan mo, ikumpara mo, I don't know if they have done the study, very rare sa mga vegetarians, I don't know dun sa vegans, sa vegetarians, ang nakakaroon ng depression. Mostly doon sa mga depressed are those who are highly meat eaters. Pwera na lang doon sa mga vegetarian na ang is palaging doon sa mga dilata o di kaya mga process na mga substitute ng mga vegetarian products. Kaya kalimitan at later on is na invento itong tinatawag natin na B12 sources. At ang pinaka very cheap or pinakamura na source nito is cyanocobalamin. And then later on they found out that cyanocobalamin, mga ka-wellness, is ito pala ay nagmumula derived from waste products, fermentation ng bacteria. In-isolate nila ang B12 at in order to clean up, kasi ito ay mga waste products. In order to clean that up, nilagyan nila ng cyanide. And that is why it is called cyanocobalamin. But the best source of vitamin B12 is methylcobalamin. Kung makukuha ninyo yan, kung doon sa mga kumakain ng karne, you can eat yung liver parts or kidney parts. But meron ding mga pills ngayon. Kaya pag inom kayo, pag meron kayong Mitel Cobalam in ano, it is sublingual. Hindi di, dapat nyo iniinom na diretso sa ano, diretso ng tubig, kasi yung Mitel Cobalam in pag na-mix sa ano, na-mix yun sa stomach acid natin, is hindi na yan nagagamit ng ating katawan. Kalimitan is sublingual and also kumbaga is nginunguya. Also, aging. Aging, kapag ang tao ay nagkakaedad, of course, ang absorption is humihina. That is why, kasama yun. And that is why it is needed to have supplementations, mga certain deficiencies, iron, vitamin D, and calcium. I will discuss later on about sa vitamin D, kung gaano kataas ang kailangan ng ating katawan. Also doon sa mga may medical absorption issues katulad ng Crohn's disease or celiac disease, yung bariatric surgery, nakakalimitan is nag-impair ng nutrient absorption or uptake ng ating katawan.
0: Yan. So, hindi naman ibig sabihin na porque supplement yan, wala nang restrictions.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung yung mga synthesized o mga synthetic form. Ano. Ito ba, pwede rin makasama yung mga food supplement if hindi maayos o tama yung paggamit natin yan?
1: According sa study, Doc Algie, ano, merong mga certain vitamins, especially yung tinatawag natin na fat-soluble mga vitamins, na kapag napasobra tayo ng inom, is nagkakos ng toxicity. Yung mga fat-soluble, yung tinatawag natin na ADIC. But then, recently naman, merong study na kasi ang ano ang maximum intake should be doon sa vitamin D, should be maximum up to 800 milligrams daily. But recently, merong study na I need to confirm more about this study na ang ano pala, ang maximum intake kada araw is up to 8,895 IUs per day. Kung baka kung titingnan mo, ang layo doon sa 800, but don't take it as ano ha, as factual already, but we need to ano, kailangan muna natin i-clarify before tayo magbibigay ng ano, kumbaga yung confirmation doon sa studies na yon.
0: Kasi yung mga fat soluble na i-store sila sa katawan natin, while the water soluble very rare yung sobra o toxicity because it's replaced daily. Water soluble ihimo yan kapag sobra, katulad ng vitamin C.
1: And also interactions, kapag mataas na amount ng certain minerals, nagbablock ng yung tinatawag natin absorption, let's say excessive calcium, at nag-i-inhibit po yun ng uptake ng ating iron. Kaya so much of calcium supplements is not really good for the body, and it may cause also they according sa study sa Harvard, it may cause also yung tinatawag natin stone formation sa ano, sa kidneys, o di kaya doon sa atin pong ano, sa atin pong gallbladder.
0: Kaya karamihan ng mga nagre-recommend ng calcium supplement, they take it for 2 months, then they will stop recommending calcium after 2 months. Kumbaga parang hindi siya pwedeng perpetually i-take mo every day unless yan ay calcium coming from food sources. Pero kusapan natin dito mga ka-wellness yung
1: supplement
0: o in tablet form ng calcium.
1: At lagi po natin tatandaan mga katropa, mga ka-wellness, wala pong substitute sa pagkain.
0: Correct.
1: Supplements is never a substitute mula po doon sa tinatawag natin na healthy consumption of food araw-araw.
0: Yan nga yung tanong ko sunod eh. Bakit hindi pwedeng totally i-replace ng food supplement ang ating regular healthy diet? Ayan ang tanong. Kasi iba, gusto mong pumayat, mag-supplement na lang ako, hindi muna kakain. Hindi pa pwede yun. Bakit hindi pa pwede yun?
1: Isa sa factor is fiber. Kailangan ng fiber. Of course, our gut bacteria needs fiber. And of course, it needs, kapag kasi maglinis ng ating katawan, kalimitan yung mga supplements, walang fiber. Lalong-lalo na din mga synthesized na mga ano, na mga supplements. Pwera na lang doon sa, let's say, sa Santon Gold natin. Yan, meron talagang fiber kasi meron.
0: Linawin natin yan. Meron tinatawag na herbal supplement. At meron tinatawag na supplement na mga vitamins and mineral supplement. Magkaiba yun. Kasi herbal supplement, ang tagline niyan, extract coming from the plant itself. Pero yung mga synthesized like vitamin, commonly yan, vitamin B complex, vitamin D, vitamin vitamin C also, at saka yung calcium.
1: Hindi kasi siya ano eh, those are isolated vitamins na kinuha and then ginawang kinoncentrate. Kaya wala talaga pero with regards sa ano sa herbal supplements katulad ng Santon Plus Gold natin is galing as you
0: galing mentioned, sa halaman.
1: Galing sa halaman and extracted. And ito Doc Algie, according sa Cleveland Clinic, you should try to get your daily vitamins from meals first.
0: Ayan.
1: Kasi doon, kapag ka sa pagkain kasi magkukuha, is almost balance.
0: Yes.
1: Kung minsan lang nagkukulang, and that is why doon ka nakukuha ngayon doon sa mga food supplement. Kaya hindi marireplace yan. And of course, mas madaling i-absorb kasi kalimitan sa mga pagkain na kinukuha natin is methylated form. Let's say for example, sa folic acid, pagkakakainin mo yan, mabilis na ma-absorb ng katawan. Hindi din siya mag-i-excess sa katawan.
0: Kasi may content, alam mo, gulay, doon kukunin. Meron mga particles or phytochemicals na kasama doon sa mismong gulay na nakadesign talaga para ma-absorb din yung ibang nutrients.
1: Ibang nutrients, yes.
0: Na that is very difficult minsan sa mga isolated form.
1: Yes.
0: Na minsan yung kailangan niya, kaya nga balance yung halaman, doktor, di ba, mga wellness. Para pagpasok sa katawan nun, nandun na yung required na mga nutrients para ma-absorb mo lahat ng mga sustansyang meron ito.
1: Yes. Say for example dyan, Doc Algie, calcium and magnesium. Kapag isa lang yung iinumin mo, tapos wala yung isa, kalimitan, hindi nagagamit sa katawan. With regards naman doon sa mga pagkain, pagkakain ka ng pagkain, let's say for example, malunggay, mataas sa calcium, nandun din yung magnesium and some other essential vitamins.
0: Kasi tawag doon whole foods siya.
1: Yeah, whole foods.
0: Whole foods siya.
1: Kumbaga, balance eh. Balance. And that is why food is always better and could never replace doon sa tinatawag natin supplements. Extra benefits ninyo neto is yung fiber, healthy fats, also protein na ang mga pills wala po talagang protein. Pwera na lang sa ano yung sa
0: kung
1: mga
0: protein sa protein na supplement talaga yan. Alam mo mga shake. Alam mo kung minum ka ng kape ano na may soya.
1: Protein. Oh yes.
0: May protein yun pero most of the supplement wala.
1: Merong ano din sa mga bodybuilding yung tinatawag na mga whey protein.
0: Yeah.
1: But then kalimitan kaya nga kailangan mong mag-workout kapag ano ka ito kasi when you use on excess it becomes toxic sa katawan. And of course cost-wise mas mura ang pagkain kaysa sa supplements. But it is far better also to supplement, especially mula doon sa tinatawag natin herbal supplements because it supplies certain vitamins and mineral deficiency na hindi po kalimitan natin nakukuha doon sa ating mga kinakain.
0: Ayan, maganda yan. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito po muli ang mechanics ng ating Healthy Katropa Giveaway. I-share po yung ating Facebook live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. At mamaya, i-announce natin yung mga mapipili para marigaluhay ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balikan po natin ha yung ating naputol na talakayan kanina. Ang tanong naman Doc Ron, ano ba ang mga common misconception sa paggamit ng mga food supplements?
1: Isa sa pinaka-common conception is not yung natural means completely safe. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kapag hindi aprobado ng Food and Drug Administration.
0: Correct.
1: Kasi ang may mga sources kasi na ano sa contaminated. Let's say for example doon sa may mga food supplement na kung saan is nakakaroon siya ng toxin or mycotoxins. those are toxins na nanggagaling sa mold kapag ka ang sources is hindi siya ano, hindi siya malinis, and of course na store siya doon sa lugar na kung saan is hindi tama yung temperatura na napagka-storage, kaya kalimitan napapansin mo imbis na mag-take ng supplements para lumakas ang immune system, nakakaroon tuloy ng mga allergies. Kaya sinasabi po namin palagi dito, pag bibili po kayo ng produkto ng ano, ng Yes to Health, is kailangan may tatak Yes to Health. Kasi talaga

0: ang mga sources, kalimitan is nakikita traces ng tinatawag natin ng mga heavy metals. At tandaan natin ha, ulitin natin yan, hindi ibig sabihin na nakasanton plus gold na kayo araw-araw, is pwede na lang kayo mag-noodles na.
1: Tama yan. Saka yung natural, yung word na natural kasi, minsan ia-abuse yan. Natural means, sabi nila, hindi chemical.
0: Mm-hmm.
1: Pero marami din mga halaman na may toxic in nature, toxicity in nature. Kahit natural pa yan, mm-hmm. may toxin pala siya.
0: Pagka sobrang dami.
1: Oh, kaya kinakailangan din natin ng sapat na kaalaman para hindi tayo magkaroon ng problema dyan.
0: Let's say, isa dyan yung, ano, yung kalimitan, itong tinatawag na serpentina. Ay, naku po, wag po kayong, kasi may mga nagtatanong, pwede ba ito tatlong beses sa isang araw? At pwede ba ito tatlo, apat na buwan na inumin? Alam nyo ba that sobrang pag-inom ng serpentina?
1: Yung mapait na,
0: yes,
1: ano?
0: Yes, yung mapait na halaman. At sobrang pag-intake nito, discuss, ano, pag-awas ng abdo. O discuss yung tinatawag natin liver problems. Kaya it should be taken wisely. But then, kung titingnan natin doon sa ating mga suplemento, these are formulated in such a way that you could not be overdose or would not put your health at risk. Kaya nga sinasabi natin dito, yung Santol Plus Gold natin, kung minsan hina-high dose pa natin yan. Lalong-lalo na certain cases, katulad ng may tinatawag natin may diabetes or may hypertension or may mga, let's say for example, may tumor or may cancer, para mas maximize nila yung benepisyo na makuha nila doon sa supplements po natin. So, everybody needs a multivitamin, but then should not replace your healthy lifestyle at yung pagkain ng mga whole foods, mga katropa.
1: Sa akin na kailangan pagbuntis, alamin mo yung iniwi mo supplement kung walang negative effect sa iyo. Mm-hmm. May mga ano kasi na sensitive yung mga buntis.
0: Yes.
1: Especially mga mapapait, at iba pa, ano. Kailangan i-consulta muna ang inyong mga doktor.
0: Mm-hmm. And also you can go to your naturopathic consultants na alam kung paano paano yung especially doon sa supplements. With regards naman doon sa mga medicines or synthetic medicines, doon kayo sa mga medical doctor. So, meron ding iba na nagsasabi kung kapag kaunti may benepisyo nga, edi mas damihan natin. Hindi din lahat ng mga bagay na mabuti. Kasi for example, kaya nga sinasabi ni Solomon, kapag kakakain ka ng honey, is lalakas ka. Pero huwag mo namang sobrahan kasi sigurado susuka ka talaga. So, may mga bagay na kailangan in moderation. Whatever thing that is good should be used in moderation.
1: Tama.
0: And also, kailangan lahat po ng mga suplementong iniinom ninyo, make sure that it is regulated by Food and Drug Administration.
1: Tama. Pinaka-importante din yun.
0: Para mas safe. And of course, hindi sayang yung perang ginagastos po ninyo.
1: Okay. Yan, maraming salamat, Dr. Ron, sa napakagandang talakayan. Ano? Kaya tandaan po natin yan, ha? Ang food supplement ay napakaganda dahil ito ay kailangan ng katawan, especially pag may mga nutrition gap tayo. At kalimitan ng karamdaman, nangangailangan ng sapat na sustansya,
0: yes,
1: na para makatulong sa mas mabilis na pagaling. Pero dapat responsible sa paggamit ng food supplement at hindi ito aabusuhin, at siguraduhin sapat at tama yung iniinom nating suplemento. Kaya mamaya po, ibabalikan natin, ha, yung iba pang mga punto natin at pag-usapan natin yung mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Sakali man kayo yung late tuner, ito po yung hotline number po ng programang ito, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil pagbabalik pa ang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zanfron Plus Coffee Mix.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Vitamin C. Ang nanasitik, Vitamin C. Sing inumin, pambalakas ng inyong sistema. Kaya ngayon,

0: natin ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Sunfo Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
4: Mag-Sunfo Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Sunfo Plus
3: Herbal Oil.
5: In beauty,

0: skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Jules. Akay pa talagang dahil sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At kung kayo po ay nagnanais magtanong sa ating programa, text lang po kayo sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayo lugar located na nakikinig. At sasagutin po natin yan mamaya sa ating pong pagsagot sa inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulad natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng mga karamdaman.
0: Ang Santong Plus Gold na talagang paborito nating herbal food supplement ay may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay mga natural na sangkap kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong food supplement na yan, magsadya po kayo sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, South Star Drug at pwede rin kayong umorder sa Shopee, sa ating online shopping platform. Hanapin po ang Yes to Health 2011 at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Yan, mabibili na ho yan. Hanapin ang tatak Yes to Health para sigurado ho kayo sa inyong binibiling mga produkto. Napron, matiin natin ang ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live na nanonood po ngayon. Shoutout po kay Ma'am Ofelia Tolentino. Ay sabi niya nakatutok na sa Yes to Health episode today with our Bantay Kalusugan. Ayan. Ganoon din po si BJ Pastoria Haya, si Mrs. Emmeline Bakla, si Sir Solomon Orbon, shoutout po sa inyo, ano, nakikinig daw sa atin o nanonood. At ganoon din sa iba pa nating mga taga-subaybay, ano, na lagi pong nakatutok sa ating pong live streaming. Pakishare po yung ating live. At alam nyo na yung gagawin nyo, ano, mag-share kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit na ating mga produkto at malay nyo kayo po'y mapili mamaya sa ating pong parigalo mula sa Yes to Health. O, sagutin natin, Doc Rom, yung ating mga katanungan po dito sa ating pong na-receive.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, ito na yon. Basahin natin itong mga text message po. Sabi nito, Dok, tanong lang, ano po pwede ko ipainom sa tatay ko? Meron po siya prostate, 30 grams na po. Yan, taga San Vicente, Palawan po ito. Sabi niya pa, ano daw ang pwedeng inumin yung premium, pwede bang inumin yung premium D3 kahit mataas ang triglycerides? Unahin natin yung sa prostate enlargement. Ang kanyang tatay. Pag ang mga ano kasi, pag mga elderly talaga, lalaki, nagkakaroon talaga ng ano yan, parang natural na dahan-dahang pagkakaroon ng pangangapal ng prostate. Kaya lang, hindi pare-pareho yung bilis. Yung iba, mas mabilis, tapos nakaka-apekto na ito sa kanilang pag-ihi. May mga symptom na. Kaya ang pinaka-the best dito, iwasan natin yung nag-accelerate ng pagkapal ng ating prostata. Kasi ito isang uri una, hormonal imbalance, Dr. Ron. At maraming herb naman ang pwede, maraming pagkain ang friendly sa mga may mataas na problema sa prostata.
1: With regards sa supplements naman, Santon Plus Gold and Premium D3 is maganda po. And of course, mas maganda makabisita sila sa ano, sa ating clinic din sa ano, sa Puerto Princesa para mabigyan din siya ng Sopalmeto na supplements kasi mas maganda na kasi pagka sobrang nahihirapan na mag-ihi, nagkakaroon din ng ano ng mamamana sa katawan, in which is isa din delikado pag magkaroon ng ano backflow yung ano yung ihi sa ano sa kidney, masisira po yung kidney and kalimitan sa mga ganyan nagkakaroon din ng urinary tract infection ano. So yun ang mga bagay na dapat ikonsidera. So take Santon Plus Gold and also Premium D3, one capsule 3 times a day 30 minutes after Jamil. And also, magpunta doon sa clinic para mabigyan po kayo ng Palmetto. At sa mga pagkain naman, isa sa pinakamaganda na mataas sa zinc is yung ano, yung
0: mga buto-buto.
1: Buto. O oh, mga seeds. Lalong-lalo na yung buto ng kalabasa.
0: Saka pakwan.
1: Pakwan. Also, mataas din sa zinc. And also, kapag nahirapan ng umihi, mas maganda kapag magkaroon ng ano, hot seats bath. O bago matulog. O, mga 30 minutes na hot seats bath, yung tama-tama lang na ano, na hindi mapasok yung kanyang balat. Tapos uupo doon sa palanggana, lalagyan ng mainit na tubig.
0: Basta hindi nakakapasok.
1: Hindi nakakapasok. At doon sa tanong na okay ba ang ano, ang premium D3 kahit na mataas ang triglyceride, wala pong problema kasi ang MCTs hindi po nagpapataas ng triglyceride level. Bagkus tumutulong pa yon ng magandang production ng LDL and HDL balance ng ating katawan. And also yung tumutulong din sa hormonal balance as mentioned ni Doc Algie na yung ano, yung ano, yung problema sa prostate is hormonal imbalance. Iwas lang sa mga pagkain na mataas sa estrogen, lalong-lalo na yung mga ano, yung mga meat and meat products, at lalong-lalo dun sa itlog. Itlog, iwas mo na sa itlog. At kung mag-isda man kayo, kumain na lang, kumain ng isda na ano, na isda sa bato. And mas pinakamaganda, more on ano, more on pagka-protein ang gusto ninyo, more on plant-based ang
0: mga hindi isdang kawali.
1: Sa bato talaga. Ay, ang tawag yung kasi, ang tawag nila doon sa mga isda, yung mga malalaking isda
0: na kano. Nasa ano yan, nasa medyo anong
1: malalim.
0: Anyway, punta po kayo sa Yes to Health Clinic diyan sa ano, sa Palawan. Kasi may mga program na pwede silang i-recommend. Wala naman siyang sinabi dito pala na nahihirapang umihi. Medyo mataas lang yung kumbaga yung prostata, lumalaki yung prostate niya. Anyway, nangyayari naman talaga yun, pero yan ay napiprevent yung mabilis na paglaki. Kasi ang iniiwasan naman dyan, yun na, medyo lumalaki, pero kung hindi naapektuhan yung pang-ihi mo at wala kang ibang mga komplikasyon, eh, masasabi natin it's a normal process of aging ng isang lalaki. Ayan, parang sa babae din, pag tumanda na, nag-menopause na, may mga issue na rin. Na nararamdaman. Anyway, para mas magabayan ho kayo, pasyalan po dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic. Ay dito, ano po ba ang mga symptom ng pagkulang ng vitamin B12? At ano po ang pagkaing rich in vitamin B12 from Lapu-Lapu City, Cebu? Ayan. So, pagkulang ay sa B12, more on neurologic. Ibig sabihin, nerve and brain. Ayan. Pag isa sa visible sign pag lagi tayong maraming puti sa buhok. Isa yan. Nutritional deficiency po yan. B12 deficiency. Pwede rin yung pagiging malilimot. Basta cognitive. Okay?
1: Function.
0: Pag bagsak ang B12 ng katawan natin, commonly magkakaroon ng epekto yan doon sa how our brain works. Ano? Pagiging malilimutin, pag-develop ng mga Alzheimer. So, yun. Pero ang katawan naman natin, maraming pwedeng source. Sa mga plant-based, lagi nga natin sinasabi, ang isa sa pinakang pangunahing source niya is spirulina. Okay? Pero mostly, ang B12 sa animal source. Kaya nga, lagi sinasabi, issue sa mga vegetarian yan eh. Kaya ang mga vegetarian, kumukuha ng different traces of vitamin B12. May pakunti-kunti sa mga pagkain. Kaya pag kumakain ka ng mga prutas, gulay, and you combine it, maiipon mo yung B12 na yun. Sa itlog, okay din ang itlog. Vitamin B12 is also rich dun sa egg, bukod sa karne. Ano? And yung iba sabi sa cheese. Pero may mga pagkain din kasi na makukunan mo ng B12 pero mayroong hindi magandang resulta sa isang tao. Kaya if you want B12, sa darap. Yung brewer's yeast. Brewer's yeast, meron din yan. Yung bran. O kaya nga pag kumakain ka daw ng whole grains, whole grains na katulad ng mga unpolished rice, red rice, black rice, brown rice. Yan, may mga traces yan ng B12. Hindi nga lang ganun sindami ng nasa karne. Kaya most commonly, pag matinding deficiency, supplementation. Ang pinaka-best talagang gawin.
1: Basically kasi yung ano, vitamin B12, produce yan ng ano, pinoproduce. Hindi yan pinoproduce ng katawan. This was produced by ano, produced by bacteria. Especially doon sa ilium part ng ano, ng ating ating large intestine. Ang problema na kalimitan na nagko-cause ng deficiency nito kapag ka constipated. Kapag kayo ay ano, mas crowded ng maraming bad bacteria kaysa sa good bacteria yung ating tiyan. Kaya when you have a problem with bowel movement, yan ang focus ng deficiency. And isa sa mga pagkain na ano diyan is yung mga ano, yung mga fermented foods.
0: Yeah.
1: Katulad ng ano, katulad ng kimchi.
0: Yan.
1: Yung ano, yung natto. Yung ano, fermented soya.
0: Ang natto ay isa nini, Indonesian na dish yun, ano? Mm-hmm. Tama ba?
1: Japanese.
0: Iba pala yung sa Indonesian, yung isa yun, yung...
1: Meron din sila na parang ginagawa silang ano, parang matches.
0: Pero buo-buo yung soya doon.
1: Buo-buo yung soya, parang...
0: Tempe,
1: yes, that's
0: yan,
1: it.
0: Yung Indonesian.
1: Tempe.
0: Yung natto naman... Japanese. Ang hirap kainin pag hindi ka sanay kasi malaway.
1: Yes, malaway.
0: Malagkit. Mm-hmm. Ayan yun. Okay? So, marami pa pong pwede nating pagkulan ng
1: sauerkraut. Sauerkraut.
0: Ayun yung ano, made from cabbage.
1: Cabbage naman. Yeah.
0: Yan naman sa European area naman yun. Okay, sabi dito, simula po nang uminom ako ng Santone Plus Gold. Ang tatay ko, simula po uminom ng Santone Plus Gold, ang tatay ko ay nawala po ang bukol niya sa may bandang balikat niya.
1: Wow.
0: Yun na po din ang maintenance niya. Araw-araw, Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan. One year na din po siyang umiinom ng Santone Plus Gold at sinasabayan na rin po ng kaping Santone Plus Coffee Mix. Salamat po. Ayan. Okay.
1: Purihin ang Diyos. Mm-hmm. At natulungan po ang inyong tatay na mawala ang bukol at naging ano po, naging daanan po yung Santone Plus Gold na kung saan lumiit ang bukol ng tatay po ninyo.
0: Ayan. Sabi naman ng isang texter natin, may allergy sa gamot, pwede po bang uminom ng Visionex Plus? Mm-hmm. Kung wala naman kayong ano, wala kayong allergy sa anything na nandun sa Visionex Plus, wala namang problema.
1: Wala problema.
0: Oo, kasi ang common allergens lang naman, pag dairy products, iba. Pero most phytochemicals naman, hindi nagkakos ng allergy. Mm-hmm. Wala pa akong nabalita ang uminom nito, lalong lumabo ang mata na allergy.
1: Kapag synthetic kasi, kung minsan nagkakaroon ng reaction yung katawan, pero doon sa supplements po natin, is hindi naman. And with regards doon sa ano, doon sa vitamin A at saka na meron doon, is not that nakakayang maging ma-overdose kayo. At yun ay ano talagang kailangan, kumbaga sukat para sa kailangan ninyo sa isang araw.
0: Ayan. Shout out kay Fernando Angelo sa nanonood siya mula sa Leyte. Tacloban. Subukan na ang Santone Gold Coffee Mix. Nagpapagana sa pagtulog, nagpapalakas, at no more worries sa caffeine. Dahil puro herbal ang sangkap. Ayan. Mm-hmm. Hashtag, the secret of health. Ayan. Okay. Also, may another text message. Pwede po ba, at tanong ko po, kung ang pagkain ng mani, sinangag, ay pwede po sa na-stroke. Mm-hmm. Na-stroke na. City po ng batarasa. God bless po.
1: Mm-hmm.
0: Pwede naman, basta sakto lang ang dami. Mm-hmm. Oo. Kasi ang mali, marami ng way para kainin siya.
1: Mm-hmm.
0: Ako, paborito ko yung hilaw. Yung hindi niluluto, ha?
1: Mm-hmm. Fresh.
0: Fresh siya.
1: Fresh.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi nga, pero hindi masyado marami.
1: Mm-hmm.
0: Saka dapat bagong-ani.
1: Bagong-ani. Huwag yung, ano, huwag yung imported. Kasi kalimitan kapag ka-imported.
0: Aflatoxin.
1: Yung aflatoxin. Kasi yung mold ano, formation
0: doon. Yan ang problema.
1: Mag-mold doon sa ano eh. Kapag ka-imported.
0: Pwede naman po, lahat ng pang nuts and beans, seeds, pwede yan kahit na stroke na tayo. Eh. Source po yan ng healthy fat. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Wag lang talagang sobrang madami.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, lahat ang principle ng nutrition, balance.
1: Mm-hmm.
0: Okay, pero... Is it part of a healthy diet? Yes.
1: Yes.
0: Pwede po yan. Kaya lang kung halimbawa mayroong other form like nilaga o roasted without oil, okay din. Mas better po yun. Ha? Ayan, nasabi dito, Dok, ano po yung vitamin B12 na dinidiscuss nyo kanina na ideal na vitamin B12? Ayan, actually, sinasabi ko na vitamin B12 sources, not so much in plant.
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi sabi nga ni Doc Ron kanina, ginagawa ng bacteria. Sa tiyan yan. Pero may mga ilang mga halaman na may traces nito, mm-hmm. like spirulina,
1: mm-hmm.
0: Yung brewer's yeast at iba pang mga ano. Medyo mahaba-habang listahan yan, kaya lang hindi ito katulad nung galing sa hayop.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang suggestion ko sa inyo, kung hindi kayo kakain ng karne,
1: mm-hmm.
0: pwede mong gamitin yung ano, yung itlog, mm-hmm. egg. Okay, kung hindi naman kayo allergy doon and you want B12.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi mo naman kailangan din na napakaraming B12.
1: Napakarami, oh. traces actually, lang po yun ang kailangan ng katawan.
0: Kaya nga ito yung mga ano, mga vitamina na yung B12 is part ng mga vitamins na hindi sobrang kailangan ng marami ng katawan.
1: Hindi pero, siya essential vitamins.
0: Pero hindi naman ito pwedeng kulang din.
1: Kulang din sa katawan.
0: Oh,
1: yung sinasabi ko kanina na B12 is methylfolate.
0: Mm.
1: Or methylated na ano, methylated na vitamin.
0: Yun yung form ng
1: methyl, hindi pala methylfolate, methylcobalamin.
0: Yeah,
1: methylcobalamin. Yun ang ano, yun ang pag-inom naman no, ay ang pag ano naman, pag take noon, isilalagay yun sa ilalim ng dila o di kaya mungunguyain. Huwag na huwag po ninyong iinumin kapag kapag binigyan po kayo ng resetang ganun ng inyong doktor.
0: Oh, bali yung mga ano yun, mga supplement na drug category na ba rin?
1: Mm-hmm.
0: Drug category na yun.
1: Drug category.
0: May mga ganun kasi pag mataas na yung dosage, mm-hmm. nandun na sa drug category. Mm-hmm. Anyway, sabi dito, tanong ko po, ano ang makakatulong sa goiter nodules, Linan, Laguna? Ayan. Pag may mga thyroid problem, goiter, nodule, highly recommended ko Santon Plus Gold. Kasi marami na kaming cases na nakita na mayroong mga... Kasi ang thyroid natin, maraming problema yan. Mm-hmm. Pwedeng hyperthyroidism, hypothyroidism, mm-hmm. pwedeng nodule. Magkakaiba-iba yan eh. Nang hindi yan pare-parehong sakit. Magkakaiba-iba. Pero in general, we recommend Santon Plus Gold. Kasi mm-hmm. meron siyang mga anti-inflammatory. Yung Santon mula doon sa mangosteen, may mga mm-hmm. research din that can help the body to get rid of... unwanted growth in the body. So supplementation, take it 1 capsule 3 times a day. Mas better nga yung mag-take ka ng 2 capsule 3 times a day for 90 days.
1: Mm-hmm.
0: O kung talaga may target ka na kailangang matunaw. Pero food supplement pa rin ito, ibig sabihin, if you have medicine recommended by your doctor,
1: mm-hmm.
0: pwede mo rin siyang i-consider mm-hmm. as part ng iyong regimen.
1: Mm-hmm. Lalo na kapag ipares ninyo ng Santon Plus. Santon Plus at Santon Gold.
0: Plus and Santon Gold. Kasi magkaiba yun eh. Yung Santon Plus, mas mataas yung Santon nun
1: mm-hmm.
0: Sa percentage mm-hmm. ng extract niya.
1: And also, pwede din makatulong sa iyo, liban dun sa supplements, castor oil. So castor oil ang gagawin niyo, ilalagay po niyo sa ano, sa tela, tapos itali po niyo doon sa leg niyo kung saan banda yung nodule, kasi napakaganda po ang penetration ng castor oil para po sa mga bukol-bukol sa katawan.
0: Okay, parang wala na tayong oras, Dr. Ron, eh. sa ating ano, sa nakikinig po sa ano, sa radio.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung ating napili. Mm-hmm. Yung mariregaluhan si Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Yung ang tatay niya ay sumubok at gumamit ng 1 year na.
1: Mm-hmm.
0: Nawala daw yung bukol sa balikat. Kanyang tatay. Yeah, para madagdagan yung inyong consume.
1: Mm-hmm.
0: I-text po dito sa ating dito sa hotline natin yung inyong contact number, complete address and complete name
1: mm-hmm.
0: para maipadala agad ng ating pong mga kasama sa Yes to Health. At syempre dito naman sa ating taga-panood.
1: Mm-hmm.
0: Wait lang ha. Tingnan ko lang itong message. Ayan, si maganda rin yung mga nila. No?
1: Mm-hmm.
0: Si Fernando Angelo.
1: Yeah.
0: Ayan, ang ating napili po dito. Sir Fernando, congratulations. And also kay Ma'am Marisa Evangelista ng San Vicente, Palawan.
1: Sabi ni Sir Fernando, mga dog, gusto ding manalo ng nanay ko ng Santon Gold Coffee. Kaya lang di siya makatype sa cellphone.
0: Bigay mo na lang. Bigay mo na lang yung...
1: Sa bagay, nakadalawa ka naman na, sir.
0: Share na lang. Inanay mo na lang yan. Kasi hanggang ngayon, ang August lang August to. Pag September po, tapos na yung ating promo. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Baka may gusto ko pang sabihin, Dr. Ron, sa ating mga taga-subaybay.
1: Ayan po mga ka-wellness, at tandaan po natin, hindi pwedeng palitan ng suplemento ang healthy lifestyle at tamang pagpili ng mga whole foods ng pagkain natin araw-araw. Ngunit, kailangan din natin ito para masuplayan yung nutritional gap sa ating katawan. And of course, piliin po ninyo FDA approved, lalong-lalo na po ang ating mga produkto, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium DT para safe and effective, ma-absorb ng katawan at hindi po sayang ang mga investment po ninyo sa inyo pong kalusugan.
0: Yan, thank you. At sa pangalan ng ating mga partners dito sa ating pong palatuntunan sa mga XFM station at ang ating pong CEO, Dr. Emilito Oy, at ni partner, Michelle Hines, na ngayon ay nakalib. No? Eh, maraming salamat po. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health at magkasama-sama muli tayo bukas sa himpilang ito at sa oras po na ito sa ating pong programang ito. Ha? So, thank you very much sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto o miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil na adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Girl, naunsa naman ka, oy?
2: Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
3: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wakwa kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
5: Sato ang Plus Gold users, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
7: Kung inong na ako, tulo ka pa.
6: Kaya panakit man itong ako.
7: Juliet, oh, madi ko ka. Ano?
6: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gamit.
7: San itong Plus Gold, di tagaan ko, tulo ka pa.
6: Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Paraguay, Hamasulum, inyong mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
9: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alam sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. business owner by Nolly Singh Bahon, i-contact sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
10: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
11: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
10: Iyo na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
12: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
10: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
12: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
13: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
3: This song is brought to you by Sunfo Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sunfo Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sunfo Plus Coffee Mix.
4: Mga katupa, igsa!

0: Chai Ting.
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo bangod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental. Nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uman pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ng serbisyo, walay lang o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaog tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: kapulihanlah naon sa maningakong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manungta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mga katupa!

0: gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Zaza Plus Gold user, atong paminawon.
2: Juliet Arroyo Bailon, dire sa Miguel. Kung inong na ako, tulog ka pa. Kaya panakit man itong ako. Juri, oh, hindi ko pa. Ano, manang edad na ako, kung ako nakabati. Kami sa itong plus goal, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis, diri.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malong day leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi

0: na ng kilang.
1: Xanthon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbio, sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na!
1: Katrupa, exciting!
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
0: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
3: Nganong man?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.
6: Ako na islalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahan, yun na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanin lihok sa panimalay. Pangyala po

0: nga na patili din nato kasagda ng atong lawas.
1: Premium beef mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Hala, hapit akong duty, pero saan man eh, wala akong ikagasto.
5: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsa na adikto?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakad, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Stong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: That song was brought to you by Santo Blas Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Blas Herbal Oil!

0: siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shuttle Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shuttle Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsa na adikto?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala gyon?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mo'tan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.

0: 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iyabon ni.
3: Unya na ma, kadulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
2: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
5: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Una, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Suntone Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Suntone Vitamin C.
3: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin, at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
6: XFM.

nagsasabit ang ulan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Good morning, Pader.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oh, nanglabahin taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
1: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
2: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana pante. Napadyod mga sinina o, halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: My name, Ochia, 55. Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumod, piging gasiyok. Nangyari akong babungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Dati akong dumintin. Maayo, kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako, dito'y isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Sion. Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay BCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas.

0: Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas ug mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado,
1: maaasahan
2: sa sakit na katawan.
1: Kaya, para sa mag-inamang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.

0: FM. XFM. That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Santone Plus Gold User. Atong paminawan.
2: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natunan din na wala, nasubok na subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Plus Gold. Adunay malungday leaves. May dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami po nararamdaman ng manhina ako. Tanggap ko siya ito. Punta ako dahil para bumili ng mga yung coffee na pinabili sa dahil. Okay na rin ako. Hindi na ako dahil nararamdaman ng masakit. Maganda ang ito ng mga ganyan po mga kamay.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Santone Plus Coffee Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
7: Sa anumang buhay na sa
8: iyo. Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nuebe, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata kapag strain ng mata mo. VisionX Plus Softgel.
7: Tong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka maghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: XF.

0: XFM. XFM.
1: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nindyot dito kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dyan si Aaron James Magiki. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong panantang, usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvang sa iyong problema, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Ay, pinusin ko, hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong doon ay batidong sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsip, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
9: Dili na lagi.
8: Kahit man lang nausabang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Ano ba? Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Oh, saan nga?
8: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-aw, imna ni, arong ganado ka? Sige na.
9: Turbo?

0: kaning naghinapos na panahon sa kalibutan karon. Madumog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungilhanan na ang katapusan o ang pagpalig ni Jesus hadun. Ang atong Ginoong Jesu Kristo nagingon, gawas kung ang tao magpatao pag-usap, dili kayo siya manakita sa kinariyan sa Diyos. Igala, buod sa Diyos ng tao masayot o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mamatunan ang kinabuhin tayo. Apan kung saon man sa tao ang panangiyan kanina na wala man niya tuwagin. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala kayo niya hindungin. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali. Sa lumang o tuyo na kami mag-alaga niya ninyo, imog na kinintulmanong ang ilaw. Sa lumang isigutan ng mga tanda kung isulat sa Biblia, o kami kung magpangandam o pagripumak sa kaugaling ang ilaw. Sa lumang isigutan ang tiyo na muhatag o pasidaan, muhatag o katimawan, mudana sa imong dalan. O mag-iya ka nimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang ilaw sa lumang isigutan sa lumang isigutan. Og karon aniya ang inyong alaga.
1: Higalaig zone, kumusta? Welcome na usab din sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon din sa inyong soaking station. Nga ginapaminawan, matag karon og unya, matag adlaw sa inyong inadlaw nga pagkinabuhi ang XFM din sa Mindanao, Visayas, same time sa Luzon area. Ang atong programa mangigala madungog sa pipila ka mga XFM stations din sa Mindanao. Matag adlaw kini alas 6 ngadto sa alas 7. Og kaubanan o sa pinagyo sab sa ato mga kaubanan dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Sa karon mga igala ang inyong ikauban karon sa atong panagisgot pagtuon sa pulong sa Dios ang inyong igsuon Brother Ramil Escalera. No? Atong isgutan karon mga suking tigpaminaw sa atong pagtuon ang usa ka importante nga masabtan nato. Unsa ang buhat sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi? No? Samtang atong gikuptan, atong nadawat ang grasya sa Diyos. No? Kaya kini adunay dakong gahom nga buhot sa Diyos nga atong magamit, atong masinatian, labi na yun sa atong pagpangandam niya ng adlaw sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesucristo. Welcome ang atong mga suking tigpaminaw din sa atong programa karon. Dalaygon ang Diyos. Atong pasalamatan o nastanan ang Ginoo mga higala no, sa padayon niya nga paghatag niini nga pribilehiyo nga ikaw, ako, sa itong mga tigpaminawan din sa XFM, aduna tayo panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pinaginin ng mga programa. Pagpaminaw, no? Sa mga pagtulunan, mga kamaturan na buot sa Ginoo nga itong mahisgutan din sa itong programa. O dalay ko na sa bang Ginoo, dalay ko ng Diyos nga aduna yung mga tao nga gigamit nga itong programa, magapadayon kini, hangtod karon, hangtod sa pipila ka mga katuigan na ngayon ng labay may gala nagpadayon kini nga programa. Pinagyo sab sa atong sponsor ang CEO sa YES Throughout the same time sa XFM Philippines, Dr. Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy. Salamat sa atong mga managers din sa XFM. Salamat sa inyong pagpahigayon usab nga atong programa mapaabot sa mga tigpaminawan nga dili lamang serbisyo sa unsa man nga mga public services nga nahatag ato pagyung napaabot kanila ang gikinahanglan nga mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios nga makapauswag usab sa ilahang relasyon ngadto sa atong labaw magagahom. So salamat kaninyo sir sa ato sab nga general manager sa XFM Sir Edwin Garing og lakip usab ang mga technicians no. God bless kaninyo mga technicians din sa XFM. O labi na yun, ganin yung mga suking tigpaminaw. Salamat sa inyo hanga mga responses, pinagi sa inyo mga text messages. So, diha sa atong text line, no, atong ipabot ng atong text line, nga mudawat sa inyo mga text messages, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. 24/7 kina mudawat sa inyo hanga pangutana, mudawat sa inyo hanga ideas and opinions, reactions sa atong mga panagisgot din sa atong programa, mga higala, mga suking tigpaminaw. Lunaw sab kitay live stream no, sa Facebook sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Just search Ramil E. Escalera. Ramil E. Escalera or pwede usab mo chat mo send og message din sa atong messenger pinagi sa mahong account Ramil Iskrera. Okay, so mo ka nang atong tulay sa atong panaguban din hi og but na ko mga igala nga agnihon ka mo no, sa atong pagtuon karon atong tunan isgutan unsa ang but sa Ginoo nga mahitabo sa kinabuhi nato once nga atong didawat ang grasya gikan sa Dios pinagi sa atong pagdawat sa atong maluluwas sa Ginoong Jesucristo. Then unsa ang sunod nga mahitabo sa atong kinabuhi unay atong isgutan karon sa atong pagtuon mga igala pat sa dili pabot na kong magpaambit no og awit nga mo inspire mo dasig nato ining atong programa mga igala no awit kini nga naguluhan og run to you no run to you awit ni Brother Chris Bolton so atong paminawan ning awit ta mga igala og atong pamalandungan.

Daghang salamat mga sa pagpamalandong usab ninyo sa awit no atong na pamatian. Run to you. No one else can we go for help or kung sa mga atong panginahanglan doon na pa'y lain o doon na pa'y pwede na itong daganan kung dili ang atong Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo. So dinita sa atong lunak sa pagtuon no, sa atong mga listeners asa ka man na pahimutang higala igsoon, welcome ka sa atong pagtuon nining takna sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Welcome ang inyong questions, opinions, ideas nga buti niyo ipadangat din pinagi sa pag-text. Atong text line 0938-405-5747, 0938-405-5747. Pwede usap ninyo i-text or i-comment diya sa atong live sa Facebook. Just search Ramil E. Escalera. Then matagaan na itong pagtagad ang imuhang komento. Labi na yun sa atong mga ikaw ba nusab na pinagi sa atong streaming sa Facebook live. Ang atong pagtuon ni Gala, atong kining sugdan, apanbot na ito nga hulamon o dawaton ang panalangin sa Ginoo, pinagi sa kaalam nga din atong ikinahanglan sa pagtuon sa mga espirituhanong butang busa atong kining himuon, pinagi sa pag-ampo. Amal na muna kas mga langit nintakna sa programa sa Tingog sa Reformasyon, magkasalamaton kami o Diyos nga ikaw naghatag ni ining higayon nga ang imong mga pulong mo'y matagaan at namog pagtagad. Among maisgutan ang mga pagtulunan nga bot nimo nga among masabtan. Amahan, gilauman na mo ang imuhang kaalam ng langit nun. Muablis among nauna si kasing masabtan na mo o among ma-ila ang imuhang gugma, ang imuhang kaluoy o among kinabuhian, ang imuhang pag-iya ka na mo pinagi sa balaang espiritu, pinagi sa imong mga kamaturan, pinagi sa imong mga pulong. Ngayon, mahimo kaming mauswagon, hindi lamang sa material, ng mga butang ng kalibutan na lagip na ang among pagpag, pangalagad ng ganito, among spiritual. Amahan, giyapusan na mo kanto mga nagbalatian, naot ikaw maghatag o alimbyo sa mga naman karon sa tambalanan, naroon sila makapabauli, usap sila, panimalay, o panalangin niyo sa mga nagatiman, mga doktor, o so, mga tagtungod ni ini. Among giyampo, ngayon ikaw mga panalangin, kanawang tanan, among gilaw man kini nga madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Okay, gala dinita sa atong pagtuon, do na kamoy papilo bullpen Biblia din sa inyo ang lugar karon na kaman sa imong panimalay o sa kaman atong gamiton kana o mapuslanon kana higala alang sa atong pagtuon. No, labi na sa inyo ang Biblia, no, matagaan inyo panahon nga magamit kana tungod kay gihatag kana sa Ginoo, tungod kay dako ang kaimuan ni Ana, alang kanimo. So, dinita sa atong topic is all about the power, no? The progressive power of God's grace. Kung saman ang buot sa Diyos nga itong masabta ni ini, atong ipanghinaot, no? Nga atong madawat isip po sa kapanalangin sa atong panaguban din ni sa Tingog sa Reformasyon. Sa kanon lang din naka-tune in ang atong text line number, ang atong hotline, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. O pwede usap ka mo chat sa atong messenger, Ramil E. Escalera. Now, nga nung gikinahanglan na ito ang gahom. Itawag siya og progressive. Mala sa atong iskutan o atong iskutan, progressive power of God's grace. Nga nung may kinahanglan na ito, may galang muswag uban sa gahom, sa grasya sa Diyos. Kung siya katuyuan sa Ginoo nga mahimo na ito nga

0: masunod o makinabuhian kining pag-uswag diha sa atong pagkinabuhi, pagkinabuhi diha sa grasya sa Ginoo. Now, unang-una mangigalag mangingsuon atong himbaluan nga dito sa langit din diandam sa Diyos na puruyan yan itong mga iyang katauhan nga giluwas din nga kalibutan sa kasalanan ngadto sa pagkahimong matarong nagi sa grasya sa Diyos. Now, ang kahimtang niya ng langit higalang igsuon nga padulungan sa mga matarong ihulagway higala sa 1 Pedro mga kapitulo 1 mga versilo 14-16 nga ang langit gikinahanglan nga ang makaadto dito no? makasulod or makahimog pagpuyo niya ng mga dapit kinahanglan makabot usab niya ang kining atmosphere kining nagpalibot o kining kinibag kondisyones or estado diha niya ng langit nun na pulihanan no? Tungod kayo dito sa langit mga higala mga igsuon diha sa presensya sa Dios naa ang pagkabalaan no? So dining mga bersikulo gisgutan din ni na importante nga masabtan usab nato nga usas requirements usas sa kondisyones niyantong mahimong maka ambit niya ng puloyanan ang gitawag nga langit nun ng puloyanan mahimo usab nga mabalaan ang ilahang kaugalingon ngano matutpan nining mga bersikulo as obedient children not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance but as he which has called you is holy so be ye holy in all manner of conversation because it is written be ye holy for I am holy magbalaan ka mo tungod kay ako balaan man ug sa gigon he which had called you is holy siya nga nagtawag kanimo balaan so be ye holy in all manner of conversation but pasabot higala igsoon ang presensya sa Dios dito sa langit nun nga puloyanan balaan ug buot niya nga ang mga makapuyo usab dito ang mga tao usab nga makaabot dito ingon nga siya balaan maingon man nga siya balaan sila usab nga mahimong makapuyo dito mahimong lumulupyo dito sa ilang kaugalingon nahimo usab nga balaan no be holy for I am holy tungod kay atmosphere sa langit is holy no walay dapit dito sa langit nga dili balaan so ang tanan nga mahimong lumulupyo mahimong makapuyo makaabot dito sa langit ikinahanglan ang ilang kaugalingon mahimong balaan usab no sa unsa kini nga pamaagi nga kini makaabot it is because or through the grace of God pinaagi kini sa grasya sa Dios tungod kay ang grasya sa Ginoo mao kini ang kagahom nga ang usa ka tawo mahimong mabalaan sa iyang kaugalingon dili dito sa langit lamang kun dili bisan pa nining yuta ang higala igsoon mao kana ang pamaagi sa Dios aron nga mabag-o no mabag-o ang tawo ang iyang himuon is balaan himuon yang balaan ang tawo mabalaan ang tawo ug sa unsa nga kini mabalaan maisgutan nato mga higala sa unsa nga kini mahimong holy ang tawo mahimong ma-sanctified ang tawo usa niini ang gisgutan sa John 17:17 sanctify them to thy truth thy word is truth so mao ni purpose sa pulong sa Ginoo mao kini purpose sa mga kamatuoran nga gipadayag niya sa tawo ang iyahang kabubuton aron nga ang tawo mausab mabag-o mahimong mareporma higala igsoon no so ang iyang kinabuhi ang iyang karakter mismo mahimong mabag-o mao kini ang buot sa Dios nga mahitabo before ang tao may mong fitted o may mong haom nga may mong makapuyo niya ng balaan ng langit. Dapat siya usab, sa iyang kaugalingon o kita, may mong balaan. So, if you or if we are to be saints in heaven, kung kita buot nga may mong mga luwas o linuwas dito sa langit, matod pa din you must first be saints upon the earth. So, dinhi una sa yuta mga higalan magigsuon, na dinhi kita gitawag, dinhi kita gibag-o sa Dios, mamahimo kitang balaan, mamahimo kitang matarong galagisuon. So, ang katuyuan sa Diyos, sa tao, sa sinugdanan, may galag, ipadayag ini sa balaan kasulatan. Episo 4 or Episo Kapitulo 1, Versikulo 4, nagingon. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, ang tinguha sa Ginoo, no, ang purpose sa Ginoo sa tao, sumala sa balaan kasulatan, nga ang tao mahimong balaan without blame before Him. Walay lama, walay kunot, walay mansa, atubangan sa Diyos, pinagi sa gugma. And we all know, no, naisgutan na ito, migala, sa unsa ka na, nga mahimong matinuod, bisan pa man nga ang tanan, tao, kita, ikaw, ako, kitang tanan, nahulog sa kasalanan. No, no one is righteous except one, except Jesus Christ. No, ang tanan nakasala o kawadaan sa himaya sa Diyos. But, because of God's grace, we all know, mahigala nga, mahimong posible ka na. So, according sa plano sa Ginoo, sa katuyuan sa Diyos, buot niya nga ang tao mahimong mabalaan, tubangan sa Ginoo. Sa unsang paagi nga kini mahimo sa Ginoo, unsay gisgutan sa 1 Tesalonica 4 versikulo 3, igalay soon. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. So, ang katuyuan o plano sa Diyos, buot sa Diyos nga kita mabalaan. O buot sa Diyos kita makaambit niini higala isuon pinaagi sa grasya sa Ginoo. No? This is the will of God, even our or even your sanctification. So, atong himbaluan, higala o igsuon, nga ang sanctification or pagbalaan sa tao, pagbalaan sa Diyos sa tao, kauban na tanin eh, hindi lang so on, is not a work of a moment. No? Dili kini, diha-diha na yun. Dili kini, usalamang ka higayon, mahitabo diha sa tao, mga higala, mga so on. But, this is a progressive work. No? Progressive work, ang work of sanctification. Unsay, mga bersikulo nga nagsulti nga kini usaka progressive work, mabitaw nga pinaagi sa grasya sa Diyos, aduna ni kini magkagahom nga mubalaan sa tao, but not in a moment. Ang paghimo sa tao nga righteous or paghimo kaniya nga giluwas gikan siyang pagkamakasala, that work is can be done for a moment. No, once you believe Jesus Christ, once he acknowledged his sin, he repented his sin, on niya, gidawat niya si Jesus Christ nga mao'y iyang manluluwas, mao'y makapasaylo sa iyang mga sala tungod kay kini gibayaran sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo dito sa cross, o maambit niya ang pagkamatarong tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo nang kinabuhi nga matarong sa iyang tibok nga kinabuhi. So, the moment he is pardoned, mangigala, siya usab na himong righteous, matarong, natubangan sa Diyos. But, ang pagkinabuhi niya nga, ingon nga, balaan, natubangan sa Ginoo, kini mga higala is, work not of a moment. Kini, on process, progressive process, mga higala ang may tabo niya. No? Murag, magsugod siya, o mura, yung lagway kini diha sa, gamay nga bata, hangtod siya nga muna ko, hangtod siya nga mahimong hingkod nga tao. Sama usab sa tanom, nga gitanom, samtang liso, nitubo, hangtod nga nahimong nidako o namunga. So, inga na ang kahimtang, nato usab diha sa proseso, diha sa pagkabalaan at tubangan sa Diyos. Ma-apply na to, makinabuhian na to, ang kinabuhi, nga buot ni sa atong Ginoo nga, atong makinabuhian. So, Hebrewanon 6, versikulo 1, nagingon. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So, isgutan din eh, let us go unto perfection. So, process kini may galangan to sa pagkahimpit ng buot sa Diyos ng atong masinantian. Filipos 3:14, Philippians 3:13-14. brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting the things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark of for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So mo ni ang buot sa Ginoo nga maoy himuon natong goal sa atong kinabuhi diha sa pag-alagad sa Dios mga igala. No? Adunay mga steps nga gisgutan dinhi aron nga makabot natong atong goal. Unsa ang atong goal is perfection or holiness. No? And this is not for a moment but a progressive work mga igala. And kung ato pa ning maisgutan is work of a lifetime. No? Samtang buhi pa tagi kinahanglan nga kinabuhian nato kini. 2 Peter 1 verses 5 to 10. So kung ato ning hisgutan ang mga hisgutan din ni happy listening, happy watching sa atong mga igsuon ni kauban nato karon. No, ang atong programa may gala mapaabot kini sa atong mga listeners din sa XFM. La size ngadto sa La City sa gabi karong Domingo. Og atong gikauban karon si Sister Joan Dalora, no? Kumusta sa kaninyo din ha? And also si Pastor Fred Abanis din sa Palawan. Happy viewing, happy listening. Pwede usap kang mutampo din sa atong programa. And also to Brother Eli Bautista Mindiha din sa may Santa Maria. Kumusta kamong tanan din? Okay, sa pagpadayon mga igala, ang kiningisgutan sa 2 Pedro Kapitulo 1, 5 ngadto sa 10, dinhigi usa-usa, no? Ang mahimong pag-uswag diya sa pagkinabuhi diya sa grasya or gahum sa Ginoo, pinagi sa iyang grasya. Progressive power, no? Sa Diyos, pinagi sa iyang grasya. So, unsay gisgutan din niya, ato ning tagaagpagtagan. Versikulo 5, nagingon, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and temperance patience, and to patience godliness. So, dinhi magdugang-dugang mga igala, no? Dinhi mag-uswag ang buot sa Diyos nga mahitabo diha sa tao nga din iyahang gimatarong pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo tungod sa grasya. Then magkinabuhi siya nga ingon ani ang iyang masinatian. Muuswag siya sa iyahang pagkinabuhi. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So kung diha na ka sa kinabuhi nga buot sa Diyos nga muuswag ang imong pagkinabuhi diya sa bag-o nga pagkinabuhi igala igsuon, mauni ang atong masinatian, no? Mauni ang masinatian ma-develop diya kanimo ang kinaiya o kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Apan dili kini diha mismo, no? Sa diha nga ikaw gimatarong sa atong Ginoong Hesukristo, yes, ikaw napasaylo sa imong mga sala, ikaw giisip nga inusinti, giisip sa Ginoo nga walay sala, o giisip ka nga kanibang matarong atubangan sa Diyos. But sa imong pagkinabuhi, sa imong pagpadayon nga pagkinabuhi nga like soon, dapat imuning mabatunan temperance, no? Pagka mapunganon, patience, godliness. So ma-apply na nimo ni, ma-apply na nato ni ug mo ni ang buot sa Diyos nga mahitabo nato. Versikulo 7, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren. So dili ka mahimong barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that is lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Versikulo 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall. So, mao ni ang buhat sa Ginoo, higala gisuon nga may tabo diha sa usa ka tawo aron nga mahimo siyang magmauswagon, no, sa iyahang pagkinabuhi diha sa grasya sa Dios. So, gipakita kini o gipadayag kini sa balaang kasulatan nga ang sanctification, ang pagkabalaan, is progressive work, no? Muswag o sa kinika buhat diya sa pagkabot sa pagkabalaan mga igala, o dili kini diha dayon, o dili mag-aabante, mag-progress kini mga igala di samtang ikaw padayon nga nagkinabuhi. So ang kinabuhi no sa usa ka tawo sa diyang siyang gipasaylo sa Dios, diha magsugod. No, sa diyang siyang gimatarong pinagi sa pagpasaylo, bisan unsa kadakoyang sala, siya gipasaylo sa Ginoo o nakadawat niya ng pagkamatarong, diha magsugod manghigala nga sa iyang kinabuhi magauswag siya ngadto sa kahimpitan. No? Hangtod nga mahimo siyang fitted niya ng langit noon nga puruyanan. Now, so, but pasabot nga fitted, his life is holy, perfect. Mm-hmm. So, sa unsang paagi nga kini iyang mahimo, maning gisulti sa Pilipos 3:13 nga forgetting those things which are behind. Kalimtan itong mga butang nga nang labay na. But pasabot sa kalimtan, dili na himuon pag-usab o muuswag ngadto sa gisgutan sa gi-enumerate dito sa atong gibasa mga higala sa 2 Peter 1:5 verse 5-10 gisgutan. So ang Roma 5 versikulo 10 mao kini ang buot sa Dios nga mahimong matag-adlaw nga masinatian sa tao. No, sa dihang siya nahimo ng nabag-o sa iyang kinabuhi, matag-adlaw masinatian niya ang pag-uswag, matag-adlaw masinatian niya ang atong proseso, progressive process mangigala sa sanctification or pagkabalaan. Mutubo siya, no? Sama sa tanom nga mo turok ang liso, hangtod manahon, mananga, mamulak, mamunga. Mukha na ang buot sa Ginoo nga may tabo usab nato sa atong pagpangalagad higala igsoon. Dunay pag-uswag. Dili magpabilin nga nanahon lamang. Hangtod sa dugay panahon, wala gyud makapamulak ug makapamunga. Buot sa Ginoo nga adunay pag-uswag. Roma 5 versikulo 10 na ingon, "For if when we were enemies, we are reconciled enemies. We were reconciled to God by death of his son." So, kita na pasiguli na pinagi sa kamatayon sa atong Ginoo Jesucristo. Such or much more, being reconciled, we shall be saved by his life. So, gikinahanglan ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo, atong masinatian ng higala. Mahimo na tong daily experience sa atong kinabuhi, ang pagkinabuhi diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. So, this means ang sanctification mga isgutan, ang isgutan din ni mga higalang mga isoon, usa kini ka panalangin sa Dios o pamaagi aron nga ang tao magkinabuhi diha sa bag-o nga kinabuhi nga buod sa Dios nga ato masinatian. So ang work of sanctification dunay tumong or tinguha ang Dios niini. Gisgutan sa 1 Thessalonica 5 versikulo 23. And the very God of peace sanctify you wholly. I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So ang purpose dahil ano nga adunay work of sanctification, adunay buhat sa pagbalaan nga gihimo sa Dios diha sa tao nga diin iyang gimatarong pinagi sa iyang pagtuo tungod sa iyang grasya o tungod sa iyang pagtuo pinagi sa grasya or pinagi sa pagtuo niya o kini siya na himong matarong tungod sa grasya. Ang purpose sa Ginoo aron nga siya mahimong mapreserba nga magkinabuhi hangtod niya ng panahon sa pagidangat sa itong Ginoong Jesucristo nga matarong o balaan higalang soon. No? Dili siya magkinabuhi balik yapon sa iyahang kaniadto nga pagkinabuhi. Dili siya magkinabuhi nga dili suno sa kababuton sa Dios. So ang pamaagi sa Ginoo nga iyahang kinatibuk-an soul, body, and spirit mahimong dili mamansahan, mapresirba subot sa Ginoo nga siya iyahang gamhan sa iyahang kagahom o muuswag ang iyang pagkinabuhi. No, through the work of the Holy Spirit pinagi sa buhat sa balang Espiritu, not only that, sanctification of the truth pinagi sa kamatuoran nga iyang nabaluan, ang usa ka magtotoo magala mahimong haom niya ng langit noon nga puloy-anan. Mahimong maandam siya niya ng pagpadayag sa atong Ginoong Jesucristo. So, ang work sa Holy Spirit, mao ang mapahinumdum ka na to, mao ang mugiya ka na to, kung unsang atong nabatunan nga kamatuoran, nabatunan nga kahibalo sa kababuton sa Diyos, nga mahimong ma-aplikar sa panginadlaw na to nga pagkinabuhi. No? So, dili work of a moment ang pagkabot diha sa pagkabalaan ng gala, kundili matag-adlaw. No? Matag-adlaw. Kinahanglan ang to ka ng makinabuyan. Sometimes we fail. So, dili tama discourage. No? Adunay kapasailuan, gitanyag sa tuginong sa Kristo, o paningkamutan na to nga kung asa ta na tumba, mabangon ta o mupadayon sa paglakaw. No? So, moka na ang paghitabo sa kinabuhi sa tao. Kinahanglan siya makaplagan sa Ginoo hangtod yan ang adlaw sa pagpadayag sa Panginoong Hesukristo nga dili mahugawan, mapresirba nga dili mahugaw. Rubot pasabot ng kinabuhi nga matarong balaan at tubangan sa Diyos. And mao kini ang buot sa Ginoo nga mabatunan ang kagahom sa Diyos migala. Mahimong haom siya niya ng langit noon nga puluyanan. Okay, now unsa may atong party? No, gihatag sa Ginoo ang kamatuoran, yang kabubuton, kahibalo na to sa kabubuton sa Diyos. Gihatag sa Ginoo ang giya sa Holy Spirit. Unsa may atong party usab mangigala nga kinahanglan atong himuon? Tito 3 mga versikulo 5. Unsa atong party? No? Ingon nga doon na usab tay kabahin sa maong buhat. Not by works of the righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. No? So, unsay party nato mangigala? Kundili ang pagsubmit. No? Pagsubmit mangigala. Ano? Unsay himuon sa atong Ginoong Hesukristo? Tungod sa iyahang kaluoy, iya kitang giluwas, no? Kay wa man tay mahimo, wa man tay kapasidad nga mahimong makabag-o sa atong kinabuhi, mahimong matarong ang tubangan sa Dios, so iya kitang giluwas, iyang kaluoy. Dili usab sa atong pagka matarong, kita ilhon sa Dios tungod kay ang atong pagka matarong, mahugaw sama sa mahugaw nga tapo. But His mercy, He save us. Unya, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, dunay pagbag-o, dunay paghimuon ang Ginoo mangigala. So, usa na ini kining pag-ambit nato niya sa pagkinabuhi, sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang 1 Thessalonica 3 versikulo 13 nagingon, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. So, mao ni ang buot sa Diyos nga babatnan, no? Sa tanan nga diin nidawat sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga manuluwas, nahimong matarong, nahimong napasaylo sa ilang mga kasalanan, buot sa Diyos nga sa ilahang padayon nga pagkinabuhi, muuswag sila, mahimong bag-o na ang ilang pagkinabuhi. Mutan ning giingon sa atong Ginoong Hesukristo sa giingon ni Ginoong Hesus mahigala sa balaang kasulatan nga mahimong kasinatian sa tanan nga mga tumutuo, no? Mao ni ang gisugutan sa 1 Corinto 15:57. Imatod pa din ni, but be thanks be to God which gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Nga mahimong matnan ang kadaugan. So, sa tanan nga mga inud-anay nga nabag-o, na himong na-convert or converted believer, mauni ang masinatian sa ilang kinabuhi ang kadaugan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. So, Romans 6:1-4, mauna ni ang gisgutan ni Apostol Pablo. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Sa dihang ang tao gimatarong sa Diyos, pinagi sa pagpasaylo kaniya sa iyang mga kasalanan, sa padayon niya nga pagkinabuhi, magapadayon ba siya sa pagkasala tungod kay anaana ang grasya? Matapadin ni God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So sa diha nga ikaw ipasaylo na sa Ginoo, iisip ka na nga matarong atubangan sa Dios, so magkinabuhi na nga dili diha sa kinabuhi nga makasasala, kun dili mahimo nang magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Now knowing that so many of us are as we are baptized into Jesus Christ, we are baptized into His death. So sa imong pagdawat ni Ginoong Hesukristo, ikaw usab nakaambit sa iyang kamatayon. O kung nakaambit ka sa iyang pagkamatayon, sa iyang kamatayon, matod pa sa versikulo 4, therefore we are buried with Him by baptism into death. So sa iyang tao mamatay, siya ay lubong. And like as Christ was raised up from the dead by the Holy or by the glory of the Father, even so we are also should walk in the newness of life. Newness of life. So mo kini ang buot sa Dios nga masinatian nato, ang kadaugan. Kadaugan luyo sa kamatayon. So ang tao, no, nga midawat sa tong Ginoong Hesukristo, nakadawat usab sa iyahang kamatayon o pagkabanhaw. Ang package kana may gala. Subot pa subot, ang daan nga pagkatao namatay o gilubong na, o naa na ikaw nang kinabuhi diya sa bag-o nga pagkatao. Newness of life, bag-o nga pagkinabuhi, bag-o nga kinabuhi. O diya sa bag-o nga kinabuhi, mao kana ang buhat sa Ginoo nga iyahang pauswagon, no? Iyahang buhaton ngadto kaniya nga siya makakabot ngadto sa perfect image of our Lord Jesus Christ. Buot pasabot himpit nga kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo ang makinabuhian niya. Pero hinumduman na to, sama ka na sa usa ka tao nga nagsugod sa iyahang pagkagamay hangtod nga siya mohingkod. Sama sa usa ka tanom nga sugod sa liso, niturok, sa gikingon ko na, manahon, mananga, mamulak, hangtod mamunga. So, adunay process, mga igala, progressive process of sanctification nga iyahang mabatunan. Versikulo 12, sa mga gihapon nga libro, Let not sin therefore reign in your mortal body that you should obey it in the last thereof. So sa dihang bag-o na ang imong pagkinabuhi, dili na ang sala ang maghahari nga nakanimo. Munay kagahom, no, nga isaad sa Dios, nga mabatnan sa katao kung siya magpa ilalom lamang niya nang mao nga plano sa Ginoo. Neither ye yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members are instruments of righteousness unto God. So, but pasabot, ang imuhang kinabuhi ka niyanto nga napailalom ka sa gana, napailalom ka sa kailibgon, napailalom ka sa imuhang unudnon nga, unsaman nga mga kinibang unudnon nga mga gana, mga higala, dili na ka na mawang maghitabo, kundili ye yourselves are kining napailalom na sa Dios, no? Yield yourselves unto God. O dili na kana mo inabuhi diya kanimo, tungod kay namatay na kana. O ang Dios mahigala magagiya ngadto sa pagkamatarong, magkantos pagkabalaan. Now, unsa igisgutan nga kasinatian mahigala diha sa mga nahimong nakabaton ni nga maong pagkinabuhi. Sumala sa Salmo 119:14 versikulo 16. Kapitulo 119 mga versikulo 14 ngadto 16. I have rejoiced in the way of thy testimonies as much as I as in all riches. I will meditate that in thy precepts and have respect unto thy ways. I will delight myself in the statutes. I will not forget thy word. So money ang kasinatian mga higalang, mga igsuon, diya sa tao, aron nga kining pagkabalaan, nga buod sa Diyos nga itong mabatunan, pagkabalaan is mahimot ang matarong, o mahimot ang haom, nga mahimong lumulupyo, mahimong usa sa mga makaabot niya ng langit nun, nga puloyanan, nga gisahan sa Ginoo, nga matod pa niya, be holy for I am holy, be perfect, nag-isgutan ang masinatian diya sa kasing-kasing, unsaman, dapat kini ang iyang pagbati nga bation. I have rejoiced in the way of thy testimonies. Malipay ka kung sa man ang mga instruction sa Ginoo, pagbandlong, gisgutan din na, as much as in all riches. Huh? And I will meditate in thy precepts. and have respect unto all thy ways. So unsa may kabuton sa Dios, dili man muhaom sa atong panguna-una pagbati, kundi bisan pa niana ato kanang dawaton, ato kanang ilhon nga kana proseso sa Ginoo aron nga ang daan nga pagkinabuhi dili na maoy mo hari, dili na maoy makinabuhi ato, kundi bag-o na nga pagkinabuhi. I will delight myself in thy statutes, I will not forget thy word. Mao ni mahigala ang atong eksamino ng atong kagulingon, kung kini ba karon, o mao ba kini karon ang atong nasinatian. Kay kung kini ang atong nasinatian, mudala kani nato ngadto sa katumanan sa pagkabalaan o pagkahimong haom nato ni anang langit nga buot sa Dios nga atong puyan. Apan kung dili ta mabati niini, Salmo 119 mga bersikulo 14 ngadto 16, ang mga pagpamatuod sa Ginoo daw dili nato gusto nga madunggan, dili gusto natong tumanon, dili gusto natong dawaton ilhon nga kini gikan sa Dios. Nagpasabot nang kini nga dili ta mo undergo niya ng proseso sa pagkahimong haom niya ng langit, dili ta mahimong dili ta mo himo sa pag undergo niya ng proseso sa pagkabalaan. Be holy for I am holy. So meditate thy precepts and respect all the ways of God. No, laghan mga higala karon nga sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi, maila na to nga atong kagalingon nga wala pa mapasigo yun, wala pa muhaom niya na. So ato ka ng pamalandungan, ato ka ng dapaton, o ato ka ng ilhon mga higala nga kalabuto na to o dapat na tong mabatunan. So unsa ebidensya nga naata ni anda nga proseso karon? Micah 6 verse 8, He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require thee, or require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. So mauni mga higalag mga igsoon, kinahanglan atong himuon, pakita man sa Ginoo, no? Iyamang gipaila ka na to. Munang isbutan sa 1:17. Importante ang mga kamatuoran nga atong nabatunan, nga atong kinabuhian. No? Do justly, love mercy, and walk humbly with God. Ganun man. Ang kamatuoran, mao ka na ang ubalaan na to. So kung magpailalom ta niya na, mao ka na ang proseso sa Ginoo nga aron kita mahimong muswag diya sa pagkinabuhi, diya sa grasya. Muswag diya sa proseso sa pagkabalaan. To do justly, to love mercy, and to walk humbly before God. Mao ka na, this is an unfailing evidence of true sanctification of heart and life. So, mao ka na, dili malimod nga ebidensya mga igala nga ang atong kasing-kasing, ang atong pagkinabuhi, naa mga igala sa pagkabalaan, proseso sa pagkabalaan, kung atong himuon ang unsay matarong o gumaon na to ang atong kagalingon usab, no? Kagalingon na to, siyempre gumaon na to ang atong isig ka tao na binagyod sa talabaw sa tanan, gumaon na to ang Diyos pinagi sa paglakaw o pagkinabuhi nga mapainumsanon unas tanan nga to sa Ginoo nga to sa atong isig ka tao higalag isoon. So mao ka na mahigala ang buot sa Diyos nga masabtan natong tanan nga mga nidawat sa atong Ginoong Hesukristo. Nakasabot o nag-ila nga ang atong kaugalingon na himong matarong pinagi sa gugma sa Diyos, na himot ang naluwas pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, na pasaylo sa atong mga sala o nakabaton sa iyang pagkamatarong. Now, sa padayo na itong pagkinabuhi, aduna kita'y dakong buhat nga mapasialo o maapilan o kinibuhat sa Diyos ngani ka nato ang pagkinabuhi diya sa pagkabalaan, no? And but sa Diyos ang kinimasinatian na to in progressive experience, no? Muswag, no? Muswag ang tao ngantos kahimpitan, dili magpabilin diya sa bata, dili magpabilin diya sa pagka kinibang maluyahon, kung dili muligon siya, muhingkod o makakabot sa kahimpitan. So ang Ginoo mahigala, naghatag ka nato niini nga kahibalo o naghatag usab nato niini nga gagahom pinagi sa iyang grasya. pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo, o pinaagi usab sa buhat sa Balaang Espiritu, o pinaagi usab sa iyahang kabubuton, pinaagi sa iyahang mga kamatuoran, gikan sa iyahang mga pulong. So, kumpleto ang pamaagi sa Ginoo, kumpleto ang mga gikinahanglan. Ang ato na lang ang ang pagpailalom. Do justly. Oh, to do justly and love mercy and walk humbly before God. No? Higala yung suon ang Diyos magpanalangin sa iyong mga pulong. Hinawat kita magmauswagon. Hinawat kita makaambit niya ng kahingpitang nabot sa Diyos na tumakabot sa proseso sa pagkabalaan. Provide sa Diyos tanan na itong paginahanglan. Mot lamang sa Ginoo nga itong kinabuhian kini. Pinagi sa pagkinabuhi, sa bago nga kinabuhi. Newness of life. Human ka kita. Gilubong, namatay, gilubong, nabanhaw, kauban sa itong Ginoong Jesucristo. Daghang salamat sa itong mga bisita o sa karon nga ikauban na ito. Hinawat nga itong na abitan ang panalangin sa Diyos. Pinagi sa mga pulong. Dini sa itong programa sa Tingog sa Reformasyon. Hantod sa sunod na itong panaguban. Dini nga itong programa. Matag adlaw, alas 6 nga ito sa alas 7 sa gabi. Dini sa imong soaking station sa XFM. Ang Diyos magpanalangin kanimong higalag. So on, o gimuna ito ang pag-ampo. Pagpasalamat sa temporaryo na itong panagbulag. Amahan na mo nakas mga langit na kasalamat Ginoo sa mga pulong nga din ang mong natunan. Naghahatag ka na mo o pagpahimangno nga sa among pagdawat sa kaluwasan gikan sa pagkamakasasala pinagi sa imong Ginoong sa imong anak na si Ginoong Hesus. Among naambitan ang kapasayloan sa sala. Among naambitan usab ang pagkamatarong nga naalamang sa kinabuhi sa among Ginoong Hesukristo. O kini ang imong ilhon nga mao nga among matarong nga pagkinabuhi. Among nasabtan nga sa among padayon nga pagkinabuhi ning kalibutan na but nimo nga among kinabuhian kini pinagi sa mga instruksyones, pinagi sa imong mga pulong, pinagi sa kagahom nga imong gihatag giya sa Balaang Espiritu o but nimo nga kami magkinabuhi. Sunod ini aron kami mahimong muswag makakabot niya ng kinabuhi ni Ginoong Jesucristo na mahimong haom niya ng langit ng kapulianan. Tabangi kami, O Diyos. Wala kami mahimo sa mong kagalingon. Hinaot, ikaw magatabang ka na mo. O pasailuwa kami. Hindi naman kami mahimong failures sa makadaghan. Kini among giampo gilaw mga madawat sa pangalan ni Ginoong Jesus na among maluluwas. Amen. Daghang salamat, tigala. Igsuon sa imong pagpakiguban ka na to hangtod sa sunod. Maayong adlaw.
1: Kininghuni nga inyong nabati mo yung sa katimaan nga natapos na usang bangatong tulungan ang Tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili di akan ninyo upan ang pag-ingon bulan silang nagabasa. Nagapagalingon o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadami ka ninyo sa pagpaminaw ka ng naining maong tulungan ang Tingog sa Reformasyon. Kini na tulungan gidalit nga na ka ninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod di kayo sa samang taknog sesyon na kami sa inyong pagpaminaw.

0: pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoge and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, happy taong Jude. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, o saan na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna, huwagin kayo yab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Naapagin kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, suman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, o, oh, o, oh, o, grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katrupa, exciting!
14: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun na ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
0: XFM.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo ta rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaw nang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugot. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo indom ko. Baka high blood kagad. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, regira nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Pagalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
9: Food supplement from me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Stong! Nagpila inyong gasolina?
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihalah naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: cuman kapitan.
1: Tago-tago kay na imuhang teacher ning absent trabaka.
0: Ah? Kapitan, tago pod ako ginan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan namatay na ka.

0: XFM. XFM.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Manin, Ochia, 55. Santander, Cebu. Nasiyot akong dumating nasiyot. Nangyari akong mabungog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumating. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Esel Kompletado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sunton Vitamin C.
4: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
5: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
6: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
7: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
10: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
13: Exciting!
11: XFM.
14: XFM.

0: Ay, sabuh ka ng mataa, oy! Ikagugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patawag pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Isabuh ka nina ng pulibata na samukan ba? Oy, onsa man! Samukan niyo mo dong, oy!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami po!

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi ko akong binulan niya. Dugo na po, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santong Plus Gold, sa akong personal sir, nakahuro o block at nakita na ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Santong Plus Gold. Adunay malumbi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Para o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng ahente sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higog niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kiminti. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nalaga-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Palit
2: sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon, MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich, MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Likayi ang paggamit og substandard ng mga
9: wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hi, may pakakapoy sa trabaho kailang pabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
12: Exciting!
10: XFM.
9: XFM.
2: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: FM。
1: Oi, Archie, what's up with F, huh? Can you not say more good?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
4: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga bibisa, dekalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan na gusto makasubok ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar at hanapin po ang tatak Yes to Health para po makasigurado na inyong pong iinumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayon ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayon pa rin, ang isa sa ating pong mga certified naturopathic health practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa. Welcome po muli sa ating palatuntunan.
4: Samahan po ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If meron kayong mga inquiries about your health, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Huwag kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc. And at puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Kakayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
0: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
3: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
4: Ayan po mga kaibigan, pwede nyo po mabilihan ang atin po mga produkto. Kaya kung nga nagkakaubusan dyan sa ipong lugar, eh, pwede kayo maka-avail sa atin pong online shop, mga kaibigan, ano? Sa atin pong official Shopee page. At mag-add to cart na po dyan, mga kaibigan. Ha? Hanapin nyo lang yung Yes to Health 2011 para po makasigurado na legit ang inyo pong mabibili na mga produkto ng Yes to Health. At pwede pong sumadya sa atin pong mga Yes to Health clinic. At lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay available naman dyan sa atin pong mga clinics, mga kaibigan. Sabay nyo na rin, pagpapa-check up po niyo, pagpapakonsulta. At meron tayong mga other modalities na pwede nyo pong ma-avail dyan sa atin pong Yes to Health clinic.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalamahan kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng panghihina, matinding pagkapagod, kahit naman dok hindi masyadong naghihikilos. Meron mga ganyang karamdaman na nararamdaman ating po mga kababayan. Ano po ba dok ang dahilan at ano ba yung nangyayari sa ating katawan pag nakakaranas ng ganitong problema?
5: Ang tawag doon ay fatigue. Ano? Mm-hmm. Ang fatigue ay, if you will define that, ibig sabihin yan, sobrang pagkapagod. At ito ay napakahirap. Yung iba, napakahirap bumangon sa umaga, napakahirap din matulog. At ito ay maraming underlying complications na pwedeng magawa sa ating katawan. Kaya nga pag may fatigue ka, ay kinakailangan mong gumawa ng way para ma-relax. Okay? Kasi bawat isa naman sa atin napapagod from time to time. Pero itong condition po na ito, ibig sabihin, overtired tayo. At itong extreme fatigue, pwedeng ito ay magdulot nga ng mga ilang konsekwensya sa katawan. So, with other symptoms, itong fatigue lumalabas katulad ng depression. Diba? Especially mga tao na halos wala silang masyadong activities na nai-enjoy nila. Mm-hmm. For example, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang work na routine mo talagang paulit-ulit lang at wala kang other diversion kasi yung sinasabi nilang work-life balance, for some people, hindi yun nangyayari. Ano? So, ibig sabihin, hindi naman masama magtrabaho, lalo na kung matindi yung work schedule mo. Pero you need to do something para hindi ka magkaroon ng depression sa ginagawa mo. Kasi once you have depression or any anxiety, it can also lead to fatigue. Ano? Pwede rin ito ay magdulot ng problema sa concentration na hindi ka na makakonsentrate na maayos at yung pagbagsak talaga ng energy level mo. Kasi yung pagkapagod, nangyayari naman sa tao, pero pag sobrang pagkapagod na, itong fatigue, hindi ka na makabawi ng iyong energy. Pati yung motivation mo, everything, yung ating physical and emotional health, kasama na po dito. At yung iba, nagkakaroon na ng nervousness, di ba? And irritability, yung iba, muscle pain, tapos panghihina ng mga kalamnan, okay? Kung ikaw ay nararamdaman ganito, maaaring ikaw ay overfatigued na. For example, yung mata mo, parang laging, kung titignan mo yung mga mata ng tao, parang tired eyes ang tawag nila. Parang puyat ka lagi yung tingin sa mata mo. Tapos yung mga binti mo, laging masasakit, parang laging nangangalay. You have soreness or pain anywhere in your body na hindi mo na malaman saan na ba yung pain, hindi ma-identify. Pag meron kang stiff shoulders, especially itong ating balikat na to, naninigas na yan, hanggang dito na sa may leeg, hanggang ulo, nararamdaman na natin. Yun, sa palatandaan na yun. Ano? Yung madali kang uminit ang ulo, yung boredom, are signs that you have general fatigue or extreme fatigue. So, ang cost niyan, unang-una, sa lifestyle natin. Poor diet, kasi may mga sustansya na hindi mo makukuha sa diet mo that leads to this problem. Kasi marami naman mga tao na ayaw naman nilang, yung iba nga nakaupo na lang, ayaw nilang mapagod. Computer lang, daliri lang gumagalaw. Pero pakiramdam nila, parang pagod na sila. Oh. One reason is they have poor diet. Okay, o kaya naman yung iba ay yung sobrang pag-inom ng alcoholic beverages. Mm-hmm. Yung iba naman sobrang stress sa kanilang schedule, burnout. Ano bang ibig sabihin ng burnout? Yung parang anong-ano ka na pagod na pagod, mm-hmm, na hindi, parang sawang-sawa na sa buhay, di ba? Ganun yung iba, ano? At lack of exercise is also, kala natin, hindi tayo magkakaroon ng pananakit ng katawan, pagkapagod, kung hindi tayo gagalaw ng katulad ng ginagawa ng ibang exercise, pero kabaliktaran. The more pala na nag-exercise tayo, the more na maiiwasan natin ang fatigue. Mm-hmm. Baliktad, di ba?
4: Oo.
5: O, nagiging mas maganda. And also, sleep disorder. Pag hindi tayo natutulog na maayos, yan, isa yan sa malaking dagok sa ating pong katawan at nakakaramdam tayo ng parang hindi tayo nagkakaroon ng pahinga. Kasi nga, hindi tayo nakakatulog na maayos. Mm-hmm. Meron din naman mga prescription medication, yung mga prescription for sleep disorder, yung mga sleeping pills, di ba? Yung mga prescription para sa mga may seizures. Mm-hmm. It can cause fatigue condition. Ganon din, marami tayong mga tinitake na over-the-counter medications like yung mga antihistamines or anti-allergy. It can cause parang antok at pagkapagod sa pakiramdam ng iba. So may mga ganong mga kondisyon. May mga medical condition din naman, katulad ng mga flu, pneumonia, yan, yung mga may infection can cause severe fatigue condition. Saka yung may mga problem sa heart and lungs, may asma ka o may sakit ka sa puso, feeling mo talaga lagi kang nanghihina at hindi ka makarecover kahit na ikaw ay magpapahinga. And also, ang pinakamataas sa pwede mag-cause ng general fatigue is yung mga health ng ating mental health conditions katulad ng depression and anxiety saka PTSD. Sila yung mga taong mas ramdam kung ano yung kondisyon na yan na fatigue. So, maraming pang iba, hormonal imbalance, yung mga chronic condition natin na meron tayo, diabetes, hypertension, kidney problem, and deficiencies. Maraming mga sustansya ang kulang sa tao na pwede magdulot ng general fatigue like vitamin D and vitamin B12. Alam mo, napaka-importante pala ng vitamin D sa muscular, nerve, and bone function na commonly nararamdaman ng tao pag may fatigue ka. Parang ang sasakit, di ba? Na-feel nyo na ba yung paghihiga kayo sa gabi, hindi kayo makatulog kahit pagod kayo?
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang dami mong nararamdaman mga pangangalay na gusto mong ipagbugbog nga ng masahi yung iyong mga binti just to sleep para ma-relax tayo. So yun, ha? Mga pwedeng deficiencies for certain nutrients like vitamin D and vitamin B12, mm-hmm, vitamin C. And pagiging overweight is also causing fatigue. Ano? Pag daw tayo sobrang bigat, para tayo may pasan-pasan na, halimbawa, ang normal weight lamang is 55, tapos ang timbang mo ay 80, o ilang kilo ang excess mo. Para kang may buhat-buhat na 25 kilograms of sacks of rice, di ba?
4: Mm-hmm.
5: So, yun ay nagpapahirap sa ating kalamnan, sa ating buto, sa ating nerve that causes this kind of feeling na parang pagod na pagod na pagod na pagod tayo. So, how can you manage fatigue?
4: Mm-hmm. Yeah.
5: Unang-una sa lahat, you need to supplement yung mga kulang sa iyo. For example, kulang ka ng vitamin D3 or kulang ka ng iron or kulang ka ng magnesium or other electrolytes. Kailangan talagang ipoprovide mo yon in supplement kung hindi mo makukuha sa regular diet mo. Pero una sa lahat, priority mo talaga yung pagpili ng tamang pagkain. So, more vegetable, more fruits can give you more electrolytes and nutrients that sometimes ay, hindi nga sometimes, kadalasan ay kulang. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Huwag mag-alcohol or uminom ng alak. Huwag natin gagawin yon. Piliin natin yung ating activity that make us happy. Kung ikaw ay hindi masaya sa trabaho mo dahil ikaw ay sa feeling mo na aabuso ka or ikaw ay sobrang hindi na nakaka-relax, quit your job. Ganun naman ang ano eh. Mas mahalaga ba ang work kaysa sa ano, tawag dito, mental health and physical health, sabi nung iba. Eh, dahilan nga doon sa kahirapan, kaya kahit na ako panggabi magdamag na nagtatrabaho, okay lang sa akin. Ang problema, nung magkasakit na, lahat ng kinikita, pati health insurance na ubos.
4: So,
5: alin na mas mahalaga.
4: Oh.
5: And also, do everything. Mag-exercise ka to manage your stress, to help your body, have better circulation, and maintain your normal weight. Yun yung pinakang general advice pagdating sa general fatigue, okay? And also, pumili tayo ng mga pagkain that are well known to beat this kind of problem. Okay?
4: Mm-hmm.
5: Iwasan natin yung processed foods. O, for example, yung mga dilata, yung punong-puno ng mga trans fat, high salt, high sugar. Iwasan natin yan if we have this kind of problem. Seasonal fruits and vegetables dapat ang kakainin natin. Kung maraming yung rambutan, rambutan yung pipiliin natin. Kung maraming abukado, abukado. Kasi yung mga yon ang nagdadala sa atin ng mga nutrients that are needed in season.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Non-caffeinated beverages ang pinakang the best na inumin natin. Iwasan natin ng high caffeine kasi pag mataas ang caffeine level ng tao, pwedeng na i-stress yung kanyang nerve, yung kanyang nervous system. So, pagdating ng time na kailangan mo na mag-relax, hindi na nangyayari yon because you are overstressed. And also, kumain ka ng protina pero wag masyadong mataas yung high protein. Hindi dapat sobrang high protein. Dapat ay lean proteins and vegetable protein ang highly recommended. Eat whole grains and complex carbs. Ibig sabihin, wag mga refined carbohydrates like sugar. Ano? Nuts and seed. Alam nyo ba na nuts and seed is number one na fighter for against fatigue. Okay, and it gives us better condition like yung ating mga mental and emotional health na ibibigay ng nuts and seeds, yung mga nutrients na kailangan natin. Kaya pala kapag ikaw ay depressed, ang kailangan mong kainin, nuts or seeds. Okay? Marami yan. Tubig is one of the most important, yung hydration. You need to take at least 8 glasses of water minimum in a day. Up to 4 liters doon sa mga lalaki nagwo-workout, ano yung mga nagtatrabaho. And be sure that you have a lot of electrolyte from banana, from salad na mga gulay na dahon. At iwasan natin yung mga pagkaing nagdi-depress sa ating pong circulation at ating heart. Kaya nga sa totoo lang, may mga tao na hindi na nila alam ang gagawin nila kasi sobrang na silang stress, hindi makatulog, nananakit ang kalamnan, nanghihina. So we recommend taking foods that are very high in antioxidant. And one of the supplement that we recommend is Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi Santon Plus Gold have 5 different ingredients. Itong mga ingredients na to ay nagtataglay ng mga sangkap na merong kakayahan na magbigay sa ating katawan ng mga sangkap na pwedeng makatulong laban sa ganitong uri ng problema. Kasi meron na tayong para sa pag-stabilize ng circulation doon sa ating formula. Meron tayong para sa sugar. We have also for giving us natural protein, chlorophyll, antioxidant, and anti-inflammatory. Meron na tayo doon sa mga sangkap ng Santon Plus Gold. Kaya nga, marami mga tao na hindi na nila alam paano sila makakabawi kasi parang pagod na pagod, you can take Santon Plus Gold. Pwede rin kayong gumamit ng BioZapper kasi during the fatigue condition, mababa din yung cellular energy partner, mga kaibigan. Na para bang lagi tayong lobat, yung literal na word na lobat, nangyayari talaga sa cells natin yan. Kasi yung cells natin, bumababa yung kanyang electrical charges. So using BioZapper can give us this kind of relief. Kaya maraming mga nagpapa-BioZap, hindi lang ang intention is to sap parasite, bacteria, and viruses, pero nakakatulong din yon sa pag-re-energize ng kanilang cells. Kaya ang sarap-sarap matulog after ng one treatment, then parang na-refresh ka.
4: Mm-hmm.
5: So we have that in our clinic. We have also treatment like acupuncture or mugukbuyang therapy. Meron din tayong massage therapy and synchrotherapy that can help the body relax, lalo na yung mga kalamnan na sobrang pagod na hindi na po halos na nakakabawi. So tandaan natin that fatigue can lead to more serious complications sa ating mental and physical health. Kaya huwag nyo nang hayaang makipag-usap kayo sa dingding pagdating ng panahon dahil hindi na nakabaho yung mental health natin because of too much stress caused by fatigue. So yun partner, sana yung mga tagapakinig natin makarelate that pag may nararamdaman na kayong mga symptoms gaya ng binanggit ko kanina, gumawa na kayo ng way para ma-relieve or ma-prevent yung paglala ng inyong kondisyon.
4: Mm-hmm. Ayan, sa mga kaibigan po natin ha, na lagi nakakaranas ng fatigue sa kanila pong pangatawan, minsan hindi na malaman kung saan ba nanggagaling yung pagod na nararamdaman. Ano? Halos wala nang ginagawa, Dok, maghapon eh. Oh. Kumbaga sa'yo pa na iba, ayan, napagod sa sobrang pahinga.
5: Oh, sabi nyo, makakase-cellphone yan.
4: Makakase-cellphone. So, well, yung iba, maaaring ganun, pero meron talaga mga problema sa katawan natin na nagudulot ano, ng ganito pong pakiramdam sa ating pangatawan. So, kailangan obserbahan po natin at atin pong i-monitor. Ano, at mas maganda niyan ay makapagpa-konsulta, makapagpa-check up kayo mga kaibigan. Kung malapit naman kayo sa ating po mga Yestro Health Clinic, ay pumunta po sa ating po mga clinics kasi meron din tayong ibang modalities dyan na pwede po ninyong magamit mga kaibigan to restore your energy. Ha? Para hindi laging matamlay yung pakiramdam. Ano? At halos hindi na makagawa ng mga kahit gawaing bahay. Halos hindi na magampanan kasi nga sobrang down na down yung energy po natin, mga kaibigan. No? So yan ha, punuin natin yung pangangatawan natin ng sapat na mga sustansya. Kasi kinakailangan ng ating mga cellula is yung bioenergy mula sa mga sa ating mga kinakain. Ang may mataas na mga bioenergy is fruits and vegetables. Especially yung mga doc, yung mga organic.
5: Ang tawag ni Dr. Sebi is electric foods.
4: Yun, mga electric foods. Yung
5: electric foods, pag kinain natin yan, especially mahilig tayong kumain ng mga salad o mga raw, it will energize the body just like yung nagagawa ng kuryente. Kaya nga electric food siya, pag pumasok sa katawan, it will generate electricity that may give the cell energy flow na talagang sobrang ganda. Kaya hindi po masama na kumain tayo ng mga electric foods na yan na most commonly mga dahon at mga prutas.
4: Meron din kasi mga pagkain, Dok, na meron naman sila energy, kaya lang negative energy. Yung na ibibigay sa atin kung pangatawan, mga kaibigan.
5: Those are junk foods. Yun. Yung mga pagkain na highly processed, kumbaga ang priority doon is sarap lang, yung itsura, yung lasa, pero hindi yung nutritional content at benefit. Yun ang nakalulungkot kasi ngayon, usong-uso na yung mga easy to prepare, mga instant, quick cooking, instant. Ay, ang problema din, instant din naman yung pagtubo ng sakit.
4: Buhay natin, nagiging instant na rin.
5: Kaya iwasan natin yung ganong mga shortcut pagdating nga sa diet na minsan tinataban na tayo. Kaya nagiging consequences, instead na maging healthy tayo, babagsak talaga yung katawan.
4: Ayun na nga. Yan yung masaklap na pwedeng kahantungan ng ating pong kalusugan, mga kaibigan. No? So, give time to our health. Invest sa ating pong kalusugan, mga kaibigan. Kasi yan yung natin, tanging yaman natin. Pagka maingatan natin ang ating pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kabayan, kung gusto nyo sumali sa ating pong talakayan, pwede kayo magpadala ni pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa ating numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Dok, meron tanong dito. Nunoy po ito ng antike. Ang problema ko po ay palaging makakati ang buong katawan ko. At matagal na po ito, Dok.
5: So, ang pangangati ng katawan, unang-una pwedeng dahilan, skin disease. Baka naman meron kang skin disease na nagko-cause ng pangangati. Kung hindi naman ito isang uri ng skin disease that causes itching sensation, baka naman ikaw ay may allergy sa kinakain. Kasi minsan ganun eh. Hindi natin alam. Meron pala tayong allergy doon sa certain part ng ating diet. Paulit-ulit nating nakakain. Pwede rin namang ito ay sign na tumataas yung creatinine or acid ng ating dugo. Nangyayari yan. Kaya yung mga tumataas yung creatinine nila, nagkakaroon silang reaction sa balat na parang nangangati, nangingitim yung kanilang mga balat, which is a sign na very toxic yung blood circulation nila, yung nasa dugo nila. Marami silang toxin sa kanilang dugo. Alam mo, basically, ang pinakamagandang gawin niyan kasi ang iba dyan, ang gagawin, lalagyan ng mga creams, mga anti-itch creams or anything na external ang application. Pero pag naturopathy ang tatanungin, maganda ay i-detox ang pasyente. O pag nag-detox ka kasi, ang tatrabaho ng pagtatapo ng dumi ay yung mismong mga organ mo na nagtatapo ng responsible for detoxification ng katawan. Kaya lang, bumabagal yung mga organ na yan pag nanghihina sila. That's why ang ginagawa natin sa program ng detoxification, tinutulungan natin yung mga organ na yan na maging active at magawa nila yung trabaho nila. May mga binibigay tayo mga juices, mga supplements, mga vitamins and minerals, herbs, na ang tawag natin doon mga detoxicants o nagpapataas ng ability ng katawan natin to cleanse itself. Kasi meron naman tayong design sa ating katawan na pag merong toxin, the body will detoxify it, ilalabas yan. Kaya lang in your case, kung meron kayong pangangati, unang-una sa lahat, kung nagpa-check up na kayo, ano ba yung diagnosis? Yun yung binabanggit ko kanina are some of the possibilities lang na meron tayong nakikitang cause ng pangangati. Pero kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, punta po kayo, magpa-consult kayo doon kasi pwede kayo mag-undergo ng cleansing and detoxification.
4: So yan ha, sa mga kaibigan natin na lagi nakakaranas po ng mga overall skin allergies sa kanila pong pangangatawan, dapat linisin lagi yung atin pong katawan kasi yung dumi na nandyan, mga kaibigan, ay maaaring pagmulan yan, Dok, ng mga mga parasites.
5: Yes, oo.
4: Pagdami ng parasites.
5: Kaya nga yung mga sapper, yung bio sapper natin na bagong ginagamit natin na therapy, inirecommend ko yun kapag, di ba, may mga an-an, may mga buni, madalas nagkaka-UTI, madalas nagkakaroon ng mga upot-sipon. Kasama yon sa mga pwedeng matulungan ng bio zapper na kinakailangan nilang gawin at least once a week or twice a week yung iba. Ano? Depende yan. Tapos, doon sa nag-text sa atin, pwede rin kayo mag-steam bath. Kung alam nyo gawin yung steam bath, or pwede rin kayo maligo occasionally sa dagat. Kasi alam mo yung paliligo sa dagat, eh nakakatulong para malinis yung ating pong skin. Kasi ang dagat, basta malinis yung dagat, ay mayroong salt. Na yung mga salt na yon ay antiseptic din at nakatutulong para ma-energize din yung skin natin. O, kaya yung paliligo sa dagat at pagbibilad sa init ng konting minuto ay isang bagay na pwedeng gawin if meron kayong mga pangangati ng iyong mga balat. Gamit din kayo ng sabon na hindi siya mataas ang chemical, katulad ng ating Santon Plus Herbal Soap. Yan, meron siya mga herbal component na pwedeng makatulong sa balat at hindi nagbibigay ng irritation kasi nga ito ay mga herbal extract ang ginagamit.
4: So, yan ha. So, mga kababayan po natin ha, na meron itong problema, mga kaibigan. So, maraming way para po makasolusyonan ang ganito pong karamdaman. Ha? Okay, another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, pwede po ba sa apo ko yung Santon Plus Gold? Ang edad po niya ay 24. May bukol po siya sa leeg. Gusto po ng doktor na ipabiopsy. Sabi ko po ay painumin muna ng Santon Plus Gold. Paano po ba ang pag-inom nito, Doc?
5: Pwede po kasi bukol nga ang pinag-uusapan natin dito. Siyempre sasabihin talaga ng doktor, biopsy kasi para makasigurado kung yun ba ay benign or malignant. Normal procedure po yun. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo, ayaw nyo magpa-biopsy. Pero kung gusto nyo itry yung Santon Plus Gold, ang recommended dosage ko is 2 capsules 3 times a day. Lalo na kung meron kayong nakikita na talagang bukol na lumalaki, huwag nyo na puntipirin. Ano? 2 kapsula sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa gabi bago kumain. So yung dosage po niyan ay safe na safe kasi nga ini-increase lang natin ba yung volume ng antioxidant na pumapasok sa katawan mula dun sa ating Santon Plus Gold capsule. So i-take nyo po yan at kung maaari mag-vitamin C din siya. At iwasan niya yung nagko-contribute sa pagtubo ng mga bukol or even cancer sa katawan. High sugar. Kung maaari, no sweets muna. Ano? Ang natatanging sweet lang na pwede nating kainin na kontrolado ay mga prutas. Yan. Kailangan kontrolado din yan. At mag-focus tayo sa mga green leafy vegetables. At kinakailangan talaga iwasan ang mga highly preserved at more on additives na nilalagay sa mga pagkain kinakain natin. Iwasan nyo. The more na organic, the more na natural at walang maraming kung ano-ano nakalagay na pagkain, the better. Ang pampasarap na gamitin nyo, yung mga herbs. O, diba? Ang daming herbs na pwedeng gamitin para maging palatable yung inyong niluluto.
4: So, yan ha. So, mga kaibigan po natin, mga kababayan po natin ha, na meron pong mga bukol, ay ingatan po yung pagkain kasi karamihan talaga ng mga pagkain, Doc, is contributor sa pagpapalaki ng mga bukol sa ating pong pangangatawan. Even yung mga ano, even yung mga sobrang matamis na mga pagkain. Yan yung mga ano pagkain yan ng mga cellula, yung mga cancer cells sa ating pangangatawan.
5: Oo, ano? Tsaka hindi lang ano, cancer. Napakarami pa rin ibang sakit na pwedeng lalabas kapag more on sugar. Kasi ang paborito pala ng mga ano, mga fungus ng mga parasites sugar. Oh, even cancer cells.
4: Yan yung napapalakas sa kanila.
5: Oo, nagiging pagkain nila yon. Ngayon, alam nyo, i-limit nyo lang yung sugar intake ninyo within just 1 week or 2 weeks. Alam mo, amazing ni, magbabago yung pakiramdam ninyo. Yan
4: kahit yun lang yung pinakasimpleng magawa nyo, ang laking impact na sa kalusugan nyo.
5: Less sugar or no sugar at all. Natural sugar lang ang pwede natin i-take. Tapos more on vegetables and fruits. At least 80% of your diet ay nakafocus ka sa vegetables and fruits.
4: Yun.
5: Oo. Kung hindi ka naman vegetarian, di naman natin sila mapipilit na huwag kumain ng karne, pilitin mong umiwas dun sa mga, alam mo namang sobrang tataba ng mga karne.
4: So, yan.
5: Pero what's better, wala na. Walang meat. Yun ang gold standard kasi pag wellness, no meat at all talaga.
4: I think kakayanin naman yan. It's depend on your mindset. No? Pero kung gusto mo talagang gumaling at gusto mo mawala yung mga karamdaman na yan, makakayanan naman yan. Ano?
5: So, of course, ganun talaga. Pag gusto mo mabuhay. Pag
4: determinado ka talaga dun sa gagawin mong course, eh, kayang-kaya yan, mga kaibigan. No? So, paano po, mga kaibigan? No? Napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga tagapakinig.
5: Siyempre, thank you very much for listening ano, sa lahat na ating mga tropa na nakikinig sa lahat ng himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong hapong ito. Thank you very much. Sana po'y nakatulong ang aming mga binigay na information sa inyo. Tandaan natin, walang sakit na hindi gumagaling.
4: Mm-hmm.
5: Ang problema lang tayo, kung tayo ba'y willing or tayo ay determinado na gumaling. So maraming salamat at ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, God bless at magandang hapon po sa inyong lahat.
4: Thank you so much, Dok. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi po nakikinig. Mga katrawa po natin dyan na lagi po nakaantabay. Sumusubaybay sa ating po mga programa. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Ganda rin sa lahat po na tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pong lahat, mga kaibigan. Tara naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon punta aking dalangin, ang Panginoon nawa ang papagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi, good evening, baby. Putahe sa gabi-i na.

pang ulan. Hi, B! Hello, hello! Mayong gabi ipo sa tuang tanan. Maayo bang imuhang kagabi? On? Huwag mo na pong itanong. Kaya hindi ko po alam. Bitaw, kung unsa man ang status sa imuhang kagabi, on karo may it be bad or may it be good or if you're feeling well or not, hopefully nga ma-okay ra gyud ang tanan. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version karong gabi una. Ako po ang inyong makauban hangtod alas 11 kagabion sa programang Putahe sa Gabi. Gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health, especially po sa tuang kape nga pampagising sa imuhang kagabion. Ilabi na karon nga panggabi ang imuhang shift. Dakong tabang po nga mag-inom ikaw sa atong Santon Plus Gold. Ang atong Santon Plus Gold, ano na po kini siya additional nga glutathione and collagen. Aside sa kape na, makatambal pagid sa mga balatian, and ang kaaninut-ana is no need na ka nga magpa-inject og mga glutathione nga kanang available sa palibot. No need na tungod kay aduna kini siya gluta and collagen nga makapaputi, makapahami sa imuhang kutis. Diba? All in one na. Nangapi na ka, namuti pa ka, natambalan pa ka. Santon Gold Coffee Mix available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Ang atong programa, karong gabi una, maghisgot sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan, pero kay Marites Manta, ato gihapong hisgutan. Bahala na ganang wala ka sa mood karong gabi una, hala, plastara lang diha, lingkod lang diha. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Yeah! Nako! Para makunyog sunlay. Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Aha naman to be. Unsay ilhanan, nga gakahupas na ang iyang gugma.

di na siguro ta i-block sa Facebook. Okay, bag man ta. Umayos lang ay, dili man na siya, wala man na siya copyright kay... Nagkanta kay Puragaba. Saan man na, uy nga, ninut man ang inyuhang mga talents din ha. Kami wala man ginbigitaganan ang mga gifts kay lahi maning amo. Ang akong pinaka-special na talent bito, magkaon. Mangasay. Sa inyo ha, mga komento ko ng gabi una, 0945-443-5869. Once again, atong balikon sa inyo ay hinay nga pagkabigkas. 0945-443-5869. Live usab kita sa itong mga official Facebook pages. Palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share po sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM Davao Katropa Digital. And live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Through Visayas via XFM 88.3 Cebu City and sa tanang XFM stations sa Mindanao. Mayang gabi once again sa toa mga OFW nga naminaw karon nga padayong gihapon nga gapagkig nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit ang tingin po sa atin sa toa mga katropa kay mayamarn. Wala sila kabalo nga nagpait pud ta diris gawas. Ramang kadya sa Bukidnon Cinderella. Yes, nag-abroad gihapon ko. Nako diri. Ha? Nako diri nang luod. Ayha nakapangluod kung anak na ka sa manager. Ay nako, akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you. May gabi manghod. Salamat sa imong pagpaminaw ug pag-share sa to ang live karong gabi una si Monski. Aninyon, kuwerpo. May gabi diha. Okay ra ka.

0: kay wala man gikaon maong nahupas. Ah, nagyod. Nawagtang ang kalit, nawagtang og kalit, makalitan ka nga wad na siya'y gugma nimo. Sa mga ilhanan, ana, oh, number one, ginablock ka na sa Facebook. Ava. Number one na siya ng mga ilhanan, ha? Uyab mismo ni mo, partner mismo ni mo, giblock ka sa social media. Kasi ayaw niya makita ang mga bago mong progress. Ayaw niya makita ang bago mong partner. Nabito ko yung amigo Bito Bino nga they've been together sa iyahang maingon na po na ako nga ex-girlfriend o karon kay wala namang gid sila. Pero the reason nga nagbuwag sila is nado sila yung mga kanya-kanyang dalan nga ginatahak. However, na-found out niya nga ang babae nanay law iyan kay giblock na siya sa social media. Ba? Nahi-inay ginamay day. May ilan man nimo kay pakamot-kamot dayon. Simple naman, biko dili nakaganahan si mong partner bulagi sa tama nga paraan. I don't know why it's easy to say goodbye but hard to say I love you sa unang panahon. Nowadays, it's easy to say I love you and hard to say goodbye. Sometimes, you cannot say goodbye. Bala na lang nimo nga, wala na day mo kay na naman siya lain gipulis sa imo. Sa kita, anak, no? Basing kulang ra na sa lambing. Yes! Basing kulang ra na siya sa lambing. Lambing-lambing nga po na yung mga partner siguro. Pero bitaw, usahay no, maskin sa ano to paglambing. Kung hupas na gina ang iyahang gugmasay mo, hupas na gyud. Sama ra gyud na siya sa chichirya nga naabrihan na nimo for how many, like, pila ka maabdan og isa ka oras, gakahupas naman na. Ang pagkaon nimo, anak, wala na siya yung lambing. Asa ba kung ka magkaog chichiria nga tilapira may nag-enjoy ang mga hupas nga pagkaon? Ba? Tilapia og bangus. I remember na ako kay na may punong ako ang auntie sa una diri sa may kuan. O sa mga naminaw karon sa mga katropa nato diya sa may barangay San Isidro, Tagum City. Naman dito yung mga kapunungan diya sa may proktulay, no? Nako yung mga pariente diha, mga igagaw na ako. Ako mga lolo o lola, auntie na yung mga kapunungan diha. Punong ha, dili kapulungan. Punong! yung mga punong baka nang, kung si tawag ano sa Tagalog. Hindi ko alam. Basta kay may mga palaisdaan. Meron po silang mga palaisdaan dyan na ang mga namamayagpag, ang mga nabubuhay ay ang mga lumalangoy ng mga tilapia at bangos. Ngano doon ay nagkamang nga bangos? Cinderella ba? Unya karon ang mga pagkaon nila, B. Ma-remember na ako sa unang panahon. I don't know if karon kay wala naman ko'y uli-uli o tagom, so di na kayo ko updated. Sa unang panahon, kapag ka po, kapagkaon ng ako ang lolo or akong lola o mga tilapia or bangos, kami ang number one nga mag-atang. Kay nga no, ginapakaon sila og katong cheese roll good nga hopas. Wala naman to karon, oh. Pwede rin ako i-mention. Sa unang panahon, uso kay na. Tag 50 centavos na siya, duha na siya karol. Unya ko an ka ng hupas. Pero nayoban nga dili hupas, pilian na mo na siya. Amo sana siyang pabuthon-buthon gamay. O, pagka na medyo mo, kuan siya, mo crunch siya. Ibig sabihin, dili siya hupas. So, dili siya makaon sa tilapia, kami ang kumakain. No? Mamisigin ako nga mo ang kabataan bitaw. Uy, kadagang kami mga kabuang bitaw sa una. O, kana inyo ang style sa una nga manguha og yuta. But nga ninyo og tubig, niya ibutang ninyo sa kanang bagol. Muna yung i-mix-mix. Ba? Niya inyo dahing ikalayo-kalayo. Ano sa lang ninyo na-realize nga dili na siya maluto ang yuta. Kung gito naluto ang mga yuta. Sa una, magdula mi og kalayo, safe man mi. Pero magdula mo karayo, lain naman. Ha? Lain na ron. Dili na lang ako iingon kay basig ma-offend unya mo ba. Pero lahi na gigaroon. Sa unang panahon, ang kalingawan sa mga kabataan sa una, magdula mi kalayo, maglumbaanay mi, magtigso, mag-Chinese garter. Na, balag we mga panapo lagi. Oo, mga gisik. Pag uli ko naman, mga gisik na naamong sayal. Ang mga shorts. Okay. Siyempre pa, kung ay good, ang kanang mga Chinese garter, paabda na yun na sa ulo. Kung kaya ni mong luksuhon, ikaw na yun ang pinaka-Reyna. Huh? Reyna sa Chinese garter. Ang haudpod magtakyan, di ha? Ay, nako. Naabda na ko na tanan. I think we are the last generation who were able to experience those. Sakit, no? Laoy. Ay, nako. Pero bitaw, ang siguro kong isa ka sa mga naka-experience karon aning magdula og takyan, magdula og syatong, magdula og kanang tigso, minyo na ka. Oh! Sorry po. Napag-iiwanan na po kami ng panahon. Pero bitaw, sa mga minyo bitaw karon nga mga linyada na ako ng mga 90s, congratulations po sa inyohang tanan kay nauna na gyud mo. Ha? Nabilin na intawon mi diri aka no sa paka sige lay mo kabalaka kay mag, di nami magsana all pohon no unya di nami magsana all kay kami pod pagabot sa panahon kami na pod ang maggamit sa Turbo Men Enhancer. Sa panahon karon nga grabe na po ang stress ang mga tao karon is over kinang over na gid kay sa pagpaningkamot tungod sa kadaghan sa kamahal sa mga pamalitunon mao nang grabe gyud ang atong pagpaningkamot. Pag uli sa balay, wala na gintay panahon sa tuwang mga partner. Pagguhit ni mo, gabalibad na intawin. Mabalibad na, kay gikapoy na, kay wala na enerhiya, nahurot na sa imong trabahoan. Hay nako bi, isa lagi solusyon ana. Naakit ay Turbo Men Enhancer. Naakit na siya yung maka and clavo huwaska. Makatabang kini siya nga malungagan kag kusog, isip o sa kalalaki. O para po sa mga kababaihan, maghatag po kini siya o gana. Pag ang mga babae manggod ka po yun, mawadaan na sila o gana sa pakiglabing-labing. O nang tagay, pag nag-extra kusog imong asawa, pwede na po na nimo siya painumon sa ito ang nagkakahurot na sa pharmacies tungod kay ubay-ubay. Ubay-ubay na ang nahutdan. Kay puros na gid halos gid bi. Halos sa sold out na gyud. No? Ang atong Turbo Men Enhancer available na po sa mga suking drugstores or pharmacies sa inyong mga lugar o pwede po mga musaka sa tuang istasyon sa XFM sa Tibuok, Pilipinas.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Daniel, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
4: Wala-wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Hey baby! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe sa Gabi gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international brand ng imong gipangita sa gasolina, nga maampingan ang imuhang makina either sa imong motor or sakyanan. Pili apo ang magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, na ay branch siya sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Charot. 0945-443-5869 ang atong number na pwede ninyong tawagan karong gabi una, or pwede ninyong i-text, Baby Joe, paon ko si aircon? It's so hot. Hello kay Ma'am Ann Abapo, yung dating Andy Call. Nahimo na lang 1 minute. Ang rason kay BC, unya nahibalaan ni mo na aman di ay kalanglang-lain. Ma-remember po na ako na yung unana, Ma'am Ann. Kanagong sa una, katong nanguya po siya sa imo, halos mga dlawon. Makadlawon, no, dyan mo, o chika-chika. No? Yung karun kay, sus. Dugay na ay 5 minutes. Dugay na ang 5 seconds. Oh, bye-bye! Ano na? Wala, nawala na ang kuan, nawala na ang spark, nahupas na gid ang gugma. Diba? Junlin runs, may gabi-i. Thank you! Ano si Charlene, kaya di na mo reply, bisan online pa, oo, naka-online lang. Naka-active yung status niya sa messenger. Hindi na nagre-reply! Kasi, busy po siya, may nire-replyan ng iba. Sakit na, oh. Kung dili na ni mo love yung mong partner, kung tanoan ni mong gakahopas na ginang imuhang gugmas iya, might as well mag-prank ka na lang ka. Mag-sulti na lang ka. Kaya para po dili mausik ang muhang time, so sige, gunulat sa imuha. O niya ikaw, nagulat na day sa lain. Hi kay Glenn Tumaki ng Poblacion Cordova, Cebu. May gabi-ide sa imuha, B. Salamat sa imuhang pagpaminaw sa tuwang programang makauban ni Mohang to the last onset karong gabi una. Balikan gihapon nato bi ang ato ang Sir BB question. Unsa daw ang ilhanan nga nahupas na ang gugma? Aray! Aray na kun! Ay nako. Sige. Mamaning diri-diri butang diri. Mamaning mabulito nga. Kasi nagkanta kayo ito kayo na. Limod ko sa pangalan, Antonia, nagkanta. Oh, sige, i-play. Sige, butang. Butang.

kay happy. Nitong puso ko. O, kuha na kong tingog niya ba?

0: Pagkantahon na to siya ugma.
1: Oh. Aray!
0: Ay, nako. Ay, kasakit naman ang ginawa mo. Aray! Si Ding ka. Ding! Ang bato! Ay, nako. Si Ding Castro mo to dahil ganina, no? Oh, ang gabi, Ding. Oh, si Ding po doy. Anyway, bitaw, oh, manghatag sa tag-kwarta siguro. Eh, kapoy naman kung ginunit ani mong kwarta diri. Ay! Kamuna, kuhanan ninyo ni! Welcome sa Putahing Egg Scrambled Egg! Manghatag tao og mga eggs sa pila ka training natin sa mong screen. Mga scrambled eggs karong gabi una B para po sa to ang jackpot prize for tonight. 400 pesos. When you're near me, I can't help but see forever. Naku, 400 pesos na ang nagapaabot sa imuha B. Simple lang yun imong buhatuin. Imuhang tagnaan. Okay, nagpangita na ang manok sa iyahang itlog. Tagnaan nimo ang mga naka-scrambled nga mga letters karon nga naa sa sulod sa itlog sa tuang mga Facebook live. O, naa sa screen. Okay, naa tay 400 pesos nga nagpaabot sa imuha GCash or cash baron nagpaabot sa imuha kung ikaw ang makatagna sa tuang egg scramble the eggs for tonight. Para po sa mga namino sa radyo, simple lang, tagnai ang 34 letters. 34 letters. Mao ka na siya ang atuang mga scrambled eggs. O para po sa mga nasa Facebook Live karon, dapat na inyuhang i-follow o i-like o i-share o siyempre i-share o i-share o i-share. Ang atong official Facebook page para ikaw mismo kung ikaw ang makatagna sa itong papremyo karong gabi una, imuha na ang 400 pesos. Ay, kung dili na ninyo love, bulagidaan ay ha, mangita lain. Uso man na ron, ma'am an. Maski yun sa uni mo. Namang ginay mga naka-reserve din ha ang para sa kuan. Ay, usahay man, mag-goodbye man, o kabalo mo, magpasalamat gihapon ta, kung text na ako, eh. Text na ako. Bulag na tang duha. Pag-reply niya, reply na to, B. Di ko kadawat. Nga na, type pa, nag-type pa, paspas kayo maka-type lagi. Okay, nakigbulag, nanguyab sa personal, nakigbulag sa text, o nakigbulag sa chat. I need to find myself. I'm alone. Nawala, nawala na akong kaugalingon. Kuya, wag it away. Bakit mo ako dinuan? Tepa. Sa to, nalimot ko sa lyrics. Ah, bakit? Ah, sige. 1, 2, 3, go! Yeah! Bakit?

0: manager. Bikusi kusi sa buton. Bikusi kusi sa buton. Bakit mo nindot? Ayaw ba? Mailas na si manager, anak. Ayahan na mo magkuan. Ayahan na mo mag-inarte kung anak na mo manager.
1: Exciting!
0: Diba? O, basta mo nag-iingon niya. Kung dili naging ninyo labang usag-usa, ayaw na mo pagpatuga-tuga. Kuha kayo ni mo ang akong sapot. Hoy, Kuya Juven! May gabi, Kuya Juven! May gabi, iri sa imo, Kuya Juven. Sige lang, Kuya Juven. At least ang sapot lang. Ang... Normal na, Kuya Juven. Ay, kabala ka, happy tayong December na. Napunta yung 13th month pay. Nay, bonus. So, dili dapat sa putong, Kuya Juven. May gabi, Kuya Juven. Ako ang sparring partner karon Andre sa XFM 88.3 Cebu City. Ang number one, pinakagwapo ng mga technicians diri sa Cebu. Aha! Yow! Oh. Okay, Juven, hindi ako natugtog ato si Jow. Nasus oknald ni Zuel ang ilhanan nga wa nay gusto kay baho di nakaganahan mo tan-o sa iyang nawong. Una lang iguna na di ay na. Ay, aba. Dili na daw na siya nagakaligo. Kita hinadak. Ang timailhan nga hupas nang ihang gugma, dili na na kagumkum. Hey. Gusto, Lord. Napa mo yung mga kagumkum nga nabalan, ha? Bitaw, ha? Sige lang. Unya taon-taon at tangin ninyo nga ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang magpagawas sa iyahang sapot. Sa iyahang hinanakit karong gabi una tungod kay hupas na, tanaw niya, hupas na ang gugma sa iyahang uyab sa iyaha. Pero dili maingon-ingon sa iyahang uyab, ginatabo ng gihapon o bakak ang mga bakak. At tanginin niya taon-taon po sa pagbalik sa ito ang programa. Okay, medyo na-overdose na ko dari. Ay mo pang hawa, kaya pagbalik na ito taon-taon, ato nang pasundo na nga ito ang programang Putahe Confession. Sa mga bibi na ito nga gusto magpadala sa ilahang mga problema, labi na kung unsang paggasto sa ilang kwarta, ganahan kay mi ana. I-message me sa XFM Bukidnon official Facebook page or pwede po mo sa maskin asa nga XFM page basta kay sa Visayas and sa Mindanao lang. Inyong ibutang din ha ang live Putahe Confession or Putahe Confession Care of Cinderella. Mubalik kita taod-taod, timplahan ang imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang atong Putahe Confession sa XFM Network Philippines.

0: koneksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?
4: Ma,

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Og kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: na lang. Welcome sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong gibati karon sa imong dughan. Abri na po ang ato ang linya 0945-443-5869. Kung sakaling gusto po ni mo nga ipagawas siya through live phone patch. Pero kay naman tay letter sender karong gabi una din ako maglangay-langay pa no. Kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender. Syempre hatod ka nato sa Turbo Men Enhancer and Santon Plus Herbal Soap, ang sabon nga pampawala sa baho sa imuhang ilog.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ong droga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Vanessa. Adun ako'y uyab. Ug usapod ko katrabahante. Cinderella, overnight dapat ko sa usa ka lugar tungod kay naa mi company training. Pero dili ko komportable sa ko ang roommate anang nga orasa. Motong ni uli jud ko sa among balay. Sa among balay sa akong uyab. Kana siyang apartment Cinderella. Aduna gid ko'y susi. Motong nahuna-hunaan ako. Nga moderetso na lang ko dito. Paguman pagkaon. Ug magtan-aw na lang ko og salida samtang nagpaabot si iyaha. Pag-abri na ako sa gate Cinderella, hilom man ang tanay. So I assume na siguro tulog na akong uyab.

ako siyang giingnan. Na kung dili sa mga bliog pultahan, ako siyang ipabarangay. Pila ka minuto ang niagi Cinderella iyang giabrihan ang pultahan. Og paggawas niya, gapangurog ang babae. Tungod kay ang tinuod, akong gipahong ang tubig. Gipangutanan ako siya kung kinsa siya. Ug ang iyang ingon sa kuha, igagaw daw kuno siya sa kuang uyab. Nahadlok daw kuno siyang mugawas, kibasing kuno unsang akong hunahunaon. Sakto pod Cinderella. Nga anang panahuna niabot ang akong uyab. Ug ang ingon niya, maoday ni ang akong kinamanghurang igsuon. At tingala ko, Cinderella kay lahi-lahi ang ilahang tubag. Halos mapakan niya ang iyahang dila sa pagtubag sa kuha. Murag di siya kakahimutang. Tingala ko, Cinderella. Kay every time nga mag-video call me, naa siya sa probinsya. Dili na ko halos makita kining babae nga giingon nga iyang igsuon or igagaw baron. Kung tinuod po Cinderella nga igagaw niya o igsuon ba ang iyang turing ani, nganong muabot mangyod sa hapit o sa kaoras ay hako ni abrihi sa pultahan. Nganong waman lang siya nigawas dayon og nitubag sa akong pangutana. Og nganong mas mahadlok man siya nga atubangon ko kaysa iyahang i-explain kung ganong nasa sa balay sa ako ang uyab. Cinderella, 2 years na misa hong uyab. Pero Cinderella, sukad nga nahitabo to nga naabdan na ako siya nga nay babae sa iyang CR. Halos din ako muuli sa among apartment. Dito na lang ko gatambay sa iyang apartment. Nag-worry ko, Cinderella, nga basig mausab nga mabalik tong babae ug nay mahitabo na wa na ko nabali. Cinderella, nag-overthink lang bako. Tagahuna-huna bagid ko nga mali ni akong ginabuhat. Igsuon bagid ka ni? Igagaw bagid ka ni? Pero Cinderella, lahi gyud. Lahi ang giniingon sa ko ang utok ug sa ko ang dughan. Kinsa man ang angay na akong tuuhan. Para sa Putahe Confession, Vanessa.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay, mablan-blan na niya akong mata. Manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mac Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pipila inyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana nato.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ikaw gihapon diha. Ikaw pa rin ang laman ng pusong ligaw. Ba? Grabe naman nga gugma na auntie, oy. Ayaw palabi ha, kanang imong gibati din ha karon nga murag gugma nga gauros-uros, ayaw gid palabi in taon ana kay dili gid pud na siya safe sa imuha. Oh. I love man ko niya, kay ako mangani ang wallpaper niya. Timanina biha. O, kanang si tawag ana, uy, kadali lang kayo, ha? Murag na na ako'y nahuna-hunaan, bi. Murag na ako'y gustong iingon sa inyo, ha, bi, pero di gina ko maingon-ingon. Pero mauni siya ang kamatuuran, ha? Kanang... Lagi nila lagi kabiyaan, lagi ikaw na lagi ang love sa mukha niya. O, ikaw lagi ang love niya. O, kay imuhang rason nga nung love ka niya, kay gina-wallpaper ka niya na ikaw perminti ang sulod sa iyang pitaka, ikaw ang picture sa iyang pitaka. Ikaw ang wallpaper sa iyang cellphone, ikaw ang wallpaper sa iyang laptop. Oh, niya, love na da yun. Sure jug ka? Ha? Sure jug ka nga love ka niya? Huna-huna, abi, ha? Kana mangganing, kanang karton sa katul? Lamok mangganing ang nakabutang din ha ang picture, pero ang tinuod, ana, kanang katul rin mo patay sa lamok. Oh. Yan! Huwag kang maniniwala. Hindi ka na pa magatuo sa mga ingon, anak. Lamok! Lamok! Lamok! Ay, gano'n lagi pagtuo. Okay na. Tanawa na ang lamok. Na trader na hinuon ang lamok. O, diba? Kumakitan man ninyo sa kanang mga karton sa mga katol. O, dimension na yun, o. Bita, tinuod na. O, gibutang ang picture sa lamok dito sa katol. O, kaya abig unsa, abig tinuod, abig tinuod nga gihimong model. Lab-lab na siya sa katol. Pero ang katol, rin ang mupatay sa iyahang lamok. Munang hindi ka dapat magsalig. Eh, ginoo ko. Ano magsalig, monkey? Balikan na itong istorya. Karoon sa ito ang putahe confession. Ang istorya po ni Vanessa. Gunasa, iyahang nasakpan ng iyahang uyab nga nagpatulog o bazi sa iyahang apartment. Kung ako ang na... Sorry naman, Vanessa. Kung ako ang nasa imuhang lugar, Vanessa, dili may iwasan nga mag-overthink. O kaya, kitang mga babae, we always trust our instincts. Usahay mong good po, kanya itong mga instincts, manubra rapod ni siya. Namang iuban, nga sobraan rapod ka ka-judgmental, no? Nagtapar na gani, imong na, oh, naiyahan naman siguro, lahi naman siguro na sila naman siguro ang duha. May iyon ana tao sa hay, pero depende gid pud nuon na siya sa imo ang experience ana nga tao. Kami mga babae in the real world, overthinker gid me. Gamay nga butang nga among makitaan, gamay nga butang na among maiobserbahan, actually nag-overthink na mi ana. But the thing is that depende po sa among experience ana nga tao. Specifically sa among mga partners, that's si imong uyab. Oh, mag-overthink ka kung gitagaan ka o rason sa imo ang uyab nga mag-overthink ka because of the cheating issues way back. Pero kung imo ang ganing uyab, wala mo cheating issues, unya na siya katapad laing bayi, oh, maski pa siguro kinsa na siya din ha, maski pag artista na digi ka magselos because wala ka ginatagaan sa imong partner o rason nga magselos ka. And that's true love. But sometimes, hindi po cheating ang sumisira sa relasyon. Minsan, yung lalaking walang emotional intelligence. Hindi ka man niya niloloko, pero araw-araw kanyang dinudurog. Buakad, eh. Tambag na ako kang Vanessa Bibi, kaya nang mangutana siya sa babae, kundi siya mutugan, bulagan ni ang iyang uyab. Nabalibakakon nga musultig tinood. Kana lang noon ko ano, kana lang noon Arman kay murag malabo gid ta nga magpaamin og tawo nga howd kay mamaka. Hello, maayong gabi.
1: Hello, maayong gabi, baby Cindy. Maayong gabi sa tanan ni mong take paminaw sa XFM Malay-Balay Bukid Nun.
0: Yes po, kinsa ni palihog?
1: Kami ni si Jongjong from Cebu City, Barangay Apas.
0: Sige Jong, unsa man imong matambag ni Vanessa Jong? Tama ba niya ang mga instincts Jong?
1: Murag sa akong paminaw, murag tama man siguro.
0: Mm. unsa may nganong unsa nganong ingon ana wan imong nahuna-hunaan?
1: Ako matambag niya kung unsa nga siya yan kuan di depende naman na niya kay tao kung saan natugkuan kung maugi yung ipatigbaba o maumang yun siguro.
0: Mm. Pero wak man tayo basihan good.
1: Mao lang yan. Ana mong kung nga senaryo mga nga na mag-una-una tagkuan ka lang na yung mga basihan ba?
0: Nag-ipod. Pwede ba sin tinuod ko yung ingon na igago ba gito? Igsuon ba gito?
1: Maulang ipon.
0: Kana lang. Ay, nako.
1: Balik lang yung tingog sa Cebu pero may kadagabi ibibisin din, no?
0: Oh, okay. Kadagabi inagid ko rin mo madungog sa Cebu. Ikan Lunes hangtod Huwebes.
1: Oo. Oh, ang good kita na pagbalik sa imong hook up diri sa Cebu, murag balik ko mga listener sa mga Cinderella team.
0: Team Cindy?
1: Eh, namay ni Ingon niya. Na, naging balik ni Cindy ni Bishop Kwan. Kundi, matinga lang sila ba? Ginawa, beka.
0: Kabanhaw.
1: Oo.
0: Ingana?
1: Ang kadulong, gabo mo sa iyo mo sa ay. Ingana lang, ang imong Facebook, itong niya at itong niya. Di ginawa ma-open.
0: Akong gihatag ng Facebook?
1: Oo.
0: Wala mo ba? Murag ko ang Jung ba? Magduda na ko Jung kay nag-change na ko og name.
1: Ano yung pangalan niyo mo sa FB? Mag-train ka ba?
0: Pero pwede Jung, pwede niya po niyo mag-search ang akong Facebook pero ang imong dapat tama ang spelling ana. Cindy, duha man na siya kapangalan, Cindy Rella. Dapat dili na niyo siya usahon. Dili na siya one word, two words na siya. Cinderella.
1: Two words. Oh, Cindy, wala na. Space, Rella, dito.
0: Na, space. Oh, Cindy niya, space. Cindy, tapos Rella.
1: Space, oh. Rella.
0: Oh, ang Rella
1: ni mo. Feeling sa Cindy.
0: Ang Cindy, C-I-N-D-E. Unya, space dayon ka. Tapos ang spelling dayon sa Rella kay R-E-L-L-A-H.
1: R-E-L-L-E-H?
0: Oo. Kaya mura ka ng Cinderella. Ano ba? Na-I-H siya katapusan.
1: Pinakurat.
0: Mura ka ng gikan ka nagkaunog hang kayong sili.
1: Wala naman, na-I-H.
0: Sige na, ikaw daw tawag sa kong pangalan, B?
1: Cinderella.
0: Ana. Ing ana, dapat ing ana ang pagka-spelling kay para makuha gid.
1: Sa may profile ni mo dito para ma-identify nako.
0: Kuan, nakaputi ko gikan sa nina hangtod sa pantalon, puti tanan, nakaputi og sapatos. Unya nagsandig ko sa pink na sakyanan.
1: Nakaputi ka tanan. Abi man ako, nakaputi ka tanan. Yung nakasandig ka sa maliti na yung kanto. Yung labat.
0: White lady. Naglutaw man to. Pero nakaputi abi ko tanan ang uniform.
1: Abi kong nakaputi ka tanan. Maniwa, nagtunog sa yuta.
0: Na! Anak, nagide ay sa inkantong kawayan.
1: Diba, bibisin din. Wala daw yung katambag niya. Bibisin din, ha? Dami fibor ni mo ba?
0: Onsa man?
1: Na lagi kuan lagi akong partner ba ng ita o bantay sa iyang anak lagi ka ng 10,000 ang buwan.
0: Wow, pwede ako mag-apply.
1: Nanasag ka.
0: Nalami kayo nang ingon anak, kaya nagtaas naman ang sweldo, basing pwede ako na lang na.
1: Yan lagi, hindi lang siguro bibisin din eh, only Cebu lang.
0: Sige, ikaw, i-announce ka, ako tayo mong kinahanggan.
1: Yan, hindi mga 30 pataas ay lang nang batanon, kaya mahingag ba na sa gugma-gugma.
0: Mauma. Ano siya, bae, laki mong ipangita?
1: Babae, bae, managlaki ang bata, mag-3 o 7 ang hindi.
0: Asa na pwede nga location sa Cebu? Kay base na yung
1: naminom. Barangay Apas.
0: Barangay Apas. So, nangita ka o bantay 30 years old and above. Oh, yaya in short.
1: Yaya.
0: 30 years old and above, no? Sige. 10,000 ang bulan. Yeah.
1: Pero kuan ang trabaho, bantay bata, na yun, maglaba lang yun ito, maaragyan.
0: Ang number bang nga ilang makontak kaniga pong imo kani imong number?
1: Oo, kani nga number.
0: Sige, akong i-announce ha. Bisa mga nangita din haaog trabaho ilabi na po sa mga kababaihan na 30 years old and above. Ang preferred ni mo is dili na single.
1: Pwede ya po single, basta kayo ng mga idaran na, no? 30 pataas.
0: Ah, gusto daw siya, kung mahimo na siguro, be single na lang para still man stay in or stay out.
1: Pwede na niya stay in, pwede report niya stay out. Maray ang kanang siyaray magbuhat din. Ang fieldo kada gabi, ang fieldo kada uli sa kuan, sa ginikanan.
0: Kada uli, sweldo. Na.
1: 500 ang adlaw.
0: Mio ano? Uy, dako pa mo nasa pong sweldo, uy.
1: 500 ang adlaw kung iyang inadlawan, pero kung iyang ibinulan, 10,000.
0: Uy, dako kayo. Bisa mga nangita di hawag trabaho, 30 years old and above, location, Abas, Cebu, no? Abas, Cebu, Apas, Cebu.
1: Apas.
0: Apas. Apas, Barangay Cebu. Apas. Sa Barangay Apas, Cebu, babae po ang gipangita, preferably single na lang na 30 years old and above. 10,000 ang bulan. Uy, kalamian eh. O, number na pwede ninyong mag-contact is 0910-099-0115. Kung balikun ha, 0910-099-0115 para po sa mga interesadong aplikante, tawagin ninyo ang number nga akong gi... Sulti gaina.
1: Sulti, oo.
0: Sige, be. Maulang to, ha?
1: Maura to, baby, sindi niya. Day of Miyerkules.
0: Oh, Day of Miyerkules. Sige, sige, sige. Salamat ka. Ayaw ta nga na ay. O, naunta yung interesado, no? Kaya dako kayo ng 10,000 sa tinuod lang.
1: Oo, dako. Pero dako lang ba, may naunta. Gamay gastoon.
0: Lagi? Kana lang noon.
1: Ano lagi? Baby, sindi. Ikaw, ano na kay anak ni Vicente?
0: Ano, ay karamihan. Sige lang, ulat sa mo. Ingon na kung nana, puhon. Paraghanon na ako, paraghanon na ginako ni Puhon.
1: Basta kayo mo to, Bibi ay Cinderella, no? Cinderella.
0: Ah, Cinderella.
1: Ano, mag-accept sa'yo mo, eh. Huwag na yung mag-adi-accept.
0: Sige, Puhon. Busy pa mang good ko, B. Kay Lunes hangtod Biyernes na ako'y trabaho sa adlaw.
1: pero ah, picture mo na yung ano? Wala lagi.
0: Kaayo. Muna nga busy kayo.
1: Kadaghan, manday kang mga daghan, manday kang mga anak, kay teacher mong ka.
0: Muna kong giingon sa mga daghan, kay kong anak.
1: Wala lagi.
0: Tindaghan na mga.
1: Ano sa grade ka, baby?
0: Kuan, akong ginahandle kay grade 9, grade 12, o college.
1: Ah, good
0: job. Yan yun. Bi, salamat kayo, ha? Unta nga na yung manawag na sa imobi.
1: Hindi, mayong gabi. Hindi, huwag amping sa pag-uli. God bless.
0: God bless you, Bi. Amping. Salamat kay Bi, ha? Uy, sa mga interesado, doko na kayo ng Gismil, Bi. Pero one day, lagi na siya nga kuan, kaya ng gasto. God, ang mahal, mga pamalatino, mga pamalitunon ka, Ruen. Mahal, Gid, Bi, to ka, ayor, no? Amot, nga nung nagmahal ka pa ng iba. Ka, uy. Bito, Bi, wala namang kita igong oras, no? Pero ugma, sunod adlaw na pwede. Ugma, sorry. Ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta pod sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi.

of a brief episode. So make it one for my baby and one more

Thank you. Thank you.

0: Household User. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pili kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagpunan din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mimis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Plus Gold. Adunay malunggay leaves. May dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazong Plus Cough and Mix User. Atong paminawon.
2: Dami kong nararamdaman ng nanghihina ko. Tanggap ko siya ko. Punta ako dahil para bumili ng mga yung COVID na binibili sa dahil. Okay na rin. Hindi na akong dami nararamdaman ng masakit. Magandang ito ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zantong Plus Cough and Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cough and Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lupok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sa anumang uminom sa
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental. Nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa Salvon for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahit na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Uy! Master!
4: Oy, Kapitan Lodi!
3: Master ka nang, nakadaog man ko no kag-usa ka sakong bugas.
4: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Oras sa 101.7, XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita. Headlines. Sa balitang lokal, mga mag-uma sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga input sa pagpanguma. Headlines. Sa balitang regional, ex-convict, balik prisuhan, human makuhaan og druga og pusil at tol sa operasyon sa Malapatan, Sarangani Province. Headlines. Sa balitang national, Senator Pangilinan gi-question ang food and medicine nga nalakip sa gigastuhan sa 122 million pesos nga OVP confidential funds. Headlines. Headlines. Sa balitang international, 157 katao patay sa mudslide sa Nepal. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, Filipinas Women's National Football Team target nga makahakot og medalya sa 20th Asian Games. Headlines. Headlines. Sa balitang pangkalusugan, pagpanghubag, pagpanakita og pagpanggay sa mga lutahan, mga sintomas sa arthritis. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, Cat's Eye nanguna sa Billboard 200. Headlines. Headlines. Og sa balitang kakaiba, gitens couple sa US giila isip pinakatigulang magtiayon sa kalibutan. Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pitsa 28 ning bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si katropang Hanilo Tapios Army Scene. O kini ang
1: Express Balita.
0: Madungog ay kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usap kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Subay sa nagasaka nga presyo sa mga panginanglanon sa panguma. Gipatinaw ni Engineer Maria Lilith Turan na provincial agriculturista ang mga libreng ayuda o suportang nga pwedeng makuha sa mga maguma gikan sa Department of Agriculture o sa Provincial Agriculture Office. Sa pakikinabi sa XFM News Team, ngadto sa Provincial Agriculturista, gibutyag ni ini nga ang DA nagahatag og libreng seeds sa hybrid o inbreed under RCEF programa. O mga abono alang sa humay o maisa, ingon man suporta sa high value crops. Bisan pa man, gipahinumduman ang tanan nga kinahanglan o nang marehistro ang mga mag-uuma sa RSBSA aron makadawat sa maong mga ayuda. Sumala usab ni ini aron masumpo ang epekto sa hulawa o climate change. Gipahinumduman ang mga mag-uuma nga i-adjust ang ilang planting calendar musunod sa rotation scheme sa patubig sa niya ug magtanom og mga root crops nga mas makasukol sa kainit. Sa balitang lokal gihapon, PDRRMO andam na sa posibleng epekto sa El Nino ug mga sakuna sa Bukidnon. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Ipasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO sa Bukidnon nga andam og preparado na ang ilang buhatan sa pagtubag sa posibleng epekto sa El Nino ug uban pang kalamidad. Sumala sa buhatan, naana sa sakto nga pwesto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan nga giaprobahan sa sangguniang panlalawigan kauban ang gitagana nga pondo gikan sa 5% Disaster Risk Reduction and Management Fund sa lalawigan. Gawa sa pondo og kagamitan, gihatagan usab og prioridad ang pagpataas sa kapabilidad sa mga responders sa matag local government unit kun LGU. Giordinar sa PDRRMO ang mga nagkadaiyang pagbansay sama sa basic life support o first aid, water safety o swift water rescue, rope rescue o mountain search and rescue. Gipasabot sa opisina nga importante ang pagpalig-on sa kapabilidad sa mga LGU tungod kay sila ang unang moresponde sa mga insidente sa ilang nasakupan. Sa kasamtangan, nagparayon ang adlaw-adlaw ng monitoring sa operations and warning section pinagi sa radio o cellphone aron dali makadawat og balita og makatubag sa bisan unsang emerhensya sa probinsya. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Balitang bukan, balitang sanggan. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon, miabot na sa 33,626 ka mga persons with disability kun PWD ang natala sa Provincial Persons with Disability Affairs Office kun PDAW sa Bukidnon. Sa tibuok probinsya as of June 30, 2016. Sa pakiginabi sa XFM News Team kang Mr. Dominador D. Libayaw, Disability Affairs Officer for sa PDAW, matod ni ini nga 2% sa kinatibukang population sa Bukidnon mga PWDs. Kini nagpasabot nga sa matag 100 ka tawo sa lalawigan, gibanabana nga dunay duha ka individual nga PWD. Nanguna sa listahan ang mga nakasinati og physical disability nga nakarecord og 47%, gisundan sa uban pang mga kondisyon sama sa rare diseases. Adunay nakahanay nga mga programa ang PIDAW sama sa livelihood og business training, ingon man ang pag-apod-apod sa mga wheelchairs, assistive devices og emergency medical assistance og therapy. Sigo ni Libayaw, makikoordina lang ang mga PWD sa LGU o sa uban pang mga ahensya alang sa dinaliang suporta.
1: Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balitang bukan, balitang sangkan.
0: Si Tintay Dos Anios nga lulo dagpan sa Baybasta. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Dakpan ang usa ka senior citizen sa gilusat nga paibas operation sa mga awtoridad alas 3:22 sa hapon, Agosto 26, 2026 sa Porokono, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Ang suspect na ilang si alias Buying, 72 sa anyos, giilang street level individual o residente sa naasoy nga lugar. Gibarabarang mutimbang sa 6.2 gramos nga muabot sa 42,160 ang standard drug price sa mga nakumpiskang ginudahang shibu. Ang dinakpang lulo anana sa kustodiya sa Valencia City Police Station o magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon pagpayuho sa ginadiling druga. Mga katruparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements nga gamay sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soup gel capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Bukan, Balitang Sangkan. Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:14 na sa buntag sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Shooting threat sa St. Vincent de Paul Diocesan o Diocesan College. Gitubag dayon sa Bislig CCPS. Ania kanon ng report pinagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
4: Dali nga mitubag ang Bislig Component City Police Station human nakadawat og impormasyon kalabot sa gikatahong shooting threat sa St. Vincent de Paul Diocesan College sa Bislig City sa miaging adlaw. Gipalig-on dayon sa kapulisan ang police visibility og seguridad sa eskwelahan samtang gipahigayon ang verification og investigasyon kauban ang school administration. Nasuta nga usa ka minor de edad ang dalambigit sa insidente nga gikaingong usal lamang ka joke tali nila og sa ihang mga classmates. Bisan pa niini, gipasiugda sa kapulisan nga dili angay himuong komedya ang hulga sa pagpamusil tungod kay mahimo kining hinungdan sa kahadlok og peligro sa komunidad. Tungod kay minor di edad ang nalambigit, ipatuman sa kapulisan ang tukmang proseso ubos sa balaod. Uban ang koordinasyon sa ginikanan, school authorities, social welfare personnel. Gipahinumduman sa Bislig Component City Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Jacin Entuario ang publiko nga i-report dayon ang susamang hulga og ayaw kini ipakailap aron malikayan ang panic. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Regional, Balitang sa Regional. Express Balita, Express Balita.
0: Sa laingan ay sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Ex-convict, balik prisuhan, human nakuhaan og droga og pusil atol sa operasyon sa Malapatan, Sarangani Province. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
5: Balik himas rehas ang usa ka ni pineriso human madakpan sa pag-upot og illegal nga droga ug armas kawalay lisensya atol sa operasyon nga nagpatuman sa search warrant gilusad kini sa mga personahe sa Malapatan Municipal Police Station uban ang Sarangani.

0: Lakip sa missing ang 341 ka mga langyaw nga turista nga nagbakasyon sa mong inilang at tourist site sa Himalayas. Sumala sa taho sa Nepal Tourism Board o sa Filipino National ang nalakip sa listahan sa mga missing uban sa ubang mga turista gikan sa nagkalandaing nasod. Gikaingon nga usa ka magnitude 4.4 nga linog ang na-record nga maoy nag-trigger sa landslide hinungdan sa kalit nga pag-awas sa sapa ug dako nga baha. Gibanlas sa kusog nga sulog sa tubig ang mga balay, kalsada, taytayan ug mga sakyanan hinungdan nga nalisdan ang mga otoridad sa pagkabot sa mga hilit nga dapit. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:23 na sa buntag. Mga katropa, i-boost ang imong immune system. Pakusga ang imong immune system pinaagi sa pagtumara og Santhon Vitamin C. Nga puno sa powerful antioxidants sa tungod. Tungod usab sa vitamin C niini mga katropa, nga makigbatok sa mga nagkarya nga mga sakita. Mo protektar sa tibuok nato nga kalawasan. Batok sa mga nagkarya nga sakita nga pwede nga motapot sa lawas. Ang Santhon Vitamin C mapalit sa mga nagkaryang butikang parmasya sa inyong lugar. Express Balita. Express Balita. Samtang sa Balitang Sports. Balita Sports. Target karon sa Philippines Women's National Football Team nga makahakot og medalya sa 20th Asian Games nga ipahigayon sa Aichi, Nagoya sa sunod nga bulan. Ang nasangpit nga torneo parte sa pagpangandam alang sa 2027 FIFA Women's World Cup nga ipahigayon sa Brazil. Niyatong Hunyo nihimo ang grupo og duha ka tune-up games sa US batok sa San Diego Wave og Albon San Diego. Maila nga ang Asian Games, mao ang unang torneo nga salmutan sa Pilipinas sukad sa pag-apil sa EFC Women's Asian Cup sa Australia. Balik na usab sa World Cup ang Pilipinas, pinaagi sa 2-0 nga kadaugan batok sa Uzbekistan ni adtong Marso. Matod ni Pilipinas coach Mark Turcaso, ang nasangpit nga sitwasyon usa ka oportunidad matod pa aron mapalapdan ang mga ilang mga players nga dili makadula sa Asian Games og parte na usab sa FIFA International Window. Balita Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita. Sa Balitang Pangkalusugan o Health News. XFM Health News. Sumala sa health authorities nga dili baliwalaon ang pagpanghubag, pagpanakit o pagpanggahi sa mga lutahan tungod kay posibleng sinyales kini sa sakit nga arthritis. Ang arthritis, usa ka common nga kondisyon nga hinungdan sa paghubag, pagpanakit o pagpanggahi sa mga lutahan kon joints. Mahimo kining mograbe sa hinay-hinay samtang nagkadako ang edad o nagkatigulang o kalit nga musamot ang mga sintomas. Ang mga tawo nga adunay arthritis o rayuma, maglisod sa paglihok o pagbayaw o butang tungod sa pagpanakit sa apektadong lutahan. Pagkagahi sa lutahan, ilabi na inigmata sa buntaga uman sa taas nga panahon nga walay lihok. Samtang masinati usab ang pagpanghubag, pagpamula o pagbati o kainit sa palibot sa lutahan. Limitado usab ang lihok o kalisod sa pagtulid o pagduko sa bahin sa lawas. Kalabot niini base sa pagtuon sa mga eksperto, ang premium D3 capsule musuporta sa pagpakusog sa pag-absorb sa calcium para malikayan ang arthritis ug magpabiling ligon ang mga kabukugan. Ang paggamit og haplas usab nga Santhon Plus Herbal Oil mutabang sa paghupay sa pagpanakit sa mga lutahan.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: O ganiya na ang balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Cat's Eye nanguna sa Billboard 200. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Nanguna sa Billboard 200 ang multinational girl group na Cat's Eye. Pinaagi sa ilang ikatulong EP nga Wild nga nakakuha og 170,000 equivalent album units sa US. Usana niini ang 145,000 ka traditional album sales na naghatag kanila sa pinakadakong debut sa girl group sukad tuig 2008. Ang Wild mao usab ang ikaapat nga album sa usa ka all-female group nga naka number 1 sa Billboard 200 sunod sa Blackpink, New Jeans og Twice. Ang unom kamiyembro sa Cat's Eye naglakip sa Pinay nga si Sofia La Forteza nga napili pinaagi sa Global Talent Search nga the debut Dream Academy. Aron magpabilin ang imuhang talento sa pagkantaman o sa pag-acting, kinahanglan nga ligon ang imong immune system. Healthy ang lawas ug layo sa mga sakit-sakit. Pag-inom permanente og Santon Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Giila isip pinakatigulang magtiayon sa kalibutan base sa ilang kiniusang edad sila Laila ug Eleanor Gittens sa Estados Unidos kinsa adunay kinatibuk ang edad nga 216 years and 132 days sa Miami, Florida, USA. Si Laila, 108 anyos, og si Eleanor, 107 anyos. Unang nagkaila niya itong 1941, isip mga estudyante sa Clark Atlanta University, og naminyo niya itong Hunyo 1942. Sulod sa kapinuwalo kadikada, ilang gigugol ang buong mga panahon nga manimuyo sa New York City sa wala panibalihin sa Miami. Aron mas doon silang mga sa iya ilang anak nga babae. Ang record, gipamatud-an sa Longevity Quest. Usa ka organisasyon nga nag-research o nagdokumento sa mga super centenarian.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Muna gingon mga katropa, gipamatud-an sa maong Gittens couple nga till death do us part. Gani mga katropa, gitunol sa Guinness World Record ang ilaang Guinness title mga katropa. Dihang na-admit mga katropa sa tambalanan na si Laila. So makita gyud mga katropa ang ilaang pagka-sweet bisan man tuod mga katropa nga nagkatigulang na mga katropa ang maong mag-couple. Managi kaingon mga katropa nga bahalag mga sloma kahit maputi na ang buhok. Padayon gihapon sa paghigugma mga katropa kaya ang inyo ang gipanampaan mga katropa atol sa kasala. Kana pagpanumpa kana mga katropa hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi. Muna karon ang gipamatud-an mga katropa padayong gipamatud-an sa Gittens couple dito sa Estados Unidos.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 na sa buntag mga katropa, nga to ang mga balita nga to ang nakalap 24 oras. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
1: Good morning!
0: Sa tanan natong mga live viewers, sa happy watching mga katropa. Happy pa ba mo diyan mga katropa? Happy paghihapon. O, muna nga, sugdan nato mga katropa ang atong adlaw nga dili kita magka-stress mga katropa. Nga dili ta bad mood mga katropa kay gansita sa mga tao nga nagkalipay mga katropa. Kay usagid na mga katropa nga Ang stress mga katropa, di nataganahan og lihok, mag-more-more na ta mga katropa. Muna nga kung gusto ka, dili ma-stress ha. Ang imo ang adlaw mga katropa, mag-premium D3 softgel capsule ka. Unsay nakanindot sa premium D3 softgel capsule mga katropa, mo-regulate kini og good mood. Mo nga ganado kita mga katropa sa paglihok-lihok sa matag adlaw. Iwas stress mga katropa tungod sa pag-regulate og good mood sa premium D3 softgel capsule. Aside mga katropa nga protektahan ang ato ang kaugalingon batok sa mga sakit. Ingon man mga katropa mo paligon sa ato ang mga kaunuran o mga kabukugan. Muna gitawag mga katropa nga usa na ka-package ang premium D3 softgel capsule. And at the same time, ang uban pang mga produkto sa Yes to Health mga katropa sa ato ang mga panglawas. Samtang ato atining itimbaya mga katropang pagbasahon ng mga nagkomento sa ato ang live karon. Kay katropang Josefina Tinambunan, na magandang umaga katropang Misa Nilo, XFM Express Balita. Have a blessed Friday sa inyo dyan. Salamat from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Kay katropang Tristan Wyatt Vigulay, maayong buntag katropang Hanilu. Mayong buntag usap diha kanimo katropang Tristan Wyatt Vigulay. Ingon man, good morning kay katropang Alex Olivares. Mao ata niyang mananaog kagahapon sa programang Bus-Aya. Mayang buntag diha kanimo katropang Alex Olivares. Mga katropa na good morning. Nakigatimbaya mga katropa. Si katropang Alex Olivares nagpasabot mga katropang nakaantabay gyud siya sa mga programa sa XFM. Samtang mga katropang ato ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit na mga katropa sa ato ang buhatan sa XFM. Kita nahimutang mga katropa diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Katungo pagikatultol mga katropa og wala nakatultol sa ito ang buhatan sa XFM mga katropa. Kita yung mga tultulan mga katropa. Kung nakadumdumo sa daan nga PhilHealth Office mga katropa, naata diri mga katropa nga building, daan nga PhilHealth Office nga giabangan mga katropa sa maong ahensya. Pagod mo katultol mga katropa, kaya muso ka nakaadto sa daan nga PhilHealth mga katropa, naata diri sa Novo, doon sa Novo mga katropa. Wala sa Novo dool, ta sa Novo mga katropa. So at bang sa Novo dunay iskina, mauna na ang Carbajal Street mga katropa. Gikan sa highway, naa ta si katulong edipisyo sa kamodiri mga katropa sa Talatala Building kay nahimutang ta sa second floor. Musunod na tayo mga katropa ang programa nga The Secret of Health karong alas 6:40 sa buntaga. Samtang sa dili madugay ang programang Bus-Aya kauban ang atong station manager Rusty Maricudino. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricudino. Sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katrupang Rustom Villafranca, kauban sila katrupang Dave Niralao o katrupang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa among pagpanguna usab sa mga news head katrupang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara namo gati si Princess XFM Bukidnon Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Kwa po gani mo toto? Unsay tawag?
1: Kiligon.
2: Ah.
0: Kung pangit gani ang mo toto, unsay tawag?
1: Edi manyaki.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
1: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tungon ako nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya mindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
1: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
2: Os mo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Usagano sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa! Hoy apa! Apa!
7: Kap!
6: Estudyante ba ka?
7: Ano man?
6: Usingan mo man ha? Alas 7 na bangon na, kaya malate na ka! Ay! Ay bangon na!

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Pachia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumagpiging masiyot. Nangyari akong mabungod. Kapag kaayo to, dinog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ni tubig? Iya buni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
2: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
5: Sit-on! Kahi nga ubo! Mag-premium D3! Mag-premium D3! Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3! Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapit akong shooting, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adikto?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mo na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
11: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malaytala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
13: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus
14: Herbal Oil.
15: Garantisado.
14: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
15: mag Santone Plus
14: Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
15: Santone Plus
14: Herbal Oil.
16: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gid kanang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom, na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili ako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
17: Dong, napilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Siya man urak.
4: Labing gay ka kay Lula ba?
3: Ah. Oh?
4: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh. Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
4: Ni, exciting?
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod galinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Oras katrapa alas 7:01 sa buntag.
3: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya o mga nag-unang issue nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa itong mga suking tig paminaw. Dari sa itong sibianan sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa ito ang mga katropa diha nga nagapanikad na karong mga orasa. Nagapanikad tungod kay late na mga katropa. Alasikad lang diha. Padayon og sikad diha katropa. Aron maabota sa itong aduan. Samara na katropa sa padayon sa pagpaningkamot katropa aron makapot ni mo imuhang gusto og ipangandoy sa kinabuhi.
1: Tama.
0: Kaya kung magpundo ka katropa, the more ka nga iduot, wagay mahitabo sa imuhang kinabuhi.
1: Tama.
0: Muna ato ang mga pagdasig karong kabuntagon sa itong mga katropang naminaw karon sa itong programang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning kaniyong tanan. O asa maka nga sektor? Ha? Unsa ka nga sektor belong diha katropa? Basta kay ang imuhang trabaho, ang imuhang pagpaningkamot, legal o legit na. Atong pagsaludo kaninyong tanan diha, mga puwersa, mga kusog, mga katropa, katauhan sa nasod Pilipinas, sa maayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag sa tuang mga suking tig tanawan usab sa tuang programang Bullseye, pinagi sa tuang Facebook Live, pinagi sa One or pinagi sa XFM Bukidnon. Live kita mga katropa sa XFM Bukidnon sa inyong mga Facebook diya. Lili ang mga katropa para makita ninyo kung saan kukadan agarong kabuntagon. Lili ang ninyo mga katropa unsa ang baby girl magyaw-yaw sa kahanginan. Muna nga ay mo kumpiyansa kay bisan katropa o babae ra ko sa inyong pananaw pero kung mapiktusan di kag istorya diha murag magkamanggi ka.
2: Bullseye!
0: Tama kayong buntag ha sa itong mga followers sa itong Facebook page, official Facebook page, XFM Bukidnon. I-like o i-follow katropa nga itong official Facebook page. Doon na punta YouTube channel mga katropa. Di pa ta pwede mag-live sa YouTube katropang Rustom, no? Ha, pwede na ba? Ito na buhaton sunod. Monday siguro katropang Rustom, matuan na ng sugdan. O, live kita mga katropa sa XFM Bukidnon nga Facebook page. Ha, again, i-follow katropa ang among YouTube channel XFM Bukidnon gihapon. Aron nga makita mo diha mga katropa o mga balita nga ito ang ipang post. Dili na mo kinahanglan pa katropa nga magsigi og scan kay gipang putol na gipang clip na namo na para sa inyo ha mga katropa. Og i-share nga ito ang programang Bullseye aron nga makadaog mo katropa og 50 pesos nga load or GCash. Manghatag tag load or GCash mga katropa. Ingunani mi diri sa XFM. Ipanghatag na mo tanan. Ngita ka diag laki, tagaan ka na mo laki po. Anang kuan ba? Mauyab ba? Mauyab sa pun mo. Maghatag tag mauyab ninyo kung gusto. Si Sir Randy Santisas, good morning kanimo diya sir.
2: Good morning.
0: Ato ang early bird karon, pinakauna katropang nilili sa ito ang programa. Mayong buntag, og salamat kayo.
2: Thank you.
0: Unya, naapo diya si Sir Alex Oliveras. Si Sir Alex, ang nakadao gahapon, no? Wapay number, gatag? Ha? Okay. Sir Alex Oliveras, nakadaugod ka gahapon. Unya, waka nagpasa sa imuhang number. Kuha na lang ito imuhang 50. basta kayo nakadaog ka, pasa na yung kag-number niya. O sa imong gusto, load ba na or GCash? 50 pesos na siya, katropa, ha? At ang mga bago nga mga followers, daghan kayong salamat sa inyuhang pag-follow sa itong official Facebook page. Nadia si Noemi Lynn Arquiza, salamat kaayo ni mo diha, ma'am.
2: Thank you!
0: Og salamat kaayo sa pag-react og pag-share, Aljon Ihara. Good morning, usab. Kini mo diha, katropa.
2: Good morning!
0: Kinsa pa man ni dere. Bago nga po na itong follower si Asnaida Olimpain. Ayan, good morning. Og salamat kaayo, katropa.
2: Thank you! Good morning!
0: Katropang adlaw karon ng Biyernes, mga katropa. Agosto 28, 2025. Happy Sabbath advance sa itong mga katropa diha.
1: Tama.
0: Sa akong mga kaigsunan ng mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka na itong tanan.
2: Good morning.
0: Happy Jumaa sa akong mga kaigsunan ng mga Muslim.
2: Good morning
0: diha sa Paglas Compound. Diha kang Dato Tony Pagmasa. Napo diha si Ma'am... Kalimot na mahinoong ko. Oh, good morning sa itong mga banggitan, kayo mga isog, mga katropang, mga security guards, no, miyembro niya sa Cowboy Security Agency.
2: Good morning
0: kaninyo diha mga katropa, ha? Mayong buntag ug mayong pagpanikay-sikay sa itong mga kaigsuunan ng mga trabahante karong adlaw.
2: Good morning!
0: Katropa, alas 7:11 na sa buntag. Itong oras, mga katropa. O, inom kita katropa o Zanton Plus Coffee Mix. Ha? Zanton Plus Coffee Mix sa mga katropa atong inumon. Aron katropa nga, ibalanse ang sugar levels sa itong lawas. Ano niya, katropa, kung nuna kay diabetes ti ha, dili kadali katropa nga maapiktuhan. Kung nuna nag kay diabetes ba? Kay delikado biya nagduna kay diabetes katropa, kay anything imuhang kanon, pwede makaapikto sa imuhang balanse sa sugar. Nya bawal po ka mga pidihag para kanino ka bumabangon. Dalita sa Zanton Plus Coffee Mix katropa, kay aduna siya nindot nga benefits sa imuhang lawas. No, ibalanse katropa ang sugar level sa imuhang lawas. Ha? Zanton Plus Coffee Mix mga katropa. Inom sa kusa ko ang Zanton Plus Coffee Mix. Digid pwede katropag di imasudlan og ininit ang imuhang or init ang imuhang tiyan mga katropas kabuntagon. Ah, labi na katropa og nagdali-dali na kakaroon kay late na kasi mong trabaho, wala kay pamahaw. Mag-Zanton Plus Coffee Mix mga katropa. Pahigupas ako, dali lang. Oh, na. Di ka daling gutomon mga katropa kung naka-Zanton na Plus Coffee Mix ka. No, pwede mo mapalit din sa itong sibianan. Saka lang mo mga katropa sa door to, second floor. Talatala building mga katropa, Carbajal Street, Barangay 8. Dito na himutang. Dito na himutang katropa, kanhining opisina sa PhilHealth mga katropa at Bangsa Novo. O doon na tayo produkto din nga Zanton na Plus Coffee Mix. Uban pa nga mga Zanton products katropa nga pwede nyo mapalit din sa itong sibianan. Saka lang mo dali mga katropa. Unya, libre tabi-tabi. Chika ta ginagmay. Unya, kung naakoy extra nga Zanton Plus Coffee Mix, pakapihon pag yun tamo. Pakapihon tamo.
1: Tama.
0: Pastilag, anhiun ko dali yung isa ka batalyon. Marang malugi man siguro ko. Katropa, ato nang iyag-yag kaninyo ang nakahanay na nato nga programa karong adlaw ni Adlong Bernes. Sa ito nga programa nga Bullseye.
2: Bullseye!
0: Dito mga katropa, sa ito ang mga balitang nakalap sulod sa 24 oras.
2: XFM Report.
0: Sa ito ang headlines mga katropa.
2: Headlines.
0: Una sa ito mga headlines, 12 anyos sa pinakabatang inahan sa Bukidnon.
2: Headlines.
0: Maka-alarma nga balita. Maka-alarma ni nga balita mga katropa. Imagine ha, 12 years old katropa. Unay pinakabatang nahimong inahan dari sa probinsya sa Bukidnon.
2: Headlines.
0: Samtang 19 anyos ang gialigarang karnaper nalitaga sa Butuan.
2: Headlines.
0: Motorsiklo sa miyembro sa BJMP na recover.
2: Headlines.
0: Impas ni karon. Iya pag yun mga katropa sa... Ha? Iya katropa sa miyembro, katropa sa BJMP mga katropa. Ha? Ang gigamit ang motor. Impas o nganong naana sa iya ha? Nganong naana mga katropa sa karnaper. Samtang katropa, sa ito ang topic kapag ahisgutanan, ito ang tutukan mga katropa kini maka-alarmang impormasyon. Nga atong nakuha katropa kagahapon dito sa population kung sa PopDev, mga katropa. Maka-alarma tungod kay ang probinsya sa Bukidnon, katropa, nakatala og early pregnancy nga 12 anyos. 12 anyos sa probinsya sa Bukidnon. Atong tukion, katropa, naunsa ngano ilani ang nahitabo, mga katropa? Kabalo ko, daghang naminaw sa tuwa diha karong nga mga ginikanan. Naminaw sa ilahang mga radio set diha karong mga orasa. Importante nga maminaw mo sa tuwang hisgutanan karon para masayod mo unsa ang ato ang buhaton aron katropa nga malikayan nato ng early pregnancy. Malikayan katropa ang pagka di siguro na ito matawag nga alaot kay doon naman po tayo mga kaigsoon ng mga lumad nga nag-practice ni ini. Kining bata pa katropa, ilang anak niya ipaminyo na. Pero kanabang makahuna-huna ta o makahinuktok ta ba nga dapat dahil hunahunaon na ito una ang kaugmaon sa itong anak. Maminaw kita mga katropa. Okay, kini maka-alarma kaayo ni nga balita. Basin o nagtuot na katropa nga okay ra og maminyo or maburusan og sayo ang anak. Unsa ang epekto nini? Ato nang hibawon unya mga katropa.
2: Bullseye!
0: Christian, kasi nyo mermal, mayong buntag ni mo diha. Good morning! Kumusta man ang itong mga isda diha? Kumusta man ang itong mga gwapog mga tindera diha sa palingke? Si Christian Mermal dito ni mga katropa sa Tagum Public Market. Labas kay mga isda dihang dapita mga katropa. Labas kay mga isda diha. Maliban sa isda ang labas, mga tindera diha, mga labas sa... Kaula, nakauya po nagpulo si Christian niya.

0: nga tao ka uban na mo sa nasipika sa estasyon? Itong dako lang ulo ato. Tingala ko ning abo si Christian Mermal gabit-bit og tilapia nilimpiyuhan na 2 ka kilo daw. Kunya uman ko nag-order, nagpritog isda taod-taod siya nga day. Ingon biya si Kuan Day sa imuhara daw ko maningil sa bayad. Naagay mga naay mga instances katropa nga ang ato ang pagkamaayo katropa yatakan. Naay duha ka tao, naay duha ka klaseng tao sa kalibutan mga katropa. Ang tao nga imuhang tagaagpabor, tabangan, tagaan, kanabang muhatag po din mo o kanang pagrespeto o pasalamat in return. Monay, isa nga maayo nga tao. Ikaduha nga tao katropas kalibutan, kanang tagaan ni mo, tabangan ni mo, o imuhang pakanon, apilon o kaon imong tibuok lawas. O niya, isugnon ka pa, himuon ka pang gatasan. Motong nahitabo sa kuha ka ni Adto, mga katropa. Dito to Spikas Estasyon ka ni Adto. Buhi pa ka itong tawana to. Rawa naman ko kalungog ato. idiomatic expression na rana katropa nga nang maingon tag buhi pa ka tuha. Sorry sa kong word na ay mga bata nga naminaw karon. Idiomatic expression na rato, but masabot ba muraga. Tungod kay wa na mina kadungog, wa na ko kakitag asa siya, wa na ko kabalita. Marabag nagpakahilom na kay komedya ka, tagawtaw man ka. Nagpakahilom na, mao na nga nangita ko buhi pa ka. Good morning, manager from Tinambunan Family sa Bugkaon, Lantapan. Good morning! Na nagtanaw daw sila sa kuang programa karon diha po sa shop, mga katropa. Kusog ang programa diha sa shop ni Bossing Ben. Sa Bossing Ben Chainsuit Trading, katropa. Good morning! Buntag sa'yo pala, naglanog-lanog na diha, mga katropa, ang ilang stereo. Magmukha naas, gali na gamay, mga katropa. Mag-message dahil na sila. Ano nangyari? Bakit nawala kayo? Sahay na ay mo jam siguro, unsa ba? Ha? Kusang lumilipat ang pihita ng radyo ni Mami Josie Tinambunan? Morning ha? Good morning Tinambunan family. O sila ang mga sakop diha sa Bossing Ben Chainsuit Riding. Good morning! Mga katropa, alas 7:20 ang atong oras. Ato na yung diretsyoon, katropang Rustom siguro. Upas, katropang Dave. Wala pa? O, ato ang... Ato asa nang diretsoon ang ato ang mga balitang nakalap sulod sa 24 oras. Kay medyo taas-taas atong hisgutanan karong kabuntago na mga katropa. Ay para makahumantas ato ang programa nga nahisgutan ang tanan. Way mabilin. Dire tay mga katropa sa atong nakalap ang mga balita sulod sa 24 oras. Bullseye. Unas tong balita katropa, 12 anyos sa pinakabatang inahan sa Bukidnon. Anya detalye pinagi ni katropang Honey Lotabios na nukadgikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Natala sa buhatan sa Population Development Division kon PopDev Bukidnon nga nag-edad 12 anyos ang pinakabatang inahan sa probinsya. Kini ang gibutyag ni Population Program Officer 4 nga si Emily Marie Q. Estacio atol sa interview sa XFM News Team. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang probinsya nakatala nitong 2023 o 4,719 kakaso sa teenage pregnancy samtang 4,592 sa tuig 2024. Kini nagpasabot nga dunay pag-ubos og 122 kakaso. Sagad matod pa sa mga batanong inaan ng edad 15 hangtod 19 anyos. Sumala ni Estacio, anaana karon sa rank 7 ang region 10 sa may pinakataas nga kaso sa nasod. Human sa pipila ka mga tuig nga rank 1 ang rehiyon sa probinsya sa Bukidnon, ang Malaybalay City o Valencia City ang gilang hotspot. Unang-una sa adunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy. Tinguha sa buhatan sa PopDev ang hugot nga pag-implementa silang advokasya nga no more children having children. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumaw og Vision X Plus soft gel capsule kaya do na kini lutein, siasantin, beta carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Hanilo Tabios sa imong report. Rank 10.

0: mga rank 7, mga katropa, ang Region 10. Imagine, rank 7, mga katropa, no? Ikapito sa Region 10 ang Bukidnon, ug hotspot katropa ang Valencia ug Malaybalay City sa daghan katropang mga bata, mga teenagers katropa ang Niboros. Nahimong inahan katropa. Target karon mga katropa sa ato ang gobyerno. Putlon katropa kini nga sistema. Target karon nila mga katropa nga kanabang nasla slogan nga dapat katropa wala nay bata ang mahimong inahan. No more children having children. Kanang idara inani mga katropa. Klase-klase ni, dili tanan ani kagustuhan mga katropa. Ang uban diri biktima sa rape. Biktima sa rape ang uban diri mga katropa. Daghang mga aspeto, daghan katropa ang mga panghitabo nganong adunay mga bata katropa ang nahimong sayo nga inahan. Sayo nahimong inahan mga katropa. Basin, sisiho na po ni Auntie Claire diring mga maestra. Bastang luya mga katropa. No, doon na tayo mga personal nga kasinatian ini na himamat katropa. No, kanabitaw mga minors katropa nga aduna na experience katropa. No, minor katropa nga niagig panganak. Nasud-ong ginato unsa kalisod, nasud-ong nato mga katropa, unsa ang iyang giagian. Di igyud lalim?
1: Bullseye!
0: Muna nga ginikanan niya, ala, sige, pagbantay yun mo, bantay na yung mga anak. Ato ni palauman nga topic ko unya katropa, kay mauman niya ito ang topic, ang early pregnancy there is bukid nun. Kay doon natay ipadungog kaninyo nga interview katropa, no? Nga nakuha kagahapon sa atong XFM News Team, mga katropa, sa PopDev. Ato ipadungog kaninyo. Kay para konkreto nga detalye atong mahatag kaninyo diha mga katropa. Mikaela Almalvis Romero, mahing buntag.
2: Good morning!
0: Aha, good morning, dali, pamakauta. Oy! Wow naman! Sana all, pamakaw! Itaan niyo, kanusa ka ta makatungtong og laing nasod. Kanusa ka ta makatungtong laing nasod, mga katropa. Maragwa na'y pag-asa. Ingat ka, sister, ha? Ingat ka sa Macau. Dunay experience si katropa ang Rustom diya sa Macau, katropa, kay nakaadto man siya Macau, social man sila. Is katropa ang Dave. Guyod og malita katropa, o niya agi atong kalsada nga lubak-lubak kay pavements. Pavements katropa, guyod sa mga malita, ha? Kag supaw niya, supaw diri, supaw dito. Pagabot sa unahan, supaw na po. Nya partneran og kanang partneran og kanang giblanche nga gulay nga chinsay giblanche dire gulay dito gulay po dire gulay sa tanan naani sister may may experience sila Rustom at saka si Dave Hineralao na yung maliit na bowl nilagyan ng maligamgam na tubig ininom nila. Kasi ang akala ay tubig pwedeng inumin na maligamgam. Ang akala nila sa China at saka sa Macau, China sa Macau, sorry. Sa Macau, hindi uso ang cold water. Kaya nila binigyan sila ng tubig na nasa mangkok na maliit. Parang sausawa na yun, parang soy dish na ano, parang mangkok style. Pala, panghugas pala yun sa chopstick. Panghugas pala yun ng chopstick, sister. Mga experience na ni Katropang Rustom o ni Katropang Dave Hineralao dito sa Macau. tauan mo ni Micaela Almalvis Romero. Pero in fairness naman ga sister, hindi naman mabahong chlorine yung tubig nila. Wala namang chlorine na naaamoy doon. At saka parang masarap naman daw inumin. Kaya pala daw yung mga Chinese, yung mga in-check sister Micaela, eh nagsitinginan sa kanila. Tinitingnan sila kasi parang uhaw na uhaw ang mga Pinoy na parang camel. Mga kabataan nga, gabuying bata. Karamihan tigas ang ulo niyan, matod pa ni Micaela Almalvis Romero. Literally, gahi gud ang ulo. Pero mga gahi gud ang ulo, mga katropa. Gahig ulo ang mga bata, matod pa sa ato ang komento dere mga katropa. Mayong buntag din ni Starlight Milliston. Nagtanaw sa ito ang programa karon Yes, Barangay Patpat. Good morning! Salamat kayo mo di katropa sa imuhang paglili sa ito ang programa. Bullseye! Bullseye! Hugasan ng chopstick at spoon yon. Hindi kasi kami na orient. Hindi kami na orient, sister, na yung mangkok pala na may tubig na maligamgam, eh doon pala ihugasan yung chopstick. Kasi dito sa Pilipinas, pag sabihin natin mag-sterilize ka ng utensils, eh mainit at mainit talaga, kulang na lang pakuluan mo, pati yung mga kutsara at tinidor. Diakang Lito Ministerio, good morning from Lumbayaw, Valencia. Good morning, kanimu diak katropa. Good morning! Oy, happy fiesta, Valencia! Way kaon di ha? Way kaon sinyo katropang Rustom? Diri sa malay balay, kung magfiesta diri, maglinya man tao, diyas gawa sa balay ni Mayor? Dito ka sa kuan, Valencia? Naga po linya dito? Pero kung mulinya ka dito, unya imong pack lunch, isa ka rice, isa ka fried chicken, unya pansit, niya pamasahian ni mo palit, alam ka dito rin, guro. Naamay, laureate niya, baligya o, tag 100 ka pen. naapoy one piece chicken, raw, akabot ng 100. Dito na lang ta. Sa magsigig, makigsiksikan pa ka dito sa fiesta, mga katropa. Parihas na mo, katropa, nga dili mo tuong fiesta, pero mukaon ra. Di na lang, oy. Di na lang yun, mga katropa. Bitaw, happy fiesta, ha? Happy fiesta sa Valencia, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Atong oras, alas 7:31 sa buntay. Sa mga wala pa kaligo diha mga katropa, mo pa pagmata kay Gibilar. Bango na diha katropa, unya kaligo na pagsamon katropa o Clear Skin Soap.
1: Tama.
0: Ang Clear Skin Soap katropa, gama ka na sa Virgin Coconut Oil or VCO o aduna ka na Glotacogic. But pasabot katropa, mahimong healthy, mahimong hamis ang imong skin. At the same time katropa, mudan agka kay doon na may glota. Baka na ang ato ang Clear Skin Soap mga katropa. Doon na po tayo kape mga katropa nga makahatag ka ni mo kadan agpas ay muhang pamanit mo ka na ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ang Xanthan Gold Coffee Mix katropa doon ay glutathione o collagen mga katropa. Mauna ang ato ang partner sa pagpagwapa ha. Clear Skin Soap o Xanthan Gold Coffee Mix mga katropa. Sa Pilipinas, pilit na defense man ang pagkakamali. Sa totoo lang, ang pagtaas ng early pregnancy ay pagpakita ng pagbagsak ng magandang pag-uugali at moralidad ng komunidad. Bullseye! Bullseye! Komento na ni Micaela Katropa, mahitungod sa early pregnancy. Dito kamo paniod to sa mga Zubiri. Dito daw kami. Dito kamo Ilonggo, magunis si Micaela te. Naglibog ta. Ang galibog sa ila, bastos na gid na. Sa Tagalog eh, naglibog. Bastos na gid na mga katropa. Dito ka mo paniuto sa balay ni Subiri daw. Katropang Rustom. Naala dito? Ha? Maramag na sila. Ah, taga Maramag pala, sister. Oh, mga Subiri, taga Maramag sila. Oh. Basinday og naghanda po sila karon dito. Well, katropa, padayon kita. Ilhangov, naa dito. Amo o di ay nga sayuhon na to ang ato ang kuan pag human lahos na dito. Ha? Sayuhon na tag human ang ato ang press freedom karon kay lahos ta sa ilahang gov. Silang kuya Randy rego no si Ma'am Ching atong pag-asa ani ron eh. Katropa, sabta sa miha, mag-usik-usik mi sa inyong oras, sabta mi kay maghilak gini ang akong mga kauban kung di gini ka pamista. Na? Na tulumano na gini nila mga katropa nga mamista gyud kada dunay piyesta. Signa ay mang invite niya taga Valencia na to di ang mga listeners, invite me. Kaluoy pud. Katropa, alas 7:34 adtong oras katropa. Well, padayon kita no sa lain para tong balitang nakalap sunod sa 24 oras. XFM report. 19 anyos nga gialigarang karnaper nalitaga sa Butuan. Motorsiklo sa miyembro sa BJMP na recover, mga katropa. Bullseye! Hibawan ang detalye pinagi ni katropa nga Junji Libre sa nukadgikan sa XFM Agusan. XFM
1: report. Nalitag sa mga kamot sa kapulisan ang usaka 19 anyos nga batan-on nga giingong nalambigit sa carjacking human kini. Nasakpan sa gihimong follow-up operation sa Butuan City Police Station to sa Purok 2 Barangay Duungan, Butuan City. Alas 12:30 ang takna sa udto, Agosto 2026. Giila sa mga otoridad ang sospitsado nga si Mark nga residente sa Purok 6 Santes sa may Barangay Obrero sa Nis Gutang Dakbayan. Matud sa taho sa kapulisan, samtang nagpahigayon sila og regular nga dagan sa patrolya, usa ka concerned citizen ang miduol kanila. Gireport niini nga gitanyagan siya sa suspitsado og usa ka motorsiklo nga gibaligya apan gaduda tungod kay wala kini yawi o susi. Tungod sa maong timailhan, nagduda ang lungsuranon og dali nga gidangop kini sa mga kapulisan. Kini ang hinungdan sa paspas nga paglusad sa follow-up operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa suspitsado. Sa maong operasyon, malampusong na-recover gikan sa mga otoridad ang maong motorsiklo. Nasayran nga kini gipanagiyahan sa usa ka miyembro sa Bureau of Jail Management and Penology kon na BJMP nga residente sa Barangay Rosario, Tandag City, Surigao del Sur. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa Butuan City Police aron matino ang tibuok detalye sa insidente o aron masiguro nga mapanubag ang suspitsado o haom nga kaso ubos sa balaod. Mga katropa, aron liski ang atong panglawa sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton, mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junje Lebrias, XFM News. XFM
0: Report. Dahan sa lamang katrupang Junje Lebrias sa imong report. Namahon ay nakabahog tiks-tiks ni Ani Akaro mga katrupa. Ang motorsiklo katrupa, ano iya mga katrupa sa miyembro sa BJMP. Iyaha ang motorsiklo sa iyaha nakapangalan, mga katropa. O nga nung naabot na sa karnaper. Ah, sige. Ah, unsay hinungdan? A, gihulman. B, iyaha ra pong kamag-anak ang karnaper. Ah, C, gikawat ang iyahang motor. Unsaon ka ani katropa paglusot, pagpanubag ni ini katropang kawani sa BJMP mga katropa. Damay mangitsaan eh. Madamay mangitsaan ni ini mga katropa. Nganong naa mga katropa ngadto sa karnaper ang iyahang motor. Unsay ang kalabutan katropa sa ingon ani nga panghitabo? Kamo nga na nag-iyag motor diha mag-amping yun mo. No, doble amping yun mo. Kanabi ito, magpahula mo og motor. Wa mo kahibalog asa na nagidala na inyohang motor. Naiuban mga katropa kanang ginarentahan karon ang mga kawatan karon. Paminaw mo ha, mga kawatan karon magrenta anang sa rent a car. Onya mga social kaayo magrenta sa rent a car, mangawat mga katropa og ngawat diha og uling. Ngawat diha og pinya. Mangawat mga katropa og watermelon. Mangawat og kandeng dito sa Maramag. Mga rent a car, mga katropa, ang mga gipanggamit sa mga kawatan. At least ka to, doon ay record niya girintahan. Kani katropa kay motor, ang tag-iya, taga-BGMP, mga katropa, no, diha sa Samber in Agusan. Baka pangutana ka, nganong naabot ni sa carnapper. Therefore, kini nga carnapper, ang tag-iya, mga katropa, sa motor, doon ni sila ay kalambigitan. Kaila ragi ni sila. Ah, kaila ra gini kay di man ka magpahulam og motor kun di nimo kaila.
2: Tama.
0: Di man ka magpahulam og motor ka tropa kuwa kay salig sa imuhang gipahulman.
2: Tama.
0: Kay base no karnapon unya na imuhang nga motor. Di ba? Or worst scenario ni ini, gikarnapon na or gikawat sab na ang imuhang motor. Gikawat sa motor sa taga BGMP mga katropa og mo ay gihimong kanang vehicle katropa sa pagpangarnap. Mora na, depende na ang mga katropa. Oh, kung doon na kay report niya nga gikawat, kinsa may kawatan og motor nga dili mo kalampag. Oy. Report pa blatter dayo na, maogi na siya katropa. Pero pag way makita katropa nga blatter or way makita mga katropa, unsay iya, wala na, kanabi itong makalusot niya nga taga BGMP mga katropa, damay-damay, gine. Lisod pod. Lisod pod. Kaya kung doon na gini siya sayop, doon na isala mga katropa, kung appeal siya ni ini nga pagpangarnap niya mga katropa sa Agusan, maragdigin po siya angay katropang monarbaw sa gobyerno, mukaon katropa o gikan sa iyang sweldo, nga gikan usab sa tuang taxes mga katropa. Ha? Murata niya nagpasweldo katropa o bitin sa gobyerno.
1: Bullseye!
0: Wa ni kalahian mga katropa sa mga kawatan niyang naglingkod sa Kongreso o Senado. Ato ning tan-awon katropa unsay daga ni ini sa investigasyon kay padayon pa man ning imbestigahan mga katropa manubag man gining miyembro sa BGMP ano. Panubagon katropa kung naunsa o giunsa katropa ang iyang motor na lambigit sa carnapping. Gary Sandinaw, maayong buntag. Salamat sa imuhang pag-follow.
1: Thank you.
0: Diya usab mga katropa kang Camille Miri Castro. Good morning kanimo diya. Jameson Mendoza, maayong buntag. Salamat sa inyong pag-follow.
1: Thank you.
0: 7:41 naman. Palutso na to. Unya na siguro pagbalik. Basin madugay na si katropang Dave. Sige, itong palutso. Dali raman siguro na iyahang report diya katropang Marso. Basta kay di lang na siya muagi diya sa namaligyag ka rin baboy, luwas rin na si Katropang Dave, di rin na matantaran. Di ta kalimutan ang mga katropa. Sige, antutos ka rin baboy, Katropang Dave. Manguhatag presyos ka rin baboy, Katropang Dave, dito sa laing lugar. Ito tag Valencia. Kay mas brato daw ilang ka rin baboy dito, kumpara na ito dari sa tua. Tama, no? Tama. Matutagvalan siya. Magkuha tag presyos ka rin ng baboy nito, Katropang Dave. Ikumpara na to. O ganong, paunsa pagkaunsa, ganong mas mahal direk kumpara dito. Alright, so mga katropa, nasa pikas linya si Katropang Dave Vineralaw alang katropa sa paglabay o presyo sa mga nagunang panalito sa merkado publiko, mga katropa. Live report.
3: So katropang Mari, karon Agosto 28, 2026 atong gi-update na po nato ni mga presyo nato sa gulay kay labi na diri sa ato ang merkado publiko. Scheduled karon sa Tabo taman Domingo. So karon matag inaning nga manggid nga adlaw katropang Mari atong ni ano na angon diay. Labi na ato mga produce ug ato mga produkto nato nga talagsa ra gid mo kuan bitaw mo abot bitaw katropang Mari ug barato ra pud siya kay Tabo man. So atong kanon if barato ba gid, isakto ba gid siya sa inyong budget? O para magahinan po ninyo o presyo ay kanang na lista sa inyo ha mga kaninyo ang mga palitunon. So ano ang presyo sa nagkadaiya nga produkto nga atong gianunan karon? Kamatis 70 per kilo. Espada, so muna siyang kulikot pod or katong pwede bitaw siya mahimo og chili bomba bitaw, green ni siya. So 100 pesos per kilo ni siya. Atsal, aduna pay atsal 100 pesos per kilo. Patatas 110 per kilo. So ako lang ni ikuan nga kung makakuan mo ngano inani ang presyo kani siya class A ni siya. Ka-refine na ni nakalimpyo na kay makita ninyo sa tuang hulagway nato. Wala ni siya mga tong mga itom-itom o itong mga defect bitaw kay selected na siya muna inani ang presyo. So di kaya po makuan na to kay ang carrot 60 pesos per kilo. Batong 60 pesos per kilo. Atong bagyo beans 80 pesos matag kilo. Talong 50 pesos per kilo. Cabbage 90 pesos per kilo o Chinese cabbage 80 pesos per kilo. Tapoy para sa katong kuan katong aning matagkuan bitaw para sa salad-salad. So natay pipino 50 pesos per kilo o Japanese cucumber. Dubli ang presyo ani because kuan siya 100 pesos matag kilo. Beetroot natay 150 pesos per kilo. Radish pud na 70 pesos per kilo. Celery, para daw kung maayo gini siya sa sabaw or kanang garnish-garnish nato sa itong matag plating, 250 pesos per kilo. Aduna po yung available po atong curly lettuce, 150 pesos per kilo. Cauliflower, 120 pesos per kilo. Tapos broccoli, 200 pesos per kilo. O iceberg lettuce, 150 pesos per kilo. Romaine lettuce, 200 pesos per kilo. Sweet pea, 200 pesos per kilo. O sibuyas dahonan nga 120 pesos per kilo.
0: Sa laag man ang sibuyas dahonan lagi diha.
3: Na kuno to rumamanikin, hagip man ato pinakalasan ko na ang sibuyas dahonan gusto kong kilo di kong kamot no. Wa no man nakita. Sigigilong. So karon ka tropa Mari, available ni dito sa sulod sa merkado sa publiko. So itaan nato ninyo ang stall ni Ma'am Grace Vegetable Stand na diha sa tunga-tunga sa ato ang merkado publiko, labi na dyan sa kong tabuan.
0: Katropang Dave, daghan kay kang gulay wa na mention, kaya rin paborito yun sa kadaghanan, ang bahay kubo.
3: Ang bahay kubo, Katropang Mari, ako nang giuna, Katropang Mari, kay kanisa, matagkwan na na ako ni Masapon, Katropang Mari, matagtabo-tabo na ako ni siya Masapon, pero igwan po, anang naman na ikuan, pero gamay, tihik kayo siya, labi na dirisan yung beetroot, radish, celery, cauliflower, karon na po din nila, ginastol po nila, or ginalatag ito Katropang Mari. Pero sa ito ang bahay kubo Katropang Mari, naapod ito ang kalabasa. Diha, kalabasa, ito ang okra.
0: Tagpila ang presyo. Natin,
3: ang okra, doon natin katong tagjis na bugkos. So naapod siya, murin siya 50 to 60 pesos per kilo. Ito ang kwan po, ito ang kalabasa po, naapod tayo labung ang kalabasa. Nagpresyo po siya o 50 nga ito sa 80 pesos per kilo. Depende sa kwan ay, sa kadako o sa iyahang kwan bitaw status sa kwan.
0: Ang dili labo.
3: Ang dili labo Katropang Mari. Sidor dito sa 35. Pero dili kaya punta mag-uol. Katong mga katropa na to, dyan nga gusto mag-packbit or katong mga kwan na to. Kaya mo may pinakalamigid or pinaka-the best kid nga kwan kaya kumpleto, saksak sinagol sa
0: mo po madali-dali na sa itong mga ginikanan, Katropang Dave.
3: Yes, Katropang Mari. Naa sila'y kinilo ani Katropang Mari. So, very labas yun kayo kay diri man gyud lagi kuha aya pa pud lagi na gutad pod. So natay kwan ato ang kwan diri itong gramo na to is 20 per gramo. So daghan na po na imo makuha ng 20 kay ano sahay ana labi nag ilan nimo or mo kan hangyo pakapinan na nila. Naano na kung pito na gikan sa Ampalaya.
0: Kompleto gyud nga Ricardo's para sa pakbet. Yes, usahay yes, duna pa na ilain pang mga gipanggutad-gutad din la katropang nga Dave kanang pangsagol sa kay bitang hipon magisa ka og hipon. Sari.
3: Yes, Katropang Mari. Katropang Mari. Nanila 15 ang per gramo nila dari Katropang Mari. Pili lang ka. Gikan sa pansit po. Nga katong naay, katong mga dahon-dahonan o carrots. Nga kwan, naapod dari. 20 ang matag gramo niya.
0: Unsa man nga. Unsa man nga mga ginuta diha Katropang Dave nga pwede mo tahag side dish nga hibi.
3: Dari lang ka. Ito lang ka sa salad nga itong ginyo. Itong romaine baka o itong Japanese kwan, cucumber. Okay, gaya ni. Kanindot lami po gaya.
0: Social, mga ini mo hang friend ya. Katropang rostom. Mga romaine, mga iceberg.
3: Iceberg, ano? Mga kwan, mga namin ito.
0: Mga hapalan niyo.
3: Yeah, sakto. So, mao ka na siya, no? So, ato na pahinom doon sa itong mga katropa dyan. Matag presyo, yung usap yun, depende sa supply o condition sa merkado. Kung labi na yun sa itong mga katropa, katong kuan ka na, di lang po dito, mapalit kung ahat na nakakuan ng presyo. Kanta, murata mag-service ata, libot ata mga kadawa katulo. Oh. Ato sa makita ni mo, ideal ni mo nga, palito nun, o produkto nga gusto ni mo. Anon,
0: so, kumusta man ang supply karon sa toang mga baligya diha, nga mga gulay? Tanaw ni mo.
3: Sa, ako na kuan katropang Maris, napaman okay pa man yung supply kay ako makunan po diri ang kaning talong ako magimulgo ning bantayan gyud ang katropang Mari ang talong mo mahal gyud katropang Mari mahal gyud na oh. So, napata sa tag 30 matag kilo ang talong katropang Mari labi na kay sakto pa ang kuan ang dagan sa supply. Panahon doon init o ang supply
0: mo pilang kilo natang, pilang kilo
3: 30 pesos per kilo
0: 30 pesos per kilo.
3: Mm-hmm. Sige. So kanina siya, pag mumahal lagi niya sa katropa, Mari, expected niya mumahal na po niya ang uban. Gimuman po niya kung gabasihan po.
0: Mm.
3: Ya, tigikan sa kanang patatas na to nga. Nabantay mapalit sa 110 na kung gikuan gano'n, na kung gi-explicar. Mm. Tapos tayo, patatas po niya. Katong unrefined siya, katong hugaw kita siya nga, ikaw pa maglimpyo, tag 60 pesos per kilo, mo-range po siya og 80 pesos per kilo. Depende sa
0: size. Kita na lalimpyo ngayon na ang diferensya sa presyo.
3: Oo. Ikan sa 110. Mm. Dito na lang ka. So, mula kung ako ika-suggest nga, kita ang mga katropa na ito, nga mamalitay di ha,
0: oh.
3: Lista mo kita sa itong budget yun. Pwede pa ito makalis, kung mutuyok ta, umangutan na ito, musurvey ta, pila ang presyo, ibasin ni mo, hindi man po ni sila, kung man yun, hindi man ni sila ka ng permi mong yun dyan, nga galatag yun, kung ni sila ka ng matagtabo, magbalin-balihin ni sila, so ilang produkto nila, mugit po na ang fix nila nga price kaya para sila makabawi-bawi.
0: Mm. Tinood na. Mm-hmm. Unya na ay mga pangutana nganong mas nganong mahal daw ang baligya sa ato ang tabuan nga food basket makata unya naaman sa tuagikan ang ato ang mga produkto ng mga gulay like salantapan pangutana nganong mahal daw ang ato ang gulay.
3: So kana gid atong kan gid atong makunan gid kay di gid ta kay expect nga mobarato gid sila sapat na sa kahimtang karon sa gasolina bayad ka sa imuhang kargador bayad ka sa stall sa mobarantay pa gid sa imuhang kan imong tindahan
0: dili gihapon na katropang Dave mao kay ang mangumpra nga taga Cagayan taga Davao
3: middleman
0: mas mahal man ang atong baligya sa merkado kaysa dito like ako moagi ko og talaingod ha moagi og talaingod katropang Dave. Kana ilang mga gulay diha kinumpra gyapon nila naglantapan pero mas barato lagi ilang baligya.
3: So di gid pud ta nato makunan gid pud nya nagi kuan gid atong mabutang
0: mura ba og kanang mura ba katropang Dave o gitupong nila ang ato ang presyo dere retail gitupong nila sa lain nga mga lugar.
3: Oh. Isangalan man nga naman ta sa syudad nga amo may gikuan nila. Oh. Ilang gibot nga no ganang
0: topping. Mura ba og ang ilahang ang ilahabang rate, presyo sa ilahang mga gulay, nakadepende po na sa kumprada po sa kanang outsider, gawa sa Bukidnon. No? Yes, unta ba, mas barato unta ito ang baligya dire sa merkado para kita mismo taga Bukidnon, makapalit po ta o makatilaw po ta, makaunta o gulay nga presko, gikan mismo sa tuang yuta sa Bukidnon, nga barato-barato, ba?
3: So, sa ako pong makakadropang Marina, puntay mahimamat aning inaning presyo, kanang matag kadiwa beta ko tropang Mari familia kana
0: na
3: dina-display diri kadiwa ang pangulo
0: so, kadiwa
3: display pag na sila mga gulay gyapon usually nandi diri sa plaza uja at pang sa capital nga kanta opisina ni governor mismo pero kana siya limited ra po na siya or,
0: pero ang atong gisgutan manggo diri ang kinatibuk-an ka tropang Dave ang atong merkado publiko diha manggid ang VAS diha manggid ka tropang Dave ang atong supply sa atong ipangkaon. Unta, ang presyo unta diha sa mga gulay, ako alang na yung opinion, ha? Unta, ang presyo sa itong mga gulay, muubos po, dubisang gamay man lang kumpara sa mga lain nga lugar, Cagayan, Davao, o sa kung i-mention ka nimo, o Tagum City. Unta, mas muubos-ubos ang itong presyo dire, kay dire mangikan ang itong produkto, ba?
3: Sana yun, mindod yun i-address yun sa ito ang kuhan yun, ito ang DA na to kana tong mga ekonomista din nga unta
0: ako
3: may pamagi ani
0: ako hilig ko og gulay nya mangunay magid ko og palit ka tropa nga Dave kung na ako sa Tagum mo palit ko og gulay dito makaingon ko nga parehas ra gid og presyo naay uban nga mas mahal pa ta. Parehas ra gid og presyo ka tropa nga Dave makakwestiyon ko ba nganong pares ni og presyo nga kini lang gulay diri gikan manig bukid nun. Unya nga nung among gulay dito, mahal man ang baligya sa mua. Maunya nga kung naay magpapalit sa kuha katropang Dave o gulay, maingon nga, kanusa ka mo uli, dali ko o ka ng lettuce, dali ko o ka ng cauliflower di ko ay. Ha? Pag naay magpadala sa kuha, ha? Kay muuli kong tago, magpabitbit og bisag unsa kay sikat kaayuta ang bukid no, nailhan ta sa kaning lettuce, cauliflower, broccoli. Igno na ko katropang Dave nga diha na lang palit sa inyo sa merkado ka parehas rag presyo.
3: Oh. Mo na lang imo ito just ma-discourage lang nimo inan tongkuan kay mo man presyohan pud.
0: Oh, diha na lang mo palit uya pag mag ako akoy mo palit mahiulog pa mang libre. Palit na lang mo diha. Ah, kapoy si bitbit parehas rag presyo. Oh, pero hinoon presko gyud pod. Presko yeah, gipod ang atong mapalit dere. Oh, ana, kita sa bukid noon deserve sa punta nato ang makauntog presko nga gulay nga fair ang presyo, barato.
3: Yeah, yeah. Oh,
0: atua ka nang ipangutana unya no sa kapihan no.
3: Yeah, sakto. Dili ato na iris nato kay kuan man po na kay ano. Kita raman po gyapon makabenepisyo ana og ato ang mga constituency sa bukid noon. Oh. Ninana man ang nahitabo.
0: Nganong no, nganong inana
3: ang regulation ana nila nga ginakuan or monitoring para sa ato ang mga pisohanay diri sa kwan mga produkto.
0: Oh. Kay kita mismo nagamonitor man ta sa mga presyo sa merkado publiko.
3: Oh. Oh.
0: Kani gulay gyud kay kita. Ang ato ang gobyerno gisigi og promote sa ato ang agrikultura number okay, one hina diri agriculture. Unya nganong ingon ana man ang ato ang presyohan. Kaduol anang lantapan di nakamuadto og Davao na kamuadto og Cagayan asa pa muadto nga manguha og masabta na to ning presyo sa isda diri og bulad kay lagyo og yuta layo wa wow, umantay dagat sabtan ta na pero ang presyo sa gulay kay trupang Dave Moraga sobra na pod
3: kana indot na ang ato nang kwanon ato nang ihibalon kang gobo na sa atong kapihan
0: tong wala man day kawis kapihan si katropang si katropang Jao manday unya si katropang Hanilo nindot na ipangutana unya. Ah, i-open na to na di ta si pangutana og kanang mga pa-cute-cute nga mga pangutana di eskapihan. Pangutana nga makabenepisyo ang tanan.
3: Yeah, sakto. Ito na yun, good.
0: Oh, may pani.
3: Angay, good gun.
0: Bisan pa man og si Ate Darwinda batulin na antipatya nagtan-aw man gid ni karon. Makapangutana sab ni siya, oy nganong mahal ang gulay dire? Unya parehas ra og presyo dito sa laing lugar nga ang laing lugar nagaangkat sa tuwa.
3: Oh. Yeah.
0: Sige.
3: So, mao ka na katropang Marino ato ang kuan ato ang presyo karon sa ato ang gulay. So, ato mga katropa nato ja. Labi na sa kita kung mamalipay ta tong kuan karon ato ang panahon pabag-o-bag-o, init kalit, pagkaunya, ulan din so taligsig. Bislango ang atong resulta sa atong kalawasan. Mao na ang before pa na mahitabo, i-boost atong immune system pag tuman og santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Dili na lang kad sa merkado publiko para sa presyo sa gulay na to. Katropang Dave Mineral para sa programang Bullseye. Live report.
0: Dang salamat katropang Dave Hiniralaw sa mong report. Thank you. Rondo di magpislango ang kalawasan. Inom og santon vitamin C mga katropa. Bitaw oy, bago-bago nga klima karon panahon katropa dapat i-boost ginato tong immune system. Inom kita og santon vitamin C mga katropa. Kanang pagpislango liya sa imong ilong mga katropa, no? Dala na sa imong awang kanabitaw nga, mugawas ka, gikan ka sa aircon, pagawas, init. O niya, taon-taon, maula na po. Ah, pislango ngayon ang labas, anak katropa.
2: Tama.
0: I-boost ang immune system, pinagi sa pagtumar og Xanthon Vitamin C. Pero ang tinuod, anak ma'am, barato lang gidna sa lantapan, kay og makabiyahi ko, diha, ipanghatag na lang gani na sa kuha. Plan holder mga gulay kana lang man good ato ning basahon ha kay mga pagbutyag ni sa presyo katropa kana na lang gani sa kuha plan holder ang mga gulay kana lang man good na mga buyer kay mo times 3 ang pagpatong sa gulay musakay sa panahon. Pagbutyag na ni Ate Darwinda Antipatya mga katropa, mahitungod sa presyo sa gulay. Bitaw, pag-abot din ako din sa bukid noon na Ma'am Darwinda, nagtuo ko nga barato kayong mga gulay yun. Akin eh, mabusog ko perminti ani kay gulay is life ba ako? Biisan palagi kada ulao ng gulay mga katropa, lapuakan na nuk-nuk sa ginamos. Pero ang presyo mga katropa, parihas lang yun. Try, naamang kagdabaw ka ron na Ma'am Darwinda, palit gali diha, di ba? Parihas lang presyo. Ang tag-jis din nga bugko sa okra dito sa Tagom, tag-jis rin gihapon. Mas mahal pa ang kamote diri kaysa dito sa Tagom. Ba? Mas mahal pa ang talong diri kaysa dito sa Talaingod. Oh. Anak ka mahal. Diri sa Davao, mamang akong manghod nga baligya man gud nga gulay, mahal just sa ang okra diha tag 20 per kilo. Diri tag 80 na ang alugbate, tag 110 ang gulay. Walay tag 20 ang kilo diri sa kuan oy. Ha? Kilo diha sa unsa ba ni? Walay tag 20 diri ang kilo. Ah, kana imuha dan ha, Ma'am Darwinda, kay subdivision na manguna. Sa subdivision, mahal yun. Kinumpra na na nila. Ha? Kinumpra na. Oh, sa subdivision, ang alugbati, tag 80. Tagpila na sa merkado, katropang Dave, ang kilo? Alugbati? Tag juice, maghihapon ng bugkos, di ba? Oh, same, maghihapon. Naasa sa 60 to 80, gihapon ang kilo, ana. Wala ko na sayop. Oh. Mahal ang kuan dito. O naaman ni sa subdivision god, baligya nila diha. Oh. Kumupalit ka sa sari-sari store, kana mahal gid kayo na. Oh, mahal gid na. Pero adto gali og bangkiruhan na ti Darwinda. Ang public market diya sa Davao nga dako, bangkiruhan. Oh. Diha ka makapalit og gulay. Pero kung sa tingi-tingi ka mo palit, ang ikumpara din ka nang sa mga public market, good ba? Pero kung sa tingi-tingi ka mo palit o sa sari-sari store, mahal gid na siya. Mahal gid ang gulay. Katropa itong oras, alas 8 na sa buntag. Lapas na taan ni Ron. Katropa, i-boost ang immune system ni mo, ha? Pag tumarog xanthan, vitamin C, ron dili kadaling mataptan ng virus, magdala og sipon, kalintura, og ubo. Xanthan na vitamin C, the alkaline na vitamin C. Balik sa tawtawad, katropa, sa itong programa, ang Bullseye. Bullseye!
2: Xanthan, vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Michael, usaran ko sa Sean Walker. Tumod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Xanthan Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pag-ibig.
2: Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthan Vitamin C.

0: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: gwapo gani ang mutapan. Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapan?
1: Eddie Hood Apple. Exciting.
2: User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkaduhod ako sa Torbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matay.